0: Kung loya ka, Bomberman ang tumara. Dong, maligo sa ako ha.
1: Dito tas ni Pulday, ako'y bomba.
2: Bomberman, kusog mo arangkada. Bomberman, dili ka maluya. Bomberman, ang imong kasaligan. Busa, kung medyo luya na, ayaw paabuta nga maulawan ka. Pag Bomberman, aron siguradong tunay ikabuga. Bomberman, Bomberman!
0: Dong, bombahi pa ko pi.
2: Bomberman!
3: Sige, sige, hawere, hawere.
4: Ni ano bitaw, dali ano diha.
3: Hapit talaga de, hindi ano, hindi ano.
4: Sima, sima, ay, tingog in town, sima.
3: Agoy, kasakit sa akong sampot, sima. Agoy.
4: Naun siya man ka, kamuboan ang kapayas nga imong gisaka. Ako pag yung kang gingunitan, nahagbong pag yun ka.
3: Agoy, kalit magbigol-ngol ko nang akong tuhon o nawadaan o kusog. Sakit kaayo, Sima.
5: Ngol-ngol nga tuhon, sakit ng mga lutahan, kahubag ang mga kaugatan. Agoy nuy, pastilan, magsao na lang kung muarangkada si Manang. Na, wa na tay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula. Arthritis o rayoma, taas nga uric acid, na atay pang alkuntra.
3: Talaga?
5: Kini ang tumara. Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
3: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet?
5: Tinuod ka na higala. Way hunong si Kuya Dodge sa pagpangitag pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga palapian. O kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
2: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
6: Niya nga ko sweldo.
7: Kumpleto na ha?
6: Way iban.
0: Sigurado ka? Kumpleto ni?
6: Oo lagi.
7: Ipagani.
0: Bebe ko no be. Kaya akong ipon.
6: Giiha pa. Murag magkaklaro.
0: Oy do. Kadako man taon sa kuwang ini.
6: Isakto na oy.
0: Ay kong ilara tardo ha. Laro ka ayo do. Tinaw pa sa sabaw sa butong.
6: Laro na day?
0: Di ko ni mo mailad. Kay sukar ko nagamit sa Kuya Don's Wonder Eye Solution, naulian na ang kahanap sa akong pananaw. Bebebe, ang kulang.
6: Di arbita dayo eh. Nagpinta kong palitdaan day. O Kuya Don's Wonder Eye Solution. Kay sukad karon, ako nasad patuluan ang akong mata. Aron maklaro na nako ang imong kagwapa.
2: Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes, o guban pang kadaot sa pananaw, higala, kini ang gamita, Kuya Dodge Wonder Eye Solution. Napamatud-an na sa daghang ngigayon, daghang nakagamit, o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw, Kuya Dodge Wonder Eye Solution. Kuya Dodge Wonder Eye Solution.
0: Unsa man ning imong interior dong, oy? Kuyos man kaayo, kuwang man sa hangin.
6: Pasensya na, day. Usaon nga, luya naman ko, hinay nang mabumba.
0: Ingnat yun, nga di nakakabumba.
6: Day, agotahan na lang, good.
0: Hello, moy? Ikaw ko na'y padaganon, nga kulang o hangin. Tan-aon tag makasubay ka basdalan. Makalagot!
2: Luya, di makabumba o wanay ikabuga? Daghan na ta, sa una. Pero karon, dili na, tungod kay niya na, ang Bomberman. Ang gisaligan sa mga mister nga daw dili na mapuslan pagtumarlang sa Bomberman.
6: Day, sakto na sa hangin.
0: Dung, baligsin ako, Bi.
2: Bomberman, sigurado makapabuto. Bomberman!
6: Day, unsay pong sa doktor?
0: Operahan ka.
6: Unsa? Dili ko musugot.
0: Kritikal na kayo, gimong kahintang. Dung, guba na ang imong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
6: Unsa? Kiduo ko.
5: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas na creatinine?
0: prostate problem. Dili kaihi og magsigig ihi-ihi. UTI, urinary tract infection. Kung mag-grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula na mo ayo ni Ana. Giba ila-ila ang pinakayunik, pinakabag-o o pinakaepektibo. Kidney Repair Capsule.
2: Kidney Repair Capsule.
0: Adunay mga sangkap na direktang moayo sa nadaot o naguba ni mong kidney. Kidney Repair Capsule.
2: Kidney Repair Capsule.
7: Mga kaibigan, ngayong panahon na, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon na kay makatunan. Sa programa, Health Herbs with Kuya Dots. Health Herbs with Kuya Dots. Ingat!
2: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linihukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City, Baynte. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dudes sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasod Pilipinas sa diyang wala pa na imugso ang sinsya dinhi ning ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot, panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Hiltips with Kuya Dudes. Hiltips with Kuya Dudes.

Egalay John, kumusta? Mayong buntag, ganatong tanan. Welcome din ini nga tong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga suking tigpaminaw? Kutubs mabot niya itong pagsibya karong buntagag, karong adlawa. Mainit nga kabuntagon din sa akong naimutangan. Kumusta og mayong buntag Bukidnon? Good morning! Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte og Davao Oriental. Good morning! Cotabato og Lanao. Good morning! Busan, del Sur, del Norte. Good morning! Surigao, del Sur, del Norte. Good morning! Misamis, Occidental, Oriental, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, good morning! Good morning! Kumusta mo diha? Kumusta mga katikaran o mga pagpanikay-sikay? Sa gihapon, kininausab, inyong pinalanggang Kuya Dodge, manginaot nga kitang tanan, dinhining ibabaw sa kalibutan, anaas, kapis, kayo, kabaskog sa panglawas, inubanan sa kadasig o kakugi, kay ang tao nga makugihon, permamenteng busog. Mao nang pinakanindot nga labanan dinhi ning ibabaw sa kalibutan alang sinadlaw adlaw natong pakigbisog sa atong panginabuhi ang labing mahinungdanon dasig og kugilang.

Okay, balik ta dinhi ning atong pagpanaguban, mabuhi sa kagalingong paningkamot. Kay lami kayo tagamtamo ng atong hinaguan. Kumusta mo riya? Kumusta ang mga katikaran karon nga mga orasag, karon nga mga takna? Hinaot ko nga okay gyapon ang plastada sa tanan. Kung may muntag sa ato mga nanay, tatay, lolo, lula, auntie, kuya o bunso, mga senior citizen, mga katigulangan or katiguyangan ato riya, na nakaplastada na karon, nakapahimutang, nakapahiluna, gumikan kay magpatalinghog na pod sa programa ni Kuya Dudes, may kabahin sa panagisgutanan, may kabahin sa panglawas, o guban pa nato ng mga panagisgutanan ng atong pag-asawaan dinis kahanginan. Mga plaster paimutan sa ato mga partner radio station may buntag tagiyag tagdumala gikan sa news station manager padulong sa news bureau chief. Good morning. Oga sempre sa technical department, salamat atong mga kaubanan sa buhat dia sa technical team. Thank you. Good morning ninyo laras tanan hurot sa ato mga igsuong mag-uma may buntag. Good morning. Kamusta naman mo? Kumusta ang atong mga katikaran sa pagpananom, mga panginabuhi? Subsob na gayo ang grabe nga pag-init. Gani doon na yung mga pipila ka lugar or probinsya din sa ato nasod Pilipinas. Nagsugod na po doon kaning silaab ang ilahang kabukiran nga bahin. Nga kalit nga pagsilaab. So, amping lang kita kanunay ha, may buntag ninyo dia, labi na sa mga nananom. Sama sa mga iso may tubo balanghoy saging kamuti pinya kape guban pa nga mga lagot mon, may buntag ninyo. Good morning. Oga sempre sa ato mga igsoong mananagat, may buntag ninyo, salamat nami masud-an. Thank you. Kanang nga mga magbalantay sa Kapsay ug Kalinaw dias kabukiran nga bahin kapatagan kawanangan ug kadagatan, salamat sab sa inyong kakugig sakripisyo sa pagbantay nini aron mahimong malinaw nung usa ka komunidad. Nadis Kuya Dudes, kanunay magpasalamat diha kaninyo. Thank you. Og sa ato taga merkado publiko, mga gwapo-gwapa nga mga tindero ug tindera dias nagkadali ang palingkis tibuok Mindanao. Dias bugasan, karnihan, gulayan, pertasan, uban pa mga panginindag panginabuyan sulod sa merkado. Ito mga restaurant diha, karinderya, o guban pa nga mga pagkaon. Taga bakery, may buntag ninyo diha. Good morning! Siyempre, sa itong mga taga-pantalan, taga-terminal, itong mga biyahidor, dumudoong, mga naglawig, naglabigar sa kadalanan, karon nga mga orasag, karon nga mga taknaa. Labi na sa itong mga pampubliko o pribado nga mga sakinan. Driver man nato sa balhabal, baobao, taxi, tricycle, van, buses, multicab, pampubliko, mga pampribado nga mga sakinan. Amping kanunay sa biyahe ha. Monitor ka karon, amping sa biyahe. Oh, ingat sa bae. Oh, kasempre, dinis sa atong live, mayong buntag. Walay paglubad, walay kapulanan. Kanunay nakamonitor, kanunay nakatang-atang, kanunay nakabagat-bagat. Dinis sa atong Facebook page, live na to sa Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading. Wa kay lingaw, gusto kang mag-apil-apil, magkuyog-kuyog ni Kuya Dudes, sabak-sabak, sunang isungay, bababa, kugus-kugus. Bisitahe ang atong Facebook page ni ang Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading og siyempre sa A6FM 99.7 Davao. Good morning. Good morning. Diretas mga pagpanimbaya para madali. Sayo kay si Ibyang Flash FM. Ready na may nga nakakunik. Mayong buntag, Kuya Dudes. Morning ni Maria Biang. Good morning! Ikaw ang una pa sa Pers. Ayari! Oh, gisundan ni Risma Puhanis Bagundol. Good morning! Morning ni Maria. Christine Kabugnason Rilampagos. Good morning! Mga ontag biko, Kuya Dudes. Pansit kay birthday sa akong anak. Pwede pa kitugtog og birthday song sa ika-15 niyang adlawng natawhan. Lalaki, salamat Kuya Dudes. Ay, butang pun ngalan si mong anak ten. Butang pun parang akuan kasi ngalan si mong anak ika-15 niya karon. Happy birthday sa imong 15 anyos. Naot nga dugang katuigan nga mabot siyang kinabuhi. May buntag ninyo dia. Happy birthday. Easy Kyukil 94.7 Express Radio, may buntag. Good morning. May buntag kwedos diri sa Bugo, Cagayan de Oro, patimbaya ko sa akong anak nga nag-birthday karon. May pa si imo. May pa imong bana. Naro. Si matud pa si imong bana diriten gikan sa Bugo, Cagayan de Oro City. Ang ngalan si imong anak dai si John Kinit.
15 years old niya karon. Salamat sa Ginoo, dugang katuigan sa akong anak, Kuya Dudes. Oh, ikaw gid 10. Mas may pa ni Cedric. Ito, tagayin na lang kong biko pansit niya. Happy birthday sa inyohang ulitaw, kang Kristen o kang Rickson Cedric. Sa may klaro gidani nga pangalan ni Mason. Kang John Kinit, 15 years old karon. Happy birthday o sa mga nag-birthday karon, September 4, 2026. Happy birthday.

0: Jocelyn Hubay Sabredo, mayong buntag.
1: Good morning.
0: Bay Tabaransa.
1: Good morning.
0: Entrasuel Costas, may buntag ni Moriabon.
1: Good morning.
0: Shout out sa tanan, good morning Hurot.
1: Good morning.
0: Buot kag tari is manukaw kam nang head. Kang Hermi. Hermi Olmelia, may buntag ni Ma Hermi. Jan Kinit Kuya Dodge ang name. Wana, naulahi na katin. Naguna na si Rickson.
1: Ayan!
0: Yan naman ang bana giti. Normal na sa bana, maguna-una.
1: Ayan!
0: Rosmar Cabillon, may buntag. May buntag ni Maria. Kanindot gud sa imo ang sounds, Kuya Dodge. Mayon tana na ay makapatukar na mo anak daghan ganahan. Muntag ni mo diya Rosmar. Kang Nora Katilok Sanchez. Gikan diya standang Sora Quezon City. Good morning ni mo diya Nora.
1: Good morning.
0: Mo ang pamilya diya sa Asin Barangay Pines Oroquita City. Misamis Occidental. Kang Mama Salud o kay Papa Fernando. Morning ninyo diya. Nga kanunay naminaw sa atong tulumanon diya sa Oroquita. May muntag. Papa Fernando, good morning ni mo diya.
1: Good morning.
0: Mama Salud, morning pod.
1: Good morning.
0: Anala Elmar Kagaanan, may muntag ni mo diya, Mar. Unsaon pag gikan pon Basilisa Pagubo, may muntag. Matod pa ni Rosmar Cabillon diri. Good morning Kuya Dodge, unsaon pag inom aning super syrup sa bata? Kung bata human kaon. Salamat. Pwede ba ni siya nga isagol sa tambal sa doktor? Moyang pangutana diri. Morning ni mo diya Rosmar. May buntag ni mo diya. Pwede kayo. Labi na karon gapon ato nang naisgutan. Kagapong adlawa kaning nausong grabing ubo. Kung dunay problema sa tuang baga. Nauso pod karon sa grabing sobra nga kainit tuod bisan pa man og dunay mga pag-ulan. Pero ang balo sa init haskang sakita. Maong nauso ang ubo sipon hilanat og trangkaso. Labi na sa ubo. Gumikan ka na og dinala sa usa ka dakong nahitabong sulog sa nasud Indonesia sa ilang kabukiran nga bahin. Nadalag pinaagi sa paghurus sa hangin nga habagat nga apektado ang tibuok nasud Pilipinas. Gawas sa mga abog gikan sa yuta o gawas sa mga abo nagikan sa mga nasunog o dunay mga paggamit ng mga kimikal nagigamit sa pagpatay sa kalayo. So diri kita usang mga apektado ng maong nasod. Gipanagpahimangno o dililong ang tanan na nagpahimangno ang atong mga eksperto sa panglawas. Makita sa telebisyon, madungog o sa radyo o mabasa sa mantalaan o social media, makita ninyo diya ang mga pagpahimangno sa mga eksperto nga ang pag-amping sa matag karon o gunya, labi na katong dunay mga problema o wala, bisag walay problema, labi na niya itong dunay problema sa baga o labi na sa mga kabataan ngadto na sa edaran nga ang pagtaptap, pagtabon sa naong sa baba aron malikayan ang paghingos o pagsinghot nga atong nakatong nahiaguman sa kasamtangan. Kay basig nagtuo ra ta aminaw mo diya, basig nagtuo ra ta nga nindot kay tanaw na atong palibot kay naggabon. Dili na gabon, abog na. So amping kanunay, labi na niya itong dunay mga problema sa baga or bisang pagwala kay problema para makalikay sa grabing ubo kay haskang lisura wag tangon o haskang lisura walaon. Muna siya nga ito ang mga pahimangno. Bisan pa man gani din ni uban nato ng mga probinsya doon na nahitabong pagkasunog sa ilang kabukiran. Gumikan sa nisinati nato karon nga grabe nga init sa panahon. Sige, kaingon ko na kaniadto itong mga nakalabay pa nga mga duha kabuwan nga ang Super El Nino, bisan pa mag nakasinati tag mga pag-ulan itong nakalabay pong buwan, pero wala pa nawala ang gitawag sa mga eksperto nga Super El Nino. Hangtod pa ni sa buwan sa Oktubre. Taas-taas pa itong mga pag-antos. Muna amping gig kanunay. Balikan na to. Si Rosmar Cabillon sa iyang pangutana, pwede ba ang Kuya Dodd super syrup saon paginom or pwede ba masagol sa gihatag ng mga tambal gikan sa doktor kung bata ang inom? Pwede kayo, Rosmar. Ang paginom ni ana, dako kay ikatabang na para nga mas mapalig-on ang resistensya, igong kusog, igong kabaskog sa baga sa usa ka tawo aron nga makasugakod sa unsa man nga mga posible nga kadaot nga mutakboy diha. Naama na kung syrup, di ba naana siya katong cup bitaw nga gamay nga sukdanan sa syrup gawa sa kutsara, itong plastic, naana nga mga pakapin, pwede na siya tulok kaingon ana. Pero kung kaya na niya gid nga mo inom, katuluha lang na. Ang isa kabuti, katuluhon. Ipasuyop na sa bata. Pwede ni mo ibalhin sa baso o ibalhin sa tasa. Kanang isa kabuti nga Kuya Dodd super syrup, ipainom na buntag o tuhapon nga mahurot na niya tibok hapon. Para nga mas mapadali, mas grabe ang depensa. Kay usbon ko, balikon ko, kanang giinom nga mga antibiotiko or para sa ubo, nga gipanginom ninyo, bata man or dagko, syrup man, kaplet, capsule man, or di ba ka unsa pa nang naadi ang gipanghimo nga mga nebulizer, indoor or outdoor man, ako lang klaruhon, dili na para sa baga, para masabtan ninyo. Kung unsa man na inyong gipanginom diha nga para sa ubo, sama sa yan na mga carbocystin, salbutamol, guayafinasin, dextromethorphan, unsa pa nang naadi ang parang inyong nabalaan diya. O doon na may mga antibiotiko nga mga ipanginom, dili po na siya para sa baga. So kinahanglan ang sapat o tama nga nutrisyon para nga makasugakod ang baga sa usa ka tawo o sa usa ka pasyente. Muna sa pinaka-importante. So taga eh, dako nag-ikatabang. Pero kung kaya na mutulon o capsule, apilig Kuya Dodd's Bronchoid, food for the lung. Sa rason nga makasugakod, makasukol, kung ugaling doon na may mga kadaot nga mutakboy sa baga sa usa ka tawo. Na kung makasulod man sa dili siya magdugay, daling makarecover ang pasyente, daling makarecover ang bata. Labi na di pa kabalo mo luwa, di pa kabalo mo ubo. Kana painuman nag Kuya Dodd super syrup, dali ra nang mahilis, dali ra na siyang matunaw. Unya ang resistensya makasugakod ug maayo. Gumikan kay daghan kay sa nutrisyon nga makuha pinaagi sa Kuya Dodd super syrup gikan sa nagkadaiya nga mga gulay or prutas or mga herbal nga taas kayo medicinal property nga makatabang sa lawas sa tao. Labi na ang kanang gitawag nato nga lagundi o kanini ang buyo sa iyang kabugnaw, iyang kahalang, kayang hilison, kayang tunaon ang plima nga mo takboy or mupilit dia gikan sa baga ngadto nas ubol-ubol. Kana isupagos ba kana pasigihag painom uni aron dili magluya. Tapos ganahan pud mo inom ang bata ana ngano man lami man sa imnon. Dito kas mga moksisilig antibiotic, binunalay tamas ginhawa kay di naman na minom. Kay mahadlok, mahadlok mo na. Makuyaw-kuyawa na sa kapait o kahalang. Pero ang Kuya Dodd super syrup, imo ipainom, sustansya na tambal pa. Gamit kina sa mga kabataan, karon labi na o perminti. Nay ubo, nay sipo, nay sige kahilantan. Paimnaga ni anak kanunay, dali ra kay makarecover imong anak. Ngunay klaro diya. Niya sa mga dagko nga naminaw pod karon ato balik-balikan. Tagaig sapat or igo nga nutrisyon o resistensya ang igong kusog kabaskog ang imuhang lawas or labi na ang imuhang baga karon nga mga panahon na kay musugot kag sa dili. Bisag di nimo makita ang mga abog. Bisag di nimo makita ang mga ugaw. Klaro og tataw na kayo nga atong gihanggab nga hangin karon. Has ka ng hugawa. Has ka ng hugawa gyud. Kung nakabantay mo ang inyong paginhawa, medyo okay lang niya. Nakalabay nga mga simana, hangtod karon sa kasamtangan, medyo pugong na kayong ginhawa. Bunog na kayong baga, daghan na kayong namilit dito. wala pa nailabot sa mga abog nga pagbuto sa bulkan. Kanlaon nga uban gihapon na kasinati gihapon ni ana nga nahuros sa hangin bali-bali. Mungala sa nagpatalinghog karon bisan pag moingon ka nga wa man koy nakita nga hugaw or abog kuya Dodge. Oh, imong naong way nakita. Ayoy! Klaro na jud na kayo, pertig yung laina. So muna dugang pahimang no, dugang amping. So gawas nga to doon na tayo mga pag-amping, tagaan na itong mayong dipinsa nga itong kagulingon or lawas, labi na itong baga, kay importante kayong paginhawa. O makabantay hangak na kayo? Oh, importante yun ang paginhawa, kay di hata mabuhi. Di hata nakahatag igong kusog, yung saan na ito paglihok sa matagadlo-adlo, maglisod na ginawa. Tanawar ko na mga hubakon o gasmahon, no, dili makalahok, dili makalihok, dili makatrabaho. Dili makalahutay kay mutukor ang mutukar ang hubak maglisod taon sila. Nang ikaw naminaw karon na anak ana. Maghangos ganitong way problema sa baga. Oh, muna labing tinuodron tanan na dili mingon nga nay nay pinili nga lugar. Igo kita tanan diri sa atong nasud Pilipinas gani na dunay mga nay na ni kuyanap karon sa social media nga dunay usa ka lungsod or barangay batungan ni ulan kana ni aksog talisik ba ang ulan or talisik nga nitagak or nigo silang panit dala abog kabantay kanang ulan gikan sa ibabaw na dala abog nitugpa na tibugol di man tud kay nato makita sa ato mga mata pero klaro na kayo na muna kamo nga naminaw kita nga naa karon dero naminaw dinini nga tong tulumanon sa tibok bahin, tibok banay, ninyo diya. Labinag, doon na mo'y mga kabataan o mga katiguangan. Doon na yung kanunayng bikil, kanunayng asmahon, kanunayng hubakon, kanunayng, labinag, doon na yung mga nagkaroon o pneumonia, labinag atong mga nagka-tuberculosis. Laktod nga pagka-istorya, kung doon na kay bikil o problema sa imuang baga, kani mo'y pataling hugi. Kay sigurado yun, nga hangtod karon bikil ug bikil na gina kaniadto pa na daan na ng bikil panahon sa pandemya. Grabe na nga mga tambal, kusog nga mga tambal ug mga isog kayo nga mga tambal nga atong gipangtusok sa atong lawas para nga maprotektahan ang atong baga. Gitiwasan pa jud naron. Gitiwasan pa jud naron. Ang dako kayo gikatabang. Akong ikagarantiya nga protektado. Proven and tested na kayo sa taas na nga panahon sulod sa 15 or 16 na katuig nga naglawig sa merkado. Daghan na kayong natabangan. Daghan na kayong nasolusyonan kung problema man lang sa baga. So baliko na ko, dugang pag-amping, pag-amuma o sapat nga resistensya or nutrisyon nga gikinahanglan sa atong lawas. Usa ka na sa pinakaligon nga basihan nga mamahimong kusog o makasugakod ang atong baga. O labaw sa tanan ang makanunayon nga pag-inom sa Kuya Dodge Bronco Aid Food for the Lung. Kana ragi makatabang lang. Nag-inusara o nagbinugtong na sa merkado karon nga makatabang ni atong dunay problema sa baga o muhatag o igong kusog o resistensya aron makasugakod labi na sa mga senior citizen. Kung maingon man lang tinuod nga nagpangga sa mga senior citizen, di na ko mapildi diya. Di na ta mapildi diya. Kay bisan pa man gani din sa atong programa, mas gipakadak-an ako ang mga panagisgutanan may kabahin sa mga tiguang or katiguangan. Okay, kaysa ka nang maingon nga mo claim nga trusted by senior. Trusted by senior o niya di gani kahisgot unsay mga gimbuhaton kaniadto sa mga katiguangan or sama na kong tiguang kung tino maingon man lang tanga tinuod nga nagpanggaw mga tiguang sa mga nakailan ako kung unsa ko mo amuma kani mo mugakos o mga tiguang pero kanam trusted by senior na di gani kahisgot unsay mga hisgutanan may kabahin sa katiguangan mga kaniadtong gimbuhaton. Wala lain, Kuya Dodge ra. Anak kay mga lulog lula di ay mong mamag papa ikaw anak nga naminaw ron ya sa membro sinong pamilya halos kada buwan halos kada semana atakihon og hubak maglisod og ginhawa maghangos kana ra gay pinakanindot nga solusyon karon promise na dako kayog ikatabang gyud wala nang pugelain mapalit sa merkado ana naginusara ram po na ambot lang og na mas maayo. Kuya Dudes, di man nina, Kuya Dudes Broncoid, huwag ka ng Kuya Dudes Super Syrup. Unaan ay tama ang baga, duha ka kapsul, buntagod to hapon. Pitura kadlaw, makakuha na tulong, atos lima gani, ginhawa na. Nya, continuous lang dahin pag-inom, isa ka kapsul. Dili magdakuha imong gasto. Back-upin na yung Kuya Dudes Super Syrup. Kilami kayong kanin-kaniniang hamloy kayo imong ubol-ubol, iniginhawa. Hamloy kayo imong ubol-ubol ginawa niya lami sa kayo imong gininhawa prisko kayo sa tinuod lang kung baho ka gininhawa mas lindot imong gininhawa yun tungod sa gahom niya sa buyo talawar ko na mga idaran kaniadto mga katigwangan na to nga magmama gamit na ng buyo o apog dili lang maayo tanahon sa wa maanad kaya magsigig pangluwa pero dili sila bahog baba. Nana sa Kuya Dudes Super Syrup. Presko og lami kayo mong paginawa kung kana mo sigihin mo imong inom. O pwede katulohon ka upato na isa kabuti pag inom imo lang tungab-tungabon hinay. Pwede po nimo ibalhin sa kaning mineral bottle sagol nimo tunga or isa ka litro tunga sa litro tubig. Mo imong himuon nimong hinubig matag adlaw. Muna inyong bantayan, muna inyong buhata. O ni atensyon diay. Sa ato mga dealer and distributor kagapon dito ko warehouse napadaytay na bilin nga Kuya Dudes Bronco Aid dire ato na lang ning bahin-bahinon kay do na rabay mga area nga wala na yung mga stocks kay sigurado gi ko kani natong nakalabay pa nga mga buwan pila to ka buwan nga grabe pinangita ay ani so wata ka balupod og pila na pod ka semana or pila ka adlaw aya na pod ta maabtan. So, ato lang yung bahin-bahin nun ang Kuya Dudes Bronco Aid nga na Adre. Napa may nabilin isa kagantang. Tanawa ko ninyong sangkap, ana. Makita ninyo na sa level sa Kuya Dudes Bronco Aid unsay mga talagsaong sagul niya. O labi na sa Kuya Dudes Super Syrup. Gamaw niya itong ipakadakan karun. Bisag ako, nigay-gay ko ka. Sige, gawas-gawas yun. Kaya ang paginhawa mo nakapiki yun, dugangan pa aning kainit sa panahon, maghangos ta. Maghangos ta, muna ikuan diya. Morning Kuya Dudes. Giyok kay Freyang Kalimpong. Diri sa Heart Radio Kuya Dudes sa Madrid, delivery na. Nadelibera na ba ni John ang prostitab? Sanan liver care 40 o kidney repair? Giyok kay, morning. May buntag ni mo diya. Nahat na naman si Rote gideliver diya kang Sir John Ferrelia sa Art Radio Madrid. Ato ilang Ati Delia Taniola, may buntag Ati Delia. Morning Kuya Dudes, shout out sa nagkuha sa akong mangustin nga tinda, salamat. Gihapon kay gibilin pa ko, gibinlan pa ko ni mo gamay taon. Sobras katunga ang nakuha, salamat gihapon kinakakaon ni mohan pamilya sa imong kinuha. Noon sa muna mirijoy, kasi may nakuha na imuhang kuhan. Kasi may nagkuha na yung mga mangustin. Kasi may nagkuha na na. Sige lang, kay. Basin siguro na ato eh. Na ato eh, mas palang panginahanglan eh. Ato lang to eh. Ayun lang ikasakit. Pag... Palit na puro true. palit na puro true. Ana lang. Shout out ko sa akong kagulingon nga nagbaktas padulong sa eskwelahan sa Duangan. Bisan ka po'y magbaktas pero happy gihapon ko basta makadungog. Madungog lang tika Kuya Dudes, spites na. Sulbad na akong kakapoy. Sama na siya, sulbad na akong kakapoy. Nag-eskwela mong good ko kuya. School diri sa Duangan National High School, Esperanza Agusan del Sur. Uy, mao. Sulban na kuno iyang kakapoy nag-headset siguro ni or di ba ka nagkuan samtang nagbaktas padulong sa eskwelahan. Wala na late na ka eh. Kumre rasa inyong klase di ay. Apit alas 9, alas 8, 43 na. Ah, late na ka. Pagdali dito ka, rudi ka makuan. Kami sa unang taon, magdagan-dagan. 5 minutos, 15 minutos. Hadlock na may malit kay sigurado, pag malit ka, di nakakasod. Huwag makasulod man gani ka. Magtinaguktok na imuang tudlo. Ibutang diya sa antubangan sa bangko. Hapakon o kaning lipax maestra. Ayoy! Huwag di man hapakon o lipax maestra, ibuad pa ka sa init. Muna yun ay anak kapait magkalisang-lisang mi sa unang panahon basta, basta malit, dili pwede. Oh. Poslan man nga malit huwag di naging may kasulod anti buhay di nalamusod ayoy sakasaka nala itong kahoy niabi na kong ako rin na late pagabot na mo dito na, pag, paghangad na ko naman po dahil nagsaka dito sa kahoy ayoy.

0: Uli ni Kanto, masabay na lang po sa mga estudante.
1: Ayoy!
0: Pero ito, salamat. Salamat kayo nga samtang wala yung kakapoy samtang padoskila. Amping ha?

abot nga napay membro sa inyong pamilya dia nga nanabako. Ang dako kayong kadaot nga kanini ang atong paghingos matag adlaw gumikan sa abog nga atong nasinati karon, wala pa nay labot nga tiwasan pa jud na nga naay membro sa inyong pamilya kusog manabako. Dili ka balo mo adto sa designated area ba? Pwede ka manabako pero gawas di as balay. Adto sa gawas. Oh. Wala pa nay labot sa kanini ang kusog kay kamo gamit og kanini ang mga katol. Unsa pa nay imo mga gipanggamit-gamit dia? Adlaw o gabi eh. Tabla pa'y nanabako niyo. Ay! Wala pa na ilabot. Nga-expose ka kanunay sa mga chemical. Oh. Wala pa na ilabot. Nga-expose pa ka kanunay sa mga chemical. Huwag asa ka nagtrabaho. Sa mga driver. Nga halos tibok adlaw. Halos maghapon di. Agatuyok-tuyok anang kalsada. Kapangitag pasayro. Magdubli ang abog. Oh. Muna nga gamit mo. O kanini ang face mask, kanini tabon sa naong or tap-tap sa naong aron nga makalikay sa posible nga grabe nga kadaot muna sa pinaka nindot. Sa muna siya. Walay kurinting hinatuan. Okay na siya, Boss Role. Walay problema na. Sige mo kuan. Sige mo run out niya. Agusan ng surigaw. Niya nagdoble inyo ang kaning electric bill. Pag solar naman eh. Lain ang epic ron sa haze. Kay bugat imuhang lawas tas imong paginawa lain basta. Mao gani no. Murag samot na og kaning kan mahilantan bitaw ka karon biang. Gawas nga maglisod bugat imo ang lawas kan imong paginhawa murag apas ka kanunay. Unya na pay ubos sipon, sige pag sakit imong ulo hilantan pa jud ka trangkasuhon pagika mas grabe karon. Nya kabalo mo ang hilanat karon di halos di ka pabangunon. Ang hilanat karon halos di ka kabangon sa kasakit sa imong lawas ang kabugat sa imong paminaw ang paglisod o ginhawa. Muna sa dako kayo nga kadaot nga atong nadangatan karong nga mga panahon na. Kuya Dod, silita ni sa placer. Sirigaw, unsa may tambal, sakit sa tuhod, kilid. May buntag ninyo diya, taga placer. Diya po sa Claver, mapalit diya itong produkto sa Leros Rice Store, ha? Awag sa ACG Agrivet, at tumi dito, nidagan Kuya Dod, sa Bronco Aid dito, o ganing super syrup. Matod pang Lisa, diri taga placer. Sakit daw kuno iyang tuhod, kilid. O pag inom, o Kuya Dodge anti-arthritis. Parisi, o Kuya Dodge Vitaplex. Dayon, Kuya Dodge kidney repair. Sige, maka nag-ngot-ngot imuhang kilid. Unsa may tambal sa dili kayo makalibang, taga Oroquita ni. May muntag ninyo dia. Inom, anak. Sige, inom, anang Kuya Dodge super syrup. Kinindot kayo ang imuhang pagbawas ana. Taghoy kung mangiti ka ini kabuntag. Taghoy ni asutoy. Daas kay nag fiber. Dako kay nasa gikatabang. Bisang gani ka na magsigi kag kaon og dragon fruit. Makatabang na siya og dako para nga mapabalik ang normal sa paglihok sa imuhang sistema sa panunaw kon digestive system. Kana mo sige haginom. Kanang wala pa kay kaon, labi na pod magabi dayon katulog para nga inig kabuntag para panahon sa kagabion nga ikaw nagpahulay makatrabaho og tarong ang imuhang lawas. Tungod na siya kay taas og naa na siya gitawag nga trace minerals and probiotics nga makatabang sa pagtrabaho paglihok sa imuhang ginhawaan nga matunaw siya og tarong og maplastar niya ang pagpagawas sa imong hugaw. Ayaw pagsalig anang muinom ka para temporaryo nga makagawas imong hugaw. Temporaryo rana. Sa mga naminaw po doon nga maglisod og bawas, munang ingon ako, temporaryo ra gihapon na, dili gina siya ingon nga pampabawas.
ang buhaton ana.

musulod na sa imong lawas, igo orang ipaluag aron nga makapagawas ang imong hugaw inig utong. Pero guba gyapon ang sistema sa imong panunaw, ang pagtrabaho kay kulang ka og tubig, ha, kulang kang fluid o tubig sa imong lawas, kulang og fiber, kulang og enzymes, kulang og mga probiotics, mga good bacteria sa imong lawas nga maotoy mo tabang para maproseso og tarong ang imuhang gikaon, unya mamahimong baskog ang imuhang digestive system. Kaysa magsalig ra ka atong inom ka pampabawas or suppository nga isuksok sa lubot nga inigbuto ato matagak imong hugaw, alang di matagak nga mantikaon mana. Siyempre danlog inigutong pero wala na siya'y kalabtanan sa imuhang digestive system or sa imuhang tiyan, sa imuhang tinae. So para nga mahibalik ang mayo nga pagbawas, mayo nga pagtunaw, mayo nga pagtrabaho sa imuhang tiyan, dako gyapon kayog ikatabang. Ang Kuya Dud Super Syrup kay gikan na sa nagkadaiyang gulay og prutas ug ang ihang probiotics ana taas kaayo. So kana maim na ha, sa imong pangutana taga Oroquita. Morning ninyo dia. Naidagan Kuya Dud Super Syrup dia. Good morning. Labi na sa mga bata. Ah, mga bata ron 3 anyos, 4 anyos. Magtiabaw kay di kalibang. Dagko kay gluha. Ah, sinanay dia sa kuan katong taga Auxilin, tung taga Mahayag. Sa Buanga del Sur, may buntag ni Mudi Alain, kanunay naminaw. May kabahin to yung Apo Town. Nga kanini ang dunay psoriasis. Wala ko ka kuan nimo kagahapon. So nakapalit na siya Kuya Dodge Liver Care Forte. Kuya Dodge Liver Care Forte, yan napalit. Ang pag-inom na duha ngadto sa upat. Kumahimo kinaan naman sa upata lang ma'am, na Nanay Lynn. O upata, upat sa buntag, upat sa untog, upat sa hapon. Kada human kaon mo na ipainom sa imong apo dako kina sa gikatabang. Ha, kanato ang katong dunay psoriasis or liver cirrhosis. Kana, nanay, may buntag. Gikan di as Mahayag sa Buanga del Sur kang Nanay Lynn, sa iyang apo. Niya, imong apo na may narondong. Pasalamatin na og dako. Kay gipangga og gimahal kag maayo sa imong lula. Kumpara sa mga apo nga basin og mauli ana ka amumaha nagmayo imuhang apuhan. Kay grabe ang iyang pagpakabana diha nimo. Nya bulahan tong mga lulog lula nga dunay apo nga nagpakabana. Kaysa lulog lula na ka nya sa kadaghan nimong apo halos way mo bisita. Di gani mo bisita hapit ang anak apo pa ba? Una ko ikaw na minaw ron. Gipangga o gimahal kag maayo sa imuhang apuhan. Nangita gid siyang paagi nga marresolbahan na. Gumikan kay nakita po niya ang imong talagsaong kabuotan. Ayaw nang wag tanga. Oh, sa mga apo nga naminaw ron. Amumahaw panggaan ninyo inyong mga apuhan. Kay sila ang pinakapundasyon gawa sa inyong ginikanan. Kay wala inyong ginikanan, wala inyong apuhan, o wala pod ka nga apo. Kung wala po din yung apuhan, muna, kung nakay apuhan, nga ikaw nga naminaw karon niya, nakay lulog lula, ipasibaw,

0: Minahal namong mga listeners, adu na kita paitabon nga Health and Wellness Caravan sa EXL Maka Buhay Plus sa Poblasyon Maragusan.
1: Tamaan nimo ang kan dito gid sa apo paingon. Halos ibuhos ang ilahang pagpangga o pagmahal ngadto sa ilahang mga apo. Trubaho lang. Kung doon ba kay apo nga makita nga doon na po'y pagpangga o pagmahal, maihap. Muna'y labintinod. Muna'y ginaymogin na sa'y labintinod. Kaya kung naanak kay apo, ikaw nga lulog-lula, grabe gig ka mamuma si muhang apo taon. Pero doon na, dili man tanan, pero doon na'y uban apo. Pitok-pitok lang mata, mayang tugsukon. Ikabalo mo to, silang lulog-lula. May lang mubukhad o kamot, o release na sa senior. Kaya doon, sa delibera na nimo ang Jimenez. Ano sa naman yung... Sa imong produkto, kay mo palit kong prostitab, kay maglisod na taon kong pangihi. Oy, Richard, may buntag, Richard ng Jimenez. Naamay nagang prostitab niya, Richard. Sige lang. Jimenez, layo man na sa Urquita, no? Dool ra. Ato ilang dito. Parmasya Jessica Wanan to. Kung dool ka sa Kalamba, tanan parmasya sa Kalamba, na diya. O sa kanini ang Gold FM Kalamba, Richard. Parisiog kwan, parisiog kanini ang prostita bukid ni repair, dako kay nagtabang na. Good morning kuya Dod, shout out from Karaskal Mining sa mga loy, may buntag ninyo dia sa mga backhoe operator. Dias Karaskal nga area ngadto na sa PGMC NNC, dias taga nito. Good morning ninyo dia.
2: Good morning.
1: Taga Bunot. Karaskal Kantilan. May buntag ninyo dia. Naot ko nga namo sa mayong pagpaminaw. Labi na sa ato mga operator dia sa heavy equipment o kanini ang mga bako dia, bulldozer, piloder, mga dinagko ng mga gimbuhaton sa matagadlaw. Amping mo dia kanunay. Gwapo inyong operation drone kay walay ulan. Tuloy-tuloy gyud. Amping mo dia ha. Pero ay mo kalimot, balon sa atong anting-anting dia. Balon sa atong anting-anting sa mga kalalakinan para nga di ka madutlan, makasugakon, sinadlaw ng mga gimbuhaton. Labi na dia sa mining area. Ang Kuya Dodge Bomberman, ang anting-anting sa mga kalalakinan para di ka madutlan, ang kaalalay sa mga lagay nga nilanay. Ino mana Kuya Dodge Broncoid, naba na adres sa nabunturan na ah? Naadas nabunturan. Ato dito sa Phyllis Grocers nabunturan, Kuya Dodge Broncoid, Phyllis Grocers nabunturan, Purok Otso. Napo dia sa Iron ang kring-kring store, door, store dia dool sa public cemetery. Napo dia sa Compostela, tanan pharmacia dia sa New Bataan, Davao de Oro. Nay Kuya Dodge Bronco idea o Kuya Dodge Super Syrup. Dool-dool via mos abog dia og aso gihapon, gawas nga nakasinati tag abog og aso sa nasod Indonesia. Kay murag dunay nahitabong sunog partikular sa nagdikit nga duha ka lungsod Pantukan og Maragusan. Napan murag ang sa Buhol gani sunog and chocolate hills, napato sa Dinagat Island sa Surigao nga bahin, grabe sunog sa mga kabukiran ron. So kamo nga naminaw dia Maragusan, New Bataan, Compostela nga mga kabukiran bahin nabunturan. So pwede nga makatabang dia nga makasugakod man ang gingon ako timan ilang inom lang mo Kuya Dodge Broncoid. Duas buntag, duas udto, duas hapon, tulong at dos lima kadlaw. Obserbare ang diferensya sa inyong paginhawa sa nakainom o wa pa mo kainom. Pagkaon dyan na siya sa baga o Kuya Dodge sa persera para nga mas mapaligo. So may gisugyot gyud sa mga eksperto. I-boost ang inyong immune system para nga makasugakod ang lawas, labi na nga itong baga. Isa nang makatabang niya. Niya kadabuntag human pamahaw, inom o Kuya Dodge Protect Zinc. Pagkagwapo nga depensa, tuloy-tuloy ang trabaho, dili mabalda ang imong gimbuhaton sa matag-adlaw. Pagkana mo'y kanunay ninyong inumon dia, taga Davao de Oro. Ang Kuya Dodge Broncoid Food for the Lung o Kuya Dodge Super Syrup. Nga kadabuntag lang, human pamahaw, Kuya Dodge Protect Zinc. Nga naman, 610 milligrams na siya, sodium ascorbate plus zinc. Ingana siya ka-powerful. 10 pesos naman na. 10 pesos naman na. Og mahurot ning duha ka botilya. Ano minaw giday si Nanay Lin? Nanay! Og mahurot ning duha ka botilya, punan pa ba rin ako? Tinuod yun, pangitaon. Pangitaon ang buutan karon. Salamat kayo si Lin sa mahayag. Morning ni Maria, Nanay Lin. Maihap lang nanay ang mga kabuutan karon kay to mga apo taon pertesos maylag pila lang muna nga kana ko sa mga ingon ana usa ka apuhan nga dako kayo pagpangga o pagmahal sa iyang apo gumikan pod sinesa na sinatian karon nga dili basta-basta nga balatian luyo sa kalisod ug luyo sa kawad-unay bulahan ha bulahan ang apo nga gipangga o gimahal sa apuhan. Oh, susama ra gyapon na nga usa ka inahan nga kayang muatiman sa napulo ka anak pero ang napulo ka anak swerte lang og naay isa nga muatiman. Motong gingon bitan ako nay nga sa mga apo nga naminaw ron nga naamoy mga lulog lula panggaaw og mahala sila. Amo maha. Kay dili matupngan ang pagpangga o pagmahal sa usa ka apuhan ngadto sa iyang apo pero maihap lang ang may sumbalik nga maghatag og kaning pagpangga o pagmahal ngadto sa iyang apuhan. Bisang naa ra gani isdool ang apo ni gani ka bisita lulog lula. Bisag naa ra sa dool, bisag matikang lang isa ra kasakyanan. Di gani makabisita og maka suroy og makatan-aw na unsa na ilang lulog lula pero bulahan na imong apo. Ay muntag nimo di anay, amping di kanunay. Nanay Lin ang mahayag sa Buanga del Sur, may muntag nimo di. Dugang ilang hangtod nga maayo tuloy-tuloy na ang pag-alim sa mga poron makahimo na sa siyang gimbuhaton sa matag adlaw. Kinasayod ko nga maulaw maglisod yun na siya gumikan sa iyang nasinatian karon. Ana lang siya nay, may buntag amping dia kanunay. Ah dia sa mahayag sa Buanga del Sur kang Nanay Lin may buntag nimo dia nay. Good morning. Sumoto Kuya Dodge si man ini niyo kanunay. So balik ko na to napatay mabahin-bahin dire nga Kuya Dodge Bronco Aid. Masikaloyan na po tayo mabot sunod si Mana. Ito na lang ning bahin-bahin noon. Mga dealer ng distributor, kinaamay sa kagantang pa diri. Sa kagantang na bilin. O Kuya Dodge Chauffeur Serap. So na tayo igong oras. Alang sa pagpadayon sa unahan, gustuhon ko man na panagdumili na kining tanan. Ako kininyong pinalanggang Kuya Dodge ng hinaot. Nga karong adlawan na po, nakahatag ko ninyo dugang pagtulunan, kalingawan o impormasyon may kabahin sa panglawas. Og sa ato mga panagisgutanan karon mapalit na ato mga produkto kung asa mo nga radio station nakamonitor karon og ang asa ang pinakaluol nga butika diya sinong lugar ayaw kaulaw papangutana og doon na ba'y Kuya Dodge nini hangtod Lunes pohon sa susamang oras og susamang istasyon.

kinasing-kasing na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

adlaw sa tanan. Mayong adlaw Luzon, Visayas ug Mindanao. Asa na pita karon mga higala naganaw kanaw nagpakapaga naglagubo. Naglanog-lanog kining atong programa diri sa Mindanao. Mayong adlaw po sinong tanan mga kaibigan. Yan na po rin inyong DJ ng bayan. Nakig-uban ka rin niyo niinig inyong paboritong mga radio. Shout out sa tanan natong mga idolo ng mga kaigalaan, mga kaigsuunan, mga binating tigpaminaw. Shout out sinong tanan. Labi na sa mga taga-Kamigin Island, mga taga-Bisor, mga taga-Zamboanga del Sur, mga taga-Bukidnon, mga taga-Cotabato Province, mga taga-Davao Region, mga taga-Agusan del Sur, mga taga-Surigao del Sur. Kininyong tanan, maayong adlaw. Mahimo mga palangka, i-volume ang mga radio aron nga dili mo masingingon o sa tong pangutana ni Onyok. Kanabang nga, di na mo masingingon, ha? On sa to? Aron madunggan ganyan yung pag-aayo at ang mga isgutanan. Tos ganyan mga volume sino mga radio. Shout out sa tanan at ang mga madlam people. Lalawigan sa Mindanao. Onya, kabalo ko sa mga nag-atang karon. Gusto na tayo matubag o tigmo. Intro pa ganito, tubag na magtigmo. Tataon na. Taon-taon na ha. Alright. Alas gay, parayon dati rin sa ito ang dilumanon. Kauban si DJ Onyok ng Bayan. Hotline nato mga palangga nga gusto magte, gusto magreet, gusto manawagan, gusto mamumba o silingan, gusto mamira. Ipaabot lang sa tuhang nga hotline 0965-239-3505. Again, 0965-239-3505. Mauna ang ato ang hotline. Ang sapay gihuat din niyo, pag-text na mo! Arang initas panahon, oy. Kaana ta mga palangga nga. Grabe naman yung kalibutan. Pero tinamin tao ng inita. Lahi ang adlaw rumba ka. Perting pula ha. Oh. Grabe ka po ha. Perting sakitas mata. Pag walang kay pito-pito mineral ay drop rong panahon na mga palangga. Makaanag yung takso. Susao na lang yung matahan eh. O na gamit yun mo pito-pito mineral ay drop. Kay basta gani El Nino, basta ting init, apektahan gyud atong mata. Muna palaban tag pito-pito mineral ay drop mga higala. O niya, basta El Nino, basta tag init, maunay atake sa stroke o high blood o kasing-kasing. Mauna nga more water every day. Huwag mugawa sa balay nga perting inita, magkalo, magpayong. O niya, before mo lakaw, magpainit sa adlaw, kinhanglan, nakainom mo. O pito-pito herbal capsule, kaya maunay mo protektar ninyo nga di mo atakihon, di mo mga stroke diha. Di mo mga heat stroke. Uy, arong panahon na, eh. Grabe ang panahon ro, perting inita. Kung ampas tong ulo, grabe kainit. Murag, musabay po ang kainit sa ulo rumbas panahon. Samot na nga, inikuot ni mas mambulsa, wa nagikwarta. Pagkuot di ba, lahi mong nakuot. Na
Kaana ta ba? Maayo pa maning kwarta ka na apay permamenteng tao. Kita aning tao, wag yoy! Usahay kwarta. Kaana tag itzara. Laba lang kita, bahala guway kalaban. Para maginisagad masulti na to, huwag na atay mga problema. Laban lang, bahala guway tay kalaban. Inoon sa bagay, hapit na mapong Pasko, kaya huwag tay kwarta, mamanaygon rata. Sa jading taklaan, pisokol. Oy! Singot-singot in town ko dire sa studio. Kailangan kay paningkamuta na to ni this month, mga palangga, nga. Gamay lagi kuwang. Gamay lagi kuwang, mga palangga. Basig ato na ning mayerkunan. Aron di ratatanto, mga palanggang panington. Aron ganahan tagpongko. Sa atong studio. Muna ato ang big project ron, mga palangga, this year. Ato ni mapahuman ning ato ang munting istasyon. Ala, sige, padayon ta. Diri sa to ang tulumanon. Hapit naman ay kumalubat. Paspason ako nigbasa. Paspason sa ako nigbasa ng mga mensahe. Kibasin on niya o... Ingon mo din siya. Masahan na akong mensahe. Malooy ka. Okay, mga palangga. Dari tabi, basahan na ito ng mga mensahe. Ay, kuya! Ay, dito ni Spikas. Okay. Tama ito, isa kasilpo na ito, anara-nara. Anad madani, ay. Anad madani. Good PM, kuya. Ako si Arman. Nga naminaw si imong programang Makalingaw na ako naminaw dire sa Agusan del Sur. Ikaw ang sikat nga di... sikat nga di si din eh. Idol ka ayo tika. Salamat sa inyo pag-idolize ha. Okay. Morning DJ. Ako di ay si Richie Kabilan, 45 years old. Taga Corvada, Kapatagal, Lano del Norte. Ako di ay tubag kay Mata DJ. Kabisan asa kamulantaw magsunod-sunod unya di pod magkitaay. Pero nang tinabangay unta mauni akong tubag DJ, mutubag jugudaan. Kanago panigurugod. Pero demo!

0: Gikan sa Camiguin Island. Boss Onyok, patingoga, ragod si Tatay Digong diha kung unsa na ba iyang kahimtang karon. Ayun o, okay raman ako dire. Huwag kayong mag-alala sa akin. Okay lang talaga ako. At kayo din, sana okay din kayo. Kasi pag hindi kayo okay, uminom kayo ng pito-pito. Pito-pito herbal capsule. At itong pito-pito herbal Cofermex. Ada ragut. Sige, akong tubag si Munting Mo di Junyo. John Marikit, Mangagoy Bisleg City, Surga del Sur. Two-way train. Kaya magsunod-sunod mana. Magsugat pero dili magsulti anay. Demo! Good AMDG, ako tagna sa Munting Mo kay baho sa taong walay ligo. Kaya nagsigi og sunod-sunod nga dili makakita ay. Nagsagumangay tapos dili magkaistoryahan ay. DC Garcia ni taga Kamandangan, Monte Vista, Davao de Oro. Salamat sa pagbasa. God bless. Hindi mao! Pwede sad ang tubag din si Hour o Oras. Gikan ni Sheila May Udal, Maragusan, Davao de Oro. Hi, Sheila May. Musta ka na, Sheila May? Good morning, DJ. Taga Maragusan ko, Davao de Oro. Ako tubag si Munting Mo kay ngipon, kay nga naman. Nagsunod-sunod ang mga ngipon sa baba. Pero dili sila magkitaay kay ang mga ngipon si babaw. Og ubos na sa tagsatag sa kalinya. Og kung mag-abot sila, dili sila magsinubangay. Magkadikit ra sila. Kerita alamigas kay sige kita ay pero walay tagdanay. Agoy. Basig nagsilos ang usa. O basig gabugno ang isa o ang duha. Lamigas ang answer. Elvin Kabasag from DDO. Shout out sa mga taga Davao de Oro ha. Mayong buntag, greet lang nako akong buutan ng lula si Mama Sabel. Nga pirmi na minaw si inyo og more power si inyo station. Salamat kayo. Marayon sa pagpaminaw di Junyok, ako si Julieta Puras, Nagabayugan City. Ang akong tubag tikod sa duha katiil sa tao. Kaya sige rana silag sunod-sunod dili makig-istoryahay. Istoryahay, okay. Tikod sa tiil. Amon to, narana, tikod sa tiil. Okay, ako si Julieta Puras, tagabiyo ako. Okay, ato tanawon. Hop! Halalalalapop! Ayaw! Ayaw, adi ko. Ayaw! Abay kong mauna. Ako tubag kanina sa motor. Ako si Olimpio Espinosa, Barangay 3, San Francisco, Agusan del Sur. DJ Morning Idol, ganahan good sa imong programa ako tuod abing dumanat sa Santa Ana Prokdo, San Francisco, Agusan del Sur. Usa ko kay user sa pito-pito Cofermax o pito-pito capsule. Okay kaayo ang effect, DJ. Kada adlaw jug ko inom, DJ. Wow, salamat ha. Okay, thank you kaayo. Sige, ako sa gisip. Daga nagkitagtawaganan mga palangga. Good AM, DJ Motubag ko si Munting Mo. Nagsunod-sunod og dili magkitanay. Nagsagubangay apan dili mag-istoryahan ang tubag. Ang nagingipon kay ang ngipon nagsunod-sunod. Mana og ang nagsagubangay kay ang usap usap di ay. User pod me sa imong pito-pito capsule o Gofermax, maayo kayo sa atong mga balatian sa lawas. Ako na ini si Ina Marsada diri sa Prok 1 sa Bayan, San Miguel, Surigao del Sur. Wow, praise the Lord, praise the Lord. Okay, salamat kayo ha. Tanan na itong mga listeners ko rin ba, mga user na may galas, pito-pito. Salamat kay ninyong tanan diha. Good PM sir, maayo pakahani ako ang kabuhi, kusog man ang pitik-pitik. Ani, madala pa ni sa pito-pito sir. Okay, sa mga nungutana sa ako kung ang kabuhi ba, makaayo ba o maayo pa ba daw sa pito-pito? Last number 5940. Ingon sa direk, good PM sir. Maayo pakahani ako ang kabuhi. Kusog man ang pitik-pitik. Ani, madala pa ni sa pito-pito sir. Salamat sa mong pangutana diha. Sa di panako tubagon, ayaw kalimot mga palangga nga kining atong panag-uban, hatod ka nato mga higalas, pito-pito herbal capsule and pito-pito herbal Covermax. Pangalan gani ni mo?
1: Ellen Gumapas, DJ.
0: Pila edad ni mo, ma'am?
1: 5'7", DJ.
0: O sa manday, pamati na mo kani Anto, ma'am. Nga nung ngayon Anto man to pagka-text, di mo nga, murag, pamino ni mo nga, murag di na ka mabuhi. Sige, isay-isay ko naman, be.
1: Anang, naamanggog ko, ikanabit ang upos akong ilukan dito, DJ. Nabukol man na, DJ. Kanang, murag, alag ka na ko, DJ. Nakahanap ko, DJ, naman siguro ko mabuhi. Naamanggog ko, DJ. Yan po, siya ko balisalan, DJ. Kahit pagbiman ako sa imang programa, namalit kong lima. Iilong ko, anak, ingkat lang ako kong daring sinilid sa may tutoy ubos sa akong ilukan ba? Anak ko nga, naunitan lagi ko. Oh Lord, salamat sa iyo ka na. Sa iyo, unitan ayo.
2: Liami, sir. Taga Don Carlos, sir.
0: Don Carlos Bukidnon. Sa may testimony ng mas pito-pito, ma'am, anong nipalit mang ka? Sa may nagibati ni mo?
2: Kuan man, sir. Kana akong mama ba? Maglain ang lawas mo, magiginainom katong capsule o haplas. Kabuyon po mo, putulihan yung plus.
0: So, kumusta naman ihang kabuhi ron, ma'am, sa diyan nakainom sa pito-pito capsule?
2: Dili na magsigtukar, sir. Bisagdugay kisya mukaon.
0: Kadtong wala pa sa makainom o pito-pito capsule o paghaplas sa pito-pito liniment oil, kanuna isang kabuhion, ma'am?
2: Oo.
0: Sa may batiyon niya?
2: Mawala na yung pananaw sa ranya. At sa kisya ra isa mabiling sa balay. Mawala daw kalit yung pananaw.
0: Wala kalit yung pananaw. So, karon okay na siya?
2: Okay na siya. Tanagbitaw ni mga kabuhi, ihaplas ninyo kanag yung pito-pito element oil. Kaya kanag yung nakatabang sa kumama sa iyang kabuhi, kanag pong kapsul, maayo po na siya inig na mo yung mga balatian.
0: Okay, salamat ma'am. God bless.
2: God bless you, sir.
0: So, mga igsoon, kung adunay mga gihambin sa kalawasan, ayaw na pagduwa-duha mga higala, gamit na og pito-pito herbal capsule and pito-pito herbal Covermax. Ato ning tubagon, kining nag-text diri sa ko ang mga palangga, gamatod pa, good PM sir, maayo pakaha ni ako ang kabuhi, kusog man ang pitik-pitik, ani, madala pa ni sa pito-pito sir. Okay, ako sang i-explain kung unsa ang kabuhi. Sagad, bation sa kabuhi, mga palangga, kanang kusog ang pitik sa imong kuto-kuto. Nga murakag makuyapan. Kung sa in English pa, mga higala, acid reflux o GERD. Kung gastroesophageal reflux diseases. Ngamatod pa mga higala kung pasagdan, mahimong cancer, asthma, o makahilis sa enamel nga proteksyon sa atong ngipon. Kalagmitan nga hinungdan ni ini mga higala mao ang pagpagutom o sa di pagtultol sa oras katingkaon. Niya, mamuhi na dayon, magpabusog sa pagkaon, kay gutom na. Ang istumago, o tiyan mga higala nga wa na'y hilison nga kaon, muabli ang balbulan ni ini. Nga ang asido, musakas tutunlan, maong murag mangaslom ang pamatyag na to ba? O niya, grabe, makakuyap, nga musakit ang kutukuto o ang sintrong ubos nga bahin sa dughan mga binating tigpaminaw. Paminaw, gin mo niya. Oh, katagsara ba kung ma-explain aning kabuhi? Kay kumo nakaini nga sakit mga higalas, mga kababaihan. Pero maunay, dapat ako i-explain ninyo. Sagad-sad sa mga hinungdan ni ining maong mga kabuhi, kung may diabetes, asma, laryngitis o laryngitis, tambok, ubis, o alkoholik kung palainom. Apan, makontrolar kini o maalibyo mga higala sa natural nga paagi sa disiplina o hustong estilos pagkaon. O niya, o magpa-check up mo, kalagmitan ihatag mga higala nga resita, kana mga tambal nga mga antacids nga adunay side effect o makadaot konpirmihon. Kay inanay mo samot kanipis ang lining, murabag motor ba? Nawala na ang tisyo kon microflora nga dipinsas asido kon gastric acid ba? Mga egsoon, busa, sulayan na to kining mga natural nga pang-alibyo ni ining sakita. Like pito-pito capsule, number one Guinness pito-pito herbal capsule sa mga kabuhi nga problema. Pito-pito herbal capsule yun, wa nilain pa. Mga gini, ika-recommend ako sa inyo. Kabalo ko, more than Pilipino, nga kasagara yun, nga sakit mga palangga o kumon nga sakit, kini magyong kabuhi. Bisag dalagag ulitaw, dunay kabuhi. Samot na rong panahon na nga ang mga kabataan, di na hingaon. Na, ako na nang i-explain ha, pag di gani mo mutultol sa oras kating kaon, muabli ang inyong balbula. Onya diha dayon mo gawas ang asido og musakas ginhawaan moonang murag aslom, magpalpitate, maghuot imong dughan, magpitik-pitik ang imong kabuhi, des koto-koto moona ang asido. Pitik-pitik moona nga murag kag makuyapan, maglain imong ginhawa, tabangon dayon ka. Iluton imong ulos kabuhi, pinangita asa mang ulos kabuhi ane. Si Haplas, okay si Haplas, no? Pito-pito liniment oil. Labi na og anad mog Haplas, the best gihapon ang pito-pito liniment oil o pito-pito herbal oil nga makapapugo nga di mo sakang kabuhi ini mo. Pero og segundahan ginimo og pito-pito herbal capsule o i-focus ginimo sa pito-pito herbal capsule sa kabuhi nimo, di na na magbalik-balik. Kung haplas ang hisgotan, masige nagbalik-balik ang kabuhi nimo. Wala, haplas na po ka, wala, haplas. Pero gusto nyo ka mawagan ang kabuhi nimo, pito-pito herbal capsule mga palangga inuma. Kanara! Tapos segunda na yun ang pito-pito liniment oil. Ako rin naluoy ng kabuhi ng bulagi. Dito unyo, kuwa man may kwarta. Naagi hapon, tipaagi, kuwa may kwarta. Naamoy kamunggay diha. Oy, mga kabuhi unon, naamoy kamunggay. Kung naay kamunggay, hugasi ang dahon, o pagpugag balig o sa kakutsarita, o imna kada 30 minutos dayon, sa dayon na tingkaon. E gumagkaon 30 minutos, una mo inom og tubig. Naapon mo'y luyang dilaw diha o dulaw, luyang nga yelo, magpabukal og tulo kabasong tubig. O niya, duha ka kumagko sa dulaw nga hugasag maayo, ilunod o pahinayas kalayo mga higala sulod sa 15 minutos. Imna samas tsaa. Himuaning, kanabang ihinubig kini, o pagtumarpod sa duga sa kamunggay. Lugtoy ng kabuhi, lagi ni mo? O niya, kay pangitaonon man ang kamunggay ron. O kirag na atay tanom kamunggay ka makapanambaltas kabuhi na to. Pero ang kamunggay baya, mulaos mo baya na sa ginumugkwaan, mangluod baya na og imong upawan. Pero og wagay kamunggay, way dulaw diha, way alingatong diha, way gabon diha, way mangustin diha. At to nalang mo sa pharmacy. Palit na lang mo og pito-pito herbal capsule kamay dulaw diha. May gabon diha, may alingatong diha, may panyawan diha. May mangustin diha. Nga ang malunggay na apos pito-pito herbal Cofermex agoy. Patay ng kabuhi nimo. Ako rin nalungkot ang kabuhi nimo lagi. Ako sa una, kabuhiunon, may kukusunas, ganoon lang. Pero kining pito-pito herbal capsule mo, okay, nakapawagtang anang kabuhi. Sa mga lalaki, mutukar ang kabuhi kung sobras inom. Tabangon ini kabuntag, kawa na, nalabian si inom. Nagtasi. Nagsuka-suka, gikabuhi. Muatakil ang kabuhi, mga palangga, kung makakaonpud ka, o makatrigger sa kabuhi. O labi na, o mapasmuhan ka, mautuhan ka, nako. Tukar ng kabuhi ni mo. Mangluspad ka, maglugos ginhawa, makuyapan ka. Palit mong pito-pito kapsul, wala ng kabuhi ni mo. Tumar o usa kapsul sa buntag, udto o hapon. Bawalan kita mo hamon akong bawal sa inyo kung naamoy kabuhi. Di mo pwede ang mga mantikaon nga pagkaon. Bugnong tubig. O niya labaw sa tanan, pag-inom sa ilim nung makahubog. Sigarilyo. O niya kanang gitawag og mga tambok nga pagkaon. Ay, good mong palabi. Kung unsay mga pagkaon nga makakabuhi pa rin ninyo, ayaw na ninyo na kauna. Bahala di mo kakauna ng pagkauna kung lami man na siya. Basta di lang yun mag-trigger yung kabuhi. Dayon, mag-ampos kino. Huwag ay kalimot, adlaw-adlaw ang pag-inom pito-pito herbal capsule. Tagpila ang atong pito-pito herbal capsule, barato ra kaayo eh. Pinakabarato. Tag-18 ang kapsula, 180 ang pad. Ang coffee na to, tag-19 nga to sa 20 ang sachet, 190 to 200 ang per box na to. O niya, ang ato ang haplas nga pito-pito liniment oil, nga dugang support kadi musakang kabuhi ninyo, tag-125 ang batol. Parti kumuta ng haplasa na. Pharmacy. Adto's Butika, kinaan diha mapalit ang ato ang produkto, mga binating tigbabinaw. Okay? Only a take note, remember, kung ang bata mga palangga masakitin, minus sa klase, ipamimo Pro Plus for Kids. O sa kakutsara, humankaon, only a the best kini. Or pwede po mga palangga, sa wapay kaon, no? 20 minutos, una mo kaon. Gikan sa pag-inom og Mimo Pro Plus for Kids. Pero sa ako, adiri mga palanggas kong anak, kada human kaon mga palangga, aron maabsorb. Musabay sa imong kinaon mga palangga, si Mimo Pro Plus, mga binating tigbabinaw. So effective ka ini sa mga bata nga masakiton. Energetic, focus sa klase, mas mo bright inyong mga anak. 1 to 12 years old, tagpila, 259 ra. Oh!

0: Aniana, ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak, niining maong tulumano. Gulong ng Balad, ang programang muhatag og pagtagad. Yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
2: Yahoo!
3: DJ Onyok, I love you!
4: Dear Kuya, maayong adlaw, kanibo Kuya. Maayong adlaw, usab sa mga libuan mong mga sungit tigpamruan ng ibang telepono. Itago mo lamang ako sa pangalang Ana. 32 anos. Minyo. Dunay usa ka anak. Kinagpuyo sa kalilangan bukid noon. Gituyo ko sa pagsuwat o sa pagsaysay ning akong suwat suliran ning akong kinabuhi. Araw masayad ko kuya. O kasi dapat kong pagabuhato. Dili mo isabtan o dili na ako isugod sa sarugdanan. Kuya Onyok, pitos kaayo ang aming kinabuhi. Sugod sa among pagminyo ang ato sa kuang bana. E tago lang po si pangalang Pao. Siya si Pao Pao. May nahimong angga o ngalan sa mong lugar. Dinih na mo na sinati, kuya, ngalisod kayo ang kinabuhing minyo. Huwag among gikumpara sa unang panahon na dalagag ulit ako, babi. Nga puno lamang kami sa kalipay. Kung asa may nga lugar na gusto namong laagan, among maantuan. Pero kining kinabuhing minyo, dili na mo na-realize kung sa akapait ang kinabuhig video. Agora masabtan mong tanaan, bawag kini ang kinatabog ang mga pagitabo.

0: Laban lang good sa life, anak. Ang kunani man guning atong kinabuhi diris kalibutan, usahay, doon natin mga pagsulay sa kinabuhi. Mao na ikaw. Ayaw ka ayaw palabi o hunahuna ng problema. Normal na ng problema, anak, pero imo ng dibdibon, ikaw rin makaluloy. Luoy ang ibog anak, kung magpasulabi ka ng imong problema, diha. Diligid mo lang kayan, ma. Nga asahay. Ba't yun gid ko kakiyang? Ba't yun ko kasakit, ma? Igo-igo lang baya po ang income nga to sa kumbano. Magsalig lang man siya, siya ang pagtapas. Dilipod baya sa tanang panahon nga. Doon ay tapas. Doon ay basok. Asay, ma'am, makaunahunan na lang ko mga agon siya. Mag-abroad na lang ko mo. Anak, kung maunay imong gusto ni mo nga mo-abroad ka, kinahanglan nga sabutan una ninyo na sa imong banan ni mo. Ang ako lang kakuyaman mga basin masuko siya. Normal na na sa banan nga masuko. Pero kung imo nang pasabton, basin, nasuportaran ka para raman sana sa inyong pamuyo o mo-abroad ka.
1: Gusto ko, ma. Maluoy man ko kuniya, ma.
0: Dili lang si mong banak ka maluoy. Nga tupot si ibong anak ni mo. Onsa may inyong mahatag na kaugmaon sa inyong anak o ingunan ng permintes trabaho si mong banak. Nag-ingon ba'y ako ni mo, ha, ana? Nga magtarong kag-eskwela, pero imo man ang gipili.
1: Pwede, mama. Ayaw na lang nabalik ka. Masakit lang ko, ma. Pero manikamot ko nga makaabag ko nga to sa kumbana.

0: ka po yoy. Naansa ka? Sagad kayo mo kong likon. Nga naman. Ambot niya kong likon ay. Okay. Labad niya kong ulo. Sakit kayo akong likod pa mga ultingalin eh.
1: Relax lang sa ka pa oh. Mag-relax sa ka.
0: Dilimay mo nga mag-relax ko. Saod lang atong anak. Dagdag ko ang atong anak. Ana.
1: Kung yun saon man na yung mga lugar ng antusan na yung magkibati ni mo. Mag-relax ka.
0: Dilimay mo.
1: Sige. Kung kaya pa ni mo. Basta, kung dili na ni mo kaya, may isulti yung dako ni mo, Pao.
0: Angunsa ka na.
1: Pao, gusto ko matrabaho.
0: Nagsabaw tata, di ba?
1: Pero, Pao, gusto ko makatabaw ni mo. Gusto ko makaabag ni mo.
0: Sabtante ka, pasensya kong pitos pa kayo ta karun. Maning kamot ko. Nga, makakita kong saktong trabaho. Ana, ayaw na og trabaho.
1: Kaya pa ni mo?
0: Oo, kaya nun ako ni. Alang-alang gato sa itong anak.
1: Salamat pa, pero basta sabalan sa ako. Pagpilitan ni mo kaya. Nalong ko para sa imo.
0: Salamat, anak. Salamat sa imong pagmahal. Pagdasig ni mo na ako.
1: Maluoy ba ako sa imo, ha? Kabaw ka na ako. Mahal na mahal di ka. Supportive kayo ka na ako. Nakunuhunabi ako nga.
0: Ang unsa?
1: Mag-abroad na lang unta ko. Arin makatapog ko di mo. Mahatag na to ang kaumaon kita sa itong atak.
0: Oh, ano?
1: I'm sorry, Ao. Nakailoko.
0: Okay lang.
1: Pao. Kung okay lang ba si mo mag-abroad ko?
0: Ana, saligi ko. Isalig ang tanong ganinan ko.
1: O sige. Basta, magbilit na ni mo kaya. Sabalan sa ako. Kini ako mutaban sa imo.
0: Salamat, Ana.

0: 爸。
1: 哦，你们。哦。
0: 那俺大哥一下等死呀哈。
1: 哦，那阿哥。
0: 嗯嘛。
1: 哦，俺什么的要等你们什么爸爸你们。
0: 那阿哥给点人死呀哈嘛哦。
1: 哦，喂。Wow, ikaw na drawing aninak?
0: Basaha, ma.
1: Oh, be. Wow. Dear Papa. Pa, salamat sa imong pagmahal. Salamat sa imong kakugini mo na mo, pa. Unta, pa. Dili ka magbago. Dili ka mausab na mo pa. Inawat magpabilin mo na kung gugmangin na mo pa.
0: Mama!
1: Dili na ko kaya matiwas o basa na. O niya na lang ha.

0: Non si ka.
1: Ano? Nalipong ko. Onsa? Naluspadan ka.
0: Kayo, Aniyok. Pag-uli, gikan sa trabaho. Mga kumbana. Naluspad siya. Tungod ko na sa iyang kagutom. Tungod ka walisudain. Kanoon lamang iya ang ginakaon matagod to. Tungod sa kapitos kaya. O tungod sa iyang kahago. Nagluyas iya. O maunin dugong panghitabo. Mauni akong giingon sa iyo man, diba?
1: Mawaran eh. Ayaw ka balaga. Ayaw ka balaga, Ana. Mauli andar ko sa kong gimatin ako.
0: Dapat lang. Pao.
1: Ana.
0: Mag-abroad na lang ko. Sige na. Alang-alang sa imo. Aron dilikat lang tumahago. Pilit ni mo kaya nun mo si mo sa diri ni mo. Pero dili na kaya sa mo kugulingon, Pao.
1: Pagsulay rin eh.
0: Ay no, pagsulay rin ha. Pero Pao, trust me, gusto ko maabag sa imo.
1: Sige. Kumunin mong kagustuhan.
0: Uyan ka. Kumunin mong pagbuot. Gamatabang sa ako. Sige. Gusto ko mo, Abron. Salamat po. Ayaw ka pala ka. Plus naroon ko kimo. Magtigamta, magdigusyo ko. Aro dili na ka maglisan sa imo pagpanapas sa imong pagbasok. Nakita na ako gigapoy na ka.
1: Wala kong kapoy, Ana.
0: Sige na. Nagsabot na ni Mama. Nga matabang sa gasto.
1: Seryoso na yung kagababrod ka?
0: Oo. Nagkaplano na ni. Para ni sa imo pa. Kuya. Masagot na nga kung bayan nga mag-abroad ko. Tungod sa kapit o sa magkinabuhi. Huwag biabot na ginang buwan o panahon. Nga paadun ako sa kuwit, ilaktod ko na lang sa kong pagsaysay. Huwag dito na ang adlaw. Nga mihilap na ko. Tungod kay mingawon ko nila.
1: Ana, mingaon ko ni mo. Inumdumi lang, Ana. Mahal na mahal di ka.
0: Mabalik naman sa dun ko. Duwal naman sa dun ko katuwing.
1: Ana.
0: Ayaw pagpakita sa ako ng huyang ka. Ang bigay nga itong anak. Huwag isaling ko, dede mo. Magpada ako ang kwarta sa imo.
1: Ano, I miss you.
0: I miss you too. Mama! Ayaw, anak na ka, ma! Anak, ikinanda ni mama ng mo abroad. Magtrabaho para sa inyo. Mag-amping ka, mama. Kamusta, nanang? Mag-amping mo. Mahal. Na mahal ko ka mo.
1: Hasta na kong hila, kuya. Walay kabutang ka na. Kag-uulog kami ikaw. Dito na kuya, bit-bit na ako magagamit. Sariyahan, naghuwat na ko kuya.

0: sa airport. Didto sa Cagayan. Mura ko gikulbaan. Mura ko nakuyawan. O nga nang unsa kani akong gibati ka kakulba. O pila lang ka mga oras ang milabay, kuya. 2 hours na lang unta ang akong pabuton. Kadiin mo sakay na ko sa aeroplano. Dunay mo tawag gani ka na ko, kuya. Dunay na naumag gani na ko. Kang akong bana, kuya, niyo. Gida sa hospital. Nibalik ko, kuya. Gida sa hospital ang akong bana. Dali ko misakay sa bus, pabalik pa ulit dito sa lungsod sa Kanilangan. Og sa dihang pag-abot na ako sa hospital, mawadang nahitabo.
1: Ma, kumusta na si Pawpaw, ma? Ma, kumusta na si Pawpaw, ma? Edang, ma, kumusta na si Pawpaw? Kung paano kumusta siya? Paw! Anak, ayun nagsulod. Ganun man, ma. Nasa si Pawpaw, ma! Edang, pasilo ako. Ganuman ba nausa si Pawpaw? Nausa siya, ma! Si Pawpaw ang ibang bada. Wala na, anak. Usa! Dali ka na tinuon, ma! Dali ka na tinuon! No!
0: Grabe kang sakit, kuya Onyo. Palupanood ako. Panoong sa COVID niya itong panahon. Sanihang ako nasaran, gigida sa ospital ang akong bana. Dibali ko pa uli. Huwag dito na, kuya Onyo. Na ako nasaran ng akong bana. Tangon sa gitago niyang balatian. Nabugtuan sa skinupuhin. Ganong sobrang sakit alang ka na ako. Naglipong gugon si angay ko buhatan. Kuya Onyog, tambagay ako. Gugon si angay ko buhatan kaya. Pero namang ko ito. Pagbaokin eh. Aga akong gulog ng pala. Dagang salamat. Kinidalabang imong magtatampo. Ana.

0: si DJ Unyok. Okay kayo.
1: Yahoo!
0: DJ Unyok, I love you.
2: Programang hatod gikan sa Melvent, the most trusted food supplement distributor of the year. Gikan sa International Golden Globe Achievers Awards 2023.
3: Time out sa mga buluhaton nato dira. Ayaw kayo kahago, balansiha ang imong oras ug i-manage og tama. Ako diay si Makabayan JJ. Kami maghatod sa mga impormasyon sa kahimsog ug kaayuhan. Ang maong programa sa sud sa pipila ka minutos lamang mao angay nga paminawon. Daghang makatunan aron ikaw na mismo ang mo-share sa maayong balita. Kini gihatod sa Melvent Food Supplements Distributor nga mausab ang naghatod kanato sa Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil. Ako si Makabayan JJ. Unsa ang mga kaayuhan nga mahatag sa superfood nga Moringa Oleifera? Bisan asa imuha nang makita sa paligid, daplin sa kalsada, sa silingan, kusog ka mukuha niya na. Lamian ka na sa mga sabaw-sabaw, labi na og init pa. Ang Moringa Oleifera, usa lamang ka na ng ingredient sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Pipila na ka mga research og dugang pagtuon nga nagpamatuod sa health benefits sa kamunggay. Sama na lamang sa pagpakunhod sa blood sugar og cholesterol. Puno sab sa antioxidant og anti-inflammatory effects ang kamunggay. Mayaman sa nutrisyon ang dahon sa malunggay. Ang atuang kape nga Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix kay naay Moringa Oleifera nga makatabang kanato kabahin sa proteksyon batok sa mga balatian. Anaa ang pipila ka mga health benefits sa kamunggay. Maprotektahan ang atay labi na sa non-alcoholic fatty liver disease. Ikaduha, tabang nato aron makalikay og treatment mismo sa cancer. Ikaw ba nasayod nga ang kamunggay dunay property nga gitawag nga niacinamide, usa ka compound nga mupugong sa pagmugna og cancer cells? Og dugang niana mismo mga scientists ang nikandak og studies nga ang dahon sa kamunggay, sanga, palwa, liso ug bulak mamahimong dunay properties nga mubatok sa cancer cells. Sa pagkakaron, padayon ang mga dugang pagtuon aron tutukan ang treatment sa breast, liver, colorectal ug uban pang cancers. Ang dahon sa moringa na ay natural laxative effect aron likay sa constipation. Makapakunhod sab sa stomach acid by 85%. Dakong alibyo kung ikaw dunay peptic ulcer o kaya kayong ma-prevent ka na. Kita na sayon man sa pag nasamad o kamunggay ray dugmukon, human ipahid sa samad. Diba undang dahi ng pagdugo o dali ra maayo ang mga kasamaran o makalikay sa infections. Kay ang kamunggay, natural antibiotic plus antibacterial sub. Ang kamunggay, kayang maprotektahan ang atuang cardiovascular system tungod sa antioxidant o anti-inflammatory properties niya na. So maong heart-friendly siya. Sa matag sachet sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, walay alkanse. Kay health benefits, hastang taasa sa listahan. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix na makita sa mga butika o drugstores sa inyong dapit. Sa imuhang pagtimpla, gamita ang tamarang kadakon nga tasa. Sagol sa init nga tubig, kutawa. Imuha dayong masimutan ang humot nga aroma o mapansin ang pagkakrimi. Tistingin na ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ayaw na paglangan mga suki. Adto na sa pinakadool nga butika o pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ngagama sa Melvent Food Supplements Distributor. Mausab ang naghatag kanato sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Capsule, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil. Ayaw kalimot, ang Melvin Food Supplements Distributor, ang orihinal. Makontakt sa 0930-032-4759. Pakilike, follow and share sa Melvent Food Supplements Distributor Facebook page alang sa dugang mga updates o balita. Hangtod sa sunod nga higayon, pipila pa ka mga maayong impormasyon ang amuang itanyag ninyo. Palain lamang namang paminaw nini nga istasyon sa radyo. Ako sab ang inyong makabayan JJ. Salamat kaninyo.
2: Programang hatod gikan sa Melvent, the most trusted food supplement distributor of the year. Gikan sa International Golden Globe Achievers Awards 2023.
0: Basta si DJ Unyok, okay kayo.
1: Yahoo!
0: DJ Unyok, I love you.
4: Okay, magustuhan ng prayong tawder sa to ang pagparguban. Kaobans, DJ Unyok, Dumbayan. Atong hotline magalang 0955-937-8054. Aga siyempre mga kaigsuunan, mga pinalangga, mga kaibigan, kato ka drama porsyon sa tuang sender. Atong ganin yung sa Melvent Food Supplement Distributor. Nakasaway ka na ba? Nakainom ka na ba sa atuang produkto sa Melvent? Nga... Maoigsoon ang 7-7 8-in-1 Herbal Capsule, 7-7 10-in-1 Herbal Cupimex. Nakasuway ka na ba din iigsoon? Kung wak pagkakasuway, kung may gabati ka, sulay kay makatabang kiniigsoon niya ng imong balatian. Daghan na ang natabangan. Ako sila, basin ikaw, matabangan ka. Tagpilang atong 7-7 Herbal Capsule, barato ra kayo. Tag 17 ang capsule. O gusto kang usa ka box, 1,700. Usa ka gatos na kakapsul ang sulod sa usa ka box. Diyan ka magmahay, ka-epektibo na. Walong ka mga sangkap ang gihimo na ni Ana Igsoon. Na klasis mga tanong may herbal na gihimong capsule. O niya, nangita sab ka o kini ang 10-in-1 Herbal Coffee Mix. No? Sa pito-pito, basta tatak Melvent Food Supplement Distributor, original ka na. No, na klase sa pito-pito 10-in-1 Herbal Coffee Mix ang imong napalit. Nakatabang na igsoon, no, daghang benepisyo nga makuhaan ng klase sa kapiha. Lamian o niya puno sa kaayuhan o benepisyo. Nga maghatag og dugang ligon sa tuang resistensya o sa tuang immune system. Ang klase sa coffee o ang klase sa ato ang pito-pito herbal capsule. Mga nanay, mga tatay, mga lolo, mga lola, basta magibating itry ang atong produkto igsoon sa Melvent Food Supplement Distributor. Wa na maganda igong oras mga igsoon aron magpadayon sunahan na upo sa itong oras migala. Kaya usa ka oras ramat kita na gumanuuban. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Sulod sa usa ka oras diri sa atong tulumanon. Ako na lamang magpabilan o panultihon sa tuang sender. Sender, salamat kaayo sa imong paghatag og higayon nga imo kanang mapadangat ang imong gulong ng palas kinabuhi. Nasayod ko kung unsa kasakit ang imong gibati nga nawad-an ka og binahal sa kinabuhi. Kitang tanan dili mo gamot dili sa kalabutan. Pero tao ramanta, matiunta kasakit kung dunay mga tao mga binahal sa kinabuhi nga miuna nga din nato dili sa kalabutan. Iampo na to sa labaw nga magagahong. Nasayod ka, nasayod ang Diyos, nasayod imong anak, tibuok mong pamilya, kung unsa kabuutan ang imong bana. Kanang kasakit, mawala rin na. Pero sure ko, kauban na, ang espiritu ang kalag, ngadto sa tumbuhing ang Diyos, dito sa laing kalibutan. Ikaw mismo nasayod kung unsa kabuutan ang imong bana. Kuhay ka na ang mga kagool. Ipakita ka to si mong bana nga dawat na ang maong mga paghitabo. Ug diin, makafocus na usab ka ngadto sa imong anak. Stay strong. Ug laban lang sa kinabuhi. Dakang salamat, Sinder. Dakang salamat sa mga nabinaw. Kinadalamang si Didyo Onyok. Mayong adlaw sa tanan.
2: Kalisto o gagana, ang sikreto nasa kape na. Pito Pito Plus Herbal Coffee Mix 10-in-1 with pito pito ng mga wonder herbs. Purple corn, mangosteen, grape seed, moringa, ginseng, flaxseed, coffee powder, non-dairy creamer, and coco sugar. The healthy sugar. Ang imong panagang ligon nga immune system. Makabot ka na sa Pito Pito Plus Herbal Capsule. Kombinasyon sa mga nature's wonder ingredients. Tried and tested na effective. Gihatod sa Melvent Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika. Kontaka sa 0930-032-4759.
5: 96.7 FMR Davao de Oro. Ka-vibe sa sound trip.
6: Ang lupet!

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Daghan na ang nakasulay sa the most nutritious food supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminawon.
4: Ako di ay si Chisilim Daguhoy, usa ka housewife o businesswoman. Nag-edad o 28 anyos, nagpuyo diri sa Lianga, Surigao del Sur. Dako kayong tabang sa akoa, labi na sa akoa na naga-dysmenorrhea kada monthly period o dali ra sa gumasa. Sukad nga nakainom na ko aning Magnum C, dili na ko naga-dysmenorrhea kada monthly period o buyag na sab akong lawas. Dili na ko dali masakit. Kung mag-action lamang ang ako, ubo og sipon, motake lamang ako ni ining Magnum C twice a day o buyag na dili na mapadayon ang ako, ubo og sipon. Daghan kayong salamat Magnum C sa imong dakong tabang sa ako. Ah.
3: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. Inana ka-epektibo ang the most nutritious food supplement. Magnum C, mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay giila nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang makabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure, makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron, makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag, usamad, makatabang sab kini sa mga dagapanglagas ang buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-58 18. Daghan na ang nakasulay sa the most nutritious food supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminawon.
4: Ako di ay si Chisilim Daguhoy, usa ka housewife o businesswoman. Nag-edad o 28 anyos, nagpuyo diri sa Lianga, Surigao del Sur. Dako kayong tabang sa akoa, labi na sa akoa na naga-dysmenorrhea kada monthly period o dali ra sa gumasakit. Sukad nga nakainom na ko aning Magnum C, dili na ko naga-dysmenorrhea kada monthly period o buyag na sab akong lawas. Dili na ko dali masakit. Kung mag-action lamang ang ako, ubo og sipon, motake lamang ako ni ining Magnum C twice a day og buyag na dili na mapadayon ang ako, ubo og sipon. Daghan kayong salamat Magnum C sa imong dakong tabang sa ako. Ah.
3: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. Inana ka-epektibo ang the most nutritious food supplement, Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Bisan sab ang Department of Health ga-endorso niini sa katawhan nga himong dietary supplement ang malunggay. Among gipaila kaninyo ang Magnum C. Ang Magnum C adunay 7 kapilo sa vitamin C, taas kaysa orange, taas nga calcium kung ikumpara sa gatas, taas nga protina, taas nga vitamin A kung ikumpara sa carrots, taas nga potassium kung ikumpara sa saging. Maong walay dudang, pakusgon ang inyong immune system. Ug musukol kini batok sa unsamang common bacteria o viruses. Hinungdan nga bisan man ang Western countries, sama sa Estados Unidos o Europa, mibilib sab sa minipisyo sa malunggay nga naa sa Magnum C. Maong isa sila karon sa pinakadakong konsumante para sa himsog nga panglawas. Mag-Magnum C na, mapalit na sa mga suking butika o farmasya sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo o kamong mo-text o mutawag sa 0933-812-5818. Di na mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. Niya ang mga testimonya.
5: Ako po si Jubiloy ng Aldong Davao City. Labis na napapasalamat ang pamilya ko sa Diyos na nakilala si Magnum C Capsule sapagkat mabilis na nalunasan sa lagnat ng mister ko sa panahon na inatake ito sa UTI. Ganon din sa diabetes at rheuma. At sinabayan din namin sa pag-inom sa umaga ng Magnum Herbal Coffee with Mangosteen at Malunggay. Nakakatulong din pala ito na may lakas loob at tibay sa katawan. para sa mga gawain natin araw-araw. Ako po si Jubiloy, nagtitiwala sa Magnum Sea Herbal Capsule at Magnum Sea Herbal Coffee.
3: Inyong nadungog ang tingog sa katawhan para everyday healthy. Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, hay mo kang mumuteks o umutawag sa 0933-812-5818.
1: 1021.
6: That time check was brought to you by
7: Governor Engineer Raul Mabanglo.
6: That time check was brought to you by
7: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Fishman Lakamura taga Tagum City. Na nagainom ko Magnum C herbal coffee na akong gibati ang namagutay kapuyon ko bagikan ko nagtrabaho na inom ko ang Magnum C herbal coffee kay kondisyon man akong lawat dili ko kapuyon wala lang labad ako ulo dako jud makatabang ang Magnum C herbal coffee 50 bukod ug barato.
3: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungco, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
6: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
8: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulinang sa...
10: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at nagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival.
11: MCOR Festival.
12: Pretty Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
13: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
3: EXL Makabuhay Health Hour!
4: Isang masiglang araw, Pilipinas. This is Dr. Glenn Sanico, inyong kasama at katuwang sa kalusugan at kagalingan dito sa The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. And of course, ang WhatsApp Doc topic natin for today, it's all about one of the essential nutrients na needed natin araw-araw. Ito ay ang protina, no? Ito ay isang nutrients na essential, very critical, at dapat na hindi talaga na nawawala sa ating pang-araw-araw na dieta.
5: WhatsApp Doc!
4: Ang protein po mga kapatid ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating katawan at kalusugan. Ngunit madalas ay hindi ito nabibigyan ng sapat na atensyon. Scientifically, protein is a macronutrient made up of long chains of amino acids. Meron tayong 20 different amino acids at ang siyam sa mga ito ay tinatawag po nating essential amino acid. Ibig sabihin, hindi kayang gawin ng ating katawan at kailangan nating makuha mula sa pagkain. Ang protein ay isa sa 3 major macronutrients. Kasama po ang carbohydrates at fats. Ngunit ang role nito ay iba. Habang ang carbohydrates ay pangunahing source po ng ating enerhiya, ang protein naman ay ang pangunahing sangkap ng growth, repair, at maintenance ng ating katawan. Kung iisipin natin, ang katawan ay parang isang gusali, no? Ang protein naman ay ang mga bricks, semento, at bakal. Lahat ng tissue natin from muscle, balat, buhok, buko, and even internal organs ay nangangailangan po ng protina para mabuo at mapanatili ang kanilang function. Hindi lang yan, dahil ang protein ay may functional roles na malalim. Halimbawa sa bawat enzymes na ginagamit ng katawan para sa digestion, metabolism, and even detoxification. Karamihan ay protein-based. Ang mga carriers ng molecules na nagdadagdag ng nutrients sa dugo, protein din po ang may kinalaman po yan. Now, when we're talking about the functional role of protein in our body, take note ha, ang protein ay hindi lang po basta pampalaki po ng katawan gaya ng paniniwala ng iba. Ito ay may napakaraming essential functions na hindi natin pwedeng ipagwalang bahala. Una dyan, tissue building and repair. Kapag tayo ay nasugatan, halimbawa na lamang, naoperahan tayo, karoon tayo ng injury, o kahit pagkatapos lang po ng workout or matinding physical activities, ang protein ang ginagamit sa katawan upang i-repair or ayusin ang mga nasirang cells at tissues. Pangalawa, muscle development and maintenance. Ang ating skeletal muscles ay binubuo sa protein fibers. Kung kulang tayo sa protein, muscle wasting o sarcopenia ang pwedeng mangyari. Lalong-lalo na sa mga matatanda, no? Ang sarcopenia ay tumutukoy sa pagkawala po ng muscle mass habang tayo ay nagkakaedad na. Bagay na maaaring iwasan kung sapat ang protein intake. Pangatlo, enzymes at hormone productions. Marami sa mga enzymes na ginagamit sa digestion at metabolism ay gawa sa protina. Ang mga hormones tulad po ng insulin, growth hormones, at thyroxines ay protein-based din. Walang protein, walang hormonal balance. Ang epekto nito, maaaring bumaba po ang energy, bumabagal ang metabolismo, at nagkakaroon po tayo ng mood swing. Pang-apat, immune function. Ang ating bodies na lumalaban sa infections ay ang proteins din. Kung kulang ka sa protein, bababa rin po ang immune response mo. Mas magiging madalas kang sipunin, ubo, madaling nagkakaroon ng flus, at iba pang mga uri po ng infections. Panglima, ang protein ay isang uri po ng transport at storage. Ang oxygen ay dinadala sa dugo gamit ang hemoglobin. Isang protein po ito. Ang ibang nutrients gaya po ng iron at vitamin A na ina-absorb at iniimbak sa tulong po ng mga protein transporters. Kapag kulang tayo ng protein, maaaring hindi maayos ang pamamahagi po ng nutrients sa ating kalusugan. Pang-anim, cellular structure at functions. Maging ang cell membrane at internal cell structures ay may protein components. Kung walang protein, hindi makapag-function po ng maayos ang bawat cells ng ating katawan. Pang-pito, acid base and fluid balance po ang protein. Ang protein na tulad ng albumin at globulin ay tumutulong upang i-maintain ang balance ng pH o potential hydrogen at ang tubig sa ating katawan. Kapag magkulang po tayo nito, maaaring maapektuhan ang fluid retention at magdudulot po ito ng edema o pamamaga. Tandaan, ito ay seryosong bahagi mga kaibigan ha. Now let's talk about the sources. Saan po ba natin makukuha ang protina? Una dyan, ang complete protein sources ng animal base from chicken breast, pork, beef, eggs, milk, yogurt, cheese, sa mga isda naman, tuna, bangus, salmon, and even sardines, no? Sa mga incomplete protein source from plant-based, no? Just like munggo, tofu, tempeh, soya milk, nuts, and seeds like almonds, peanuts, whole grains, oats, quinoa, brown rice, legumes like chickpeas, lentils, and kidney beans. The combination tips kapag nagko-combine po kayo ng plant-based protein tulad po ng munggo, buo plus brown rice, makakabuo ka rin po ng complete protein. Halimbawa na lamang po, no? From 1 large of egg equals to 6 gram of protein. Every 100 gram of chicken breast, it has 31 gram of protein. Every 1 cup of munggo, there is a 15 gram of protein. Every 1 cup of milk, that is equivalent to 8 gram of protein. 2 tablespoons of peanut butter, it's equivalent of 8 gram of protein. Now, marami sa mga kababayan natin nagtatanong na, when you take the EXL Makabuhay Capsule or EXL Makabuhay Black Coffee, ay may nakukuha po ba tayo na protina para dito? Kasi sa sobrang busy nila, pwede bang maging supportive ito na protein nila sa araw-araw? Pero bago natin sasagutin ang lahat ng yan, ha, mag-break lang muna tayo ng sandali para sa konting paalala ng the EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc segment. Stay tuned!
3: What's up,
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
1: Mas murang alternatibo sa makabuhay? Bakit ka maniniwala sa ibang brands? Kaya nga mura, kasi kulang! Huwag tipirin ang iyong kalusugan! EXL Coffee Mix, gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rosehip. Tiyak na vegan, gluten-free, at low in caffeine pa. Plus insulin plant na tumutulong magpababa ng mataas na blood sugar level. Siguradong healthy ka with EXL Coffee Mix. EXL Coffee Mix, the non-acidic coffee. Iwas asim sa sikmura at iwas heart palpitation. For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus. Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay!
3: Makabuhay! EXL Makabuhay Health Hour!
4: Alright, sa mga kaka-tune in lang, welcome back sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. At diretso po tayo sa ating mga katanungan, no? Yung tanong na ang EXL Makabuhay Capsule ba at EXL Makabuhay Black Coffee ay nakakatulong ba sa protein deficiency despite of their busy schedule? Kasagot po natin dyan ay opo, napakalaking tulong po yun. Pero ang tanong po natin, bakit nga ba? Hindi man po direktang kilala po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee bilang isang high protein supplements gaya po ng whey or soya. Ang kombinasyon ng kanilang natural ingredients ay may kakayahang mag-contribute sa protein metabolism, muscle health, at tissue repair. Kaya pwede silang ituring na supportive and indirect source of protein. Una dyan po mga kapatid, ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, this kind of combination is a presence of protein, rich botanicals, and nutrients. Alam niyo po kasi mga kapatid, ang mga sangkap nito katulad po ng malunggay, spirulina, at ginseng, nakabilang sa mga pinakamayaman na plant-based protein content. Halimbawa na lamang, ang spirulina, it has 60-70% protein by weight at may kompleto rin itong amino acid profile. Ang malunggay din ay kilala sa essential amino acids na kailangan para sa muscle building at pati na rin sa immune response at enzymes productions. Pangalawa, ang kombinasyon po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee is amino acid support and protein synthesis enhancers. Ang ilang ingredients gaya po ng turmeric, ginger at cinnamon at may mga anti-inflammatory properties pa at antioxidant na tumutulong sa muscle recovery at pag-optimize ng protein synthesis. May mga pag aral din ang nagsasabi na ang turmeric ay nagpapabuti sa paggamit po ng amino acid sa katawan, lalong-lalo na kapag stress or inflammation na nangyari sa sistema. Pangatlo, ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, it has HMB. Ang pagkakaroon ng HMB sa EXL Makabuhay Black Coffee ay isang malaking factor. Ang HMB ay isang metabolite ng leucine, isang branch chain ng amino acid na pinoprotektahan ang muscle laban sa breakdown. Kaya mahalaga ito lalong-lalo na sa mga may edad na, may sakit, may mga active individuals. Always remember, HMB helps maintain lean body mass, especially kapag mababa po ang actual protein intake. Pang-apat, ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, it has B vitamins and vitamin C, protein metabolism support. Ang B vitamins, lalong-lalo na ang B6, B12, at folate, ito ay vital sa protein digestion at conversion into energy. Kung kulang ka sa B vitamins, hindi mo rin magagamit na maayos ang kinakain mong protein na. Samahan mo pa ito ng vitamin C na tumutulong sa tissue repair at collagen formation, isang protein component ng balat, joints, at organs. Panglima, ang kombinasyon po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee is a gut health and better absorption of protein. Ang halamang gaya po ng sambong, lagundi, garlic, ashitaba, oregano, psyllium has na tumutulong sa liver detoxification, kidney health, at digestion. Kaya may epektibong na-absorb ang nutrients ito. Kabilang na ang mga amino acids, healthy guts means effective ang body sa protein absorption at utilization. Kahit hindi sila typical protein supplements, ang EXL Makabuhay Capsule at EXL sa mga buhay black coffee ay may unique combination ng plant-based ingredients that supports the muscle recovery and growth. It enhances the protein digestion and metabolism. It promotes the better absorption of amino acid, protect the muscle from wasting through HMB and antioxidant. It delivers the essential nutrients needed for protein function. Wellness na abot kaya, di ba? Kaya kung gusto niyo pong marami pang matutunan o makukuha ng mga makabuluhang kaalaman, dito lamang yan sa ating programa. Lagi po kayong tumutok sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Talk. Hanggang sa muli, this is Dr. Glenn Sanico. Ang tunay na kalusugan ay isang biyaya at responsibilidad. Pangalagaan po natin ito at ipamuhay ng may pasasalamat. Stay healthy, stay happy, and stay blessed. Maraming salamat.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga Mulabi ko.
0: Sabi yung si pangalan ni mo, ma'am.
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapso, palit pagali ko uma, ang ako pong UTI na ko, na ang inom na po anang banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapso na nakauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naninaw sila sa akong istorya, bana ang sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapso, kay kaulian sa sakit, kata na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, God.
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Well, please, Okalindo. Almida, Barangay 39D. Lami, wapo. Anya, parato. Nauliyan ko sa akong sakit nga diabetic. 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12. Pag inom na ko, Magnum C, 5.25 lang akong sugar. Anya, parato. Salamat ko sa Magnum C.
2: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, sound trip.
1: Ang lupet.
2: 11 o'clock.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Hello, kamakabuhay, kumusta? And welcome na usab sa ato ang usa ka oras nga panagkuyog sa atong tulumanon din makatunta sa daghang mga butang. Labi na sa itong mga produkto. And syempre manambag gihapon ta sa tambagi ko, Lady Batod.

0: akong sayop. Maugin mo! Nakaminos mong tanan nako!
1: Dili ka na tinood, Almel, apo.
0: Nasuko mong tanan nga hangtod karon wa pa ko'y trabaho. Nagyaw-yaw sila kay nahimo na lang kong sumasaka din eh. Ikaw, Dilo. Pakanunon ka man din eh. Humaligil sila masuko nga dungag ka lang sa palamyunon o galastuhan din eh.
1: Anak ko ikaw, Almel. Okay lang nako nga ni aka, pero por Diyos, por Santo, mulihok ka malangunta. Og labaw sa tanan, dili ka magdungag sa problema ining bayan. Kung makakapital ka sa problema, murag yung dili ikaw ang rason sa kamatayon ni Mama. Unsa,
0: Manoy, ang ba-ba mo? Ngano bang ako naman lang yung kanunay ang makita ninyo? Ngano? Mga santo ba mong tanan din eh? Og ako lang ang bugtong sungayan ining bayan? Sunugon ko'y nooning bayan? Aron ma-feel ninyo ang inyong kadimonyo!
2: Asa ka, dili ka mahimong mubiya, Lana.
3: Buhi ang akong bukton, Almir. Hatagi na lang ko sa kong kagawasan.
2: Kagawasan? Aron makigrelasyon sa lain?
3: Dili kita magsilbi. Way ba yung ugma ang atong relasyon ko ingon ni ini?
2: Lana.
3: Ati man na og i-fix una ang imong kaugalingon. Sa dili ka pamudungag na ko sa imong obligasyon, Almel.
4: Siya si Sender, Almel.
5: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Almel. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika ni Ricardo Tunubog Kasikas, Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Lady Battle, hindi po ako sinagot ni Lana noon patungkol sa pagpapakasal. Pero alam ko, dahil minsan na ay napag-usapan naman namin ang nais niyang lumagay kami sa tahimik. Kaya po lamang sinabi ko noon na pag-isipan muna namin. Huli na nang mahinuha ko, Lady Batod, hindi pala dapat ganoon. Dapat kasi, naisip ko noon, hindi ako dapat maging choosy, lalo pat siya ang bumubuhay sa akin noon. Natuwa po ang aking pamilya na makilala nila si Lana. Pero binalaan ko sila nang makauwi ako kinagabihan.

konsa. Ikaw na ang leksyon na itong bayuta to, ha, pa? Wa ko makaoyo sa tabar sa dila to. Almel, abi mo pa, kung doon sa manang wa ninyo maoyonin ako din hi sa bahay samtang kauban ko ninyo din hi, wa mo mamihimo. Dili mo makaabog na ko kay may katungod ko ining baya og usbon ko. Si aning mama ang may dakong katungod din hi. Sayop ang nasairan mo, Almel. Sayop? Ayaw kong ingnang tuison mo ang kamatuoran nga nasairan ko. Tinuod ga dili ingon ni anak kadako ang katungod ko ining baya. Pero dili usab si aning mama mo, kundili si Papa Bunjing. Unsa?

Inibato ni kinagulat ko po ang sinabi ng aking ama patungkol sa bahay na tinitirhan namin noon, kung kaya't hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Ninais ko noon na kausapin si Lolo Bunjing para alamin mula sa kanya ang katotohanan. Pero bago ko pa nagawa yon, naunahan na niya ako.

0: Maayog yun tingaling masayod ka sa angay aron madisiplina ka, Almel Apo.
1: Unsa ibot mo ipasabot, Lulubon Jing?
0: Kung dili ka mulihok aron makapangita og panginabuhian og makatabang ka man lamang sa atong pamuyo din eh, kikasubo ko niya. Nga kinaangla mo baka naog kong desisyon nga nakasiguro kong dili mo gayon ikahimuot og dili mo ikalipay.
1: Unsa?
0: Panarbaho, Almel. Kay kung dili ka gayon makatabang din eh, kinaangla mo kanaog ka og maglain.
2: Ngano ba ako na may nahimong kontrabida ninyong tanan? Inyo kong gitamangan!
0: Unsa?
2: Permi na lang akong sayop! Maugin mo! Nakaminos mong tanan ako!
0: Dili ka na tinuod, Almel Apo.
2: Nasuko mong tanan nga hangtod karon wa pa ko'y trabaho. Nagyaw-yaw sila kay nahimo na lang kong sumasaka din eh. Ikaw na ilo! Pakanunon ka man din eh. Wa maligi sila masuko nga dungag kalagpalam yun nun o galastuhan din eh.
0: Wa kay batasan bisan ka no siya.
2: Dili ba tinuod lo?
0: Nakakaon ka pa gani sa kwarta nga akong pensyon o nakwintahan pa ko nimo o ipanag-ing ko nimo nga way kapuslanan. Labaw sa tanan. Padayon kang nagpuyo ining baya. Kining bay nga ako.
2: Oh, unsa?
0: Ako ang may dakong katungod ining baya, Almel. Ako, dili ang si Bisan Kinsa. Dili, Bisan, ikaw.
2: Dili.
0: May mga papeles nga makapamatuon. Ipakita ko nimo kung gusto ka. O kung makita na nimo, pagbago na, pagpakaresponsable na. Ha! Kay kung dili, sun sa usa ka buwan kung wa ka pa'y mahimong tarong, kanaog na lang din he sa akong panimay!
2: Lulubon Jing!
3: Na! Mauna na aron, palayason, kay wakay katungod diri, ayo pagpamati diri, oy, wakay katungod, bisang cute. No, anyway, kamakabuhay, unagi ka daw, ugna pa lamang sa chapter 2, sa revelasyon ni Almel ang atong nidungog. Mamalik dayon tahuman sa pipila ka mga painom dong kay bupadayon pata sa pagbasag pagdrama kay na pa ikatulog at tapusan nga tipa kanga parte sa iyang istorya sa chapter 2 pa lamang, di ba? Kanang tanan din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
5: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakuin mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
6: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka! Araw-araw, mabibili sa mga suking butika.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako, minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces, naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Makabuhay Plus meron palang moringa or malunggay content. I started taking 1 capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
7: Excellent health, excellent life sa EXL Makabuhay!
9: Dagang salamat, kamakabuhay. Siyempre, ang atong ipasigarabo gayon, ang ditamuhunong hangtod niya ikaw mismo, hindi mo masuwayan kung akapakasuway. O sa mga misuway na, ako, congratulations. O gayon na nagbiyai pa di ka makabuhay. Ang ato ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mao ni atong imuong dietary supplement every day. Dili lang kaya kumahinumdum lang ta. Ayaw ka balaka, kaya dili ka madaot ana. Oo, herbal ka na. Ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Kunya dagan kini mga ingredients nga giusa lamang diha ug ang matag usa ka ingredients no dilaghang mga kaayuhan. Benepisyo nga atong makuha para sa atong kalawasan. In fact, usa sa dagang ingredients nga giusa lang sa atong kapsula ka makabuhay mao ang guyabano. Ang guyabano taas ka na sa vitamin C. Masa ka na ka-antioxidant nga nailhan isip mga makapaboost sa atong immune na system. Makapabaskog sa atong immune. Ganon. Ang bitamina makapalig-on sab na sa atong immune system, makapa-improve sa abilidad para depensahan kita batok sa mga pathogens. Unya makapromotar pagayon. Oo. Sa destruction sa free radicals, kinahalan nga wad-on gyud na. Matabangan ta para protektahan ang atong mga pamanit or atong skin, ingon man ang atong mga cells gikan sa mga environmental oxidative damage. Og ang kinatibuk-an ang tibuok nga guyabano, doon na ka na 215% sa girekomenda everyday nga alawan sa vitamin C. Mao na nga swakay na nimo sibo kay na diha ka makabuhay. Ang prutas nga guyabano ingon man ang dahon ana, doon ay nagkadaiya nga mga antioxidants. Apil na diha ang phytosterols, tannins, and flavonoids. Antioxidants na anay dako kaayo nga role or papel sa kinatibuk-an sa ato ang health ka makabuhay. Unya makatabang na aron nga kita protektahan batok sa mga nagkadaiya nga mga health conditions. Kana pipila lamang sa mga kaayuhan nga ato makuha gikan sa guyabano. Unsa pa gitong uban pa mga ingredients nga naa mismo di kauban sa guyabano sa ato ang kapsula nga ginatawag natong EXL Makabuhay Plus Capsule. Kung nang sama na kog sa uban pa ka makabuhay, everyday na kitang muinom o tumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule, isip ato ang dietary supplement.
7: EXL Coffee Mix 17-in-1, puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
9: Manginom tag kape ka makabuhay. Kung coffee is life ang imuhang peg, nako, unya na kay mga ginakonsider nga ka ng mga balatian, ikaw acidic or magpalpitate ka kung magkape ka, mahitabo lang na ako ang imong kape, taas kay caffeine. Unya ka ng kape nga napuno og sugar. Unya, dili pag yun all in one. Nako, mas maduhig ka pa anang ato sa grabe nga balatian. Kamakabuhay ko, no, mangani kay sakit, basig tungod anang kapihang imong giinom, wa man ko manghadlok, no. Pero, di ba, mas okay maging nang protektahan na natong daan ng ato mga kaugalingon Kaya dili man kinahanglan nga ato abitang kanang badlungon atong magkapi oy kay kuan mao ni mao na ang rason og uban pa. Nga pwede ra man nga okay ra gyud nga magkapi nga healthy gihapon. Unya kun dunay mga balatian pwede nga ayuhon pinaagi sa pag-inom natong kape. Unsa na nga kape? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Or mas sa ilhan nga all-in-one coffee. Ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Kaya 17 mga mga ingredients giusa lamang sa atong kape. Muna ginitawag og all-in-one. Naanatanan niyang ingredients. Usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mao ang native purple corn. Makapaubos na sa ato ang presyon sa dugo or sa ato ang high blood ang native purple corn nya naa na sa atong kape. Nya matod pa sa American Heart Association ka makabuhay, basta dili bitaw nimo na mataga og focus og pagtambal ang imong presyon nga taas kaayo kanang high blood nimo. Nako mas mo grabe pag yun maapektahan o bampang aspeto o guwan pang internal organs nimo sama sa kidney kay madamage gyud. Basta dili nato i-treat ang atuang high blood pressure. Unya masakit pa yun ka sa kasing-kasing magkaroon ka ng heart disease. Unya sa ngato-ngato na magkalimtano na ka. Unya magkahanap imong pananaw. O simba ko mas stroke pag yun. Ang 2007 nga issue sa Journal of Nutritional Science and Vitaminology nag-report dito kamakabuhay nga ang anthocyanins nga naa sa ato ang native purple corn makapaubos sa atong blood pressure, makapa-okay sa atong heart rate, dili makapalpitate, labi na sa katong mga tao nga high blood na gyud og naanasan sa ilang mga kaliwatan. Ganon. So sa high blood palang daan nindot nagmahatag na ito nga binipisyo ang native purple corn. Gawas ana, maayo usab sa kidney ang native purple corn. Doon ay mga scientists from Hallim University sa Korea, ilang nadiskubrihan nga ang antioxidant properties nga naadya sa native purple corn extract makapaprevent para sa paggahi sa imong blood vessels, sa imong kidney. Proseso na ang ginatawag og glomerulosclerosis. Ganon. Maglisod sa tag dito ka ng mga scientific name, di ba? Pero laban. Muna'y kasagaran mag-associate sa mga diabetes ka makabuhay. Unya, makakos ng kidney failure kung dili ka ma-check up o dili po na matambalan. So maka-okay sa tong kidney ang ginatawag nato og native purple corn. Gawas ana, makapahimsog pagyod sa atong mga mata ang native purple corn. Doon ay duha ka-importante ng antioxidants na makita sa purple corn mauna ang lutein and zeaxanthin. Kana nga mga compound ka makabuhay gigamit na almost exclusively para lang gid sa mga mata. O kanang taas nga level sa antioxidants nga naadya mismo sa native purple corn, mag-associate po na para mapakunhod nato ang tsansa nga ma-develop ang serious eye diseases sama sa cataracts and macular degeneration. O, di ba bonggang-bongga ang makuha natong benepisyo sa atong lawas mismo o sa uban pa mga internal organs sa organ sa atong mga mata or sa ato ang lawas? Ang native purple corn? Kunya ang native purple corn kamakabuhay na ang sa ato ang kape. Kay usa lamang ka na sa 17 ka mga ingredients nga gisagol siyempre sa ato ang EXL Coffee Mix. 17-in-1. Wa kay angin kabalakan sa imong pag-inom sa atong kape. Kay kunwa pa kay sakit diha, protektahan ka. Kung na nakibalatian, unsa man ang balatian nimo, pinaagi sa imong pag-inom sa atong kape, sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1, tabangan ka nga mawagtang na, maabog na to ang mga diseases nga naa sa ato ang lawas. Mao na nga, adlaw-adlaw na nga itong pag-inom sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito
6: para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika.
9: Maraming salamat ka Makabuhay og alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod,
4: Lady Batu.
3: Hugaran sa sumpay sa ikatulo katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 2 sa revelasyon ni Almel. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: Lady Bator, napatunayan ko po ang katotohanan hinggil sa bahay na aming tinitirhan. Si Lolo Bonji nga pala talaga ang may-ari ng bahay dahil siya ang tumubos ng bahay at lupa na yon sa pagkakasangla ng aking ina noong nabubuhay pa siya. Ikinagalit ko po yung Lady Bato dahil tila nawalan ako bigla ng karapatan sa bahay at kinailangan ko pang tumuntong sa numero at mag-ingat at magsumikap. Hindi ko po yun nagustuhan ni Lady Batod ang aking natuklasan. Mao ka na imo problema, Almel?
1: Mao ka na, Alana. Giobligar ko nila ni Papa ug Lolo nga mo provide kog 150,000 pesos. Kay madako kaming utang sa kaila ni Papa. Ug kun dili mabayaran, makabig ang among bahay. Wa na unya mi kapuy-an.
0: Mao ba?
1: Ambot asa ka kung mangitaan ang dakong kantidad sa kwarta.
0: Almel.
1: Sige, mula ka una ko. Pangitaan ko paagi kining tanan. Kung kinahalang mo apil ko ni ng mga ginadili nga drogas, buhaton ko, makakwarta lang ko.
0: Ayaw, Almel.
1: Ha?
0: Please, ayaw pag-apilan ng mga illegal nga buhat. Kuan, tabangan ti ka. Pahuamon ti ka sa maong kantidad sa kwarta.
1: Kung saon ko man sa pagbayad ni mo, anak? Kung pautangon ko ni mo?
0: No. Kuan, tabangan ti ka. Dili na kinalang bayaran mo pa.
1: Sigurado ka, Lana?
0: Yes, Almel. Tungod kay mahal ka ayo ti ka.
1: Mm. 30,000 pesos. Dawata. Ug paglipay mo.
2: Manoy. Diin ka bagikan ining kwartaha, Almel.
1: Importante pa ba din, ha? Dili bang importante may natunol ko ninyong kwarta aron dili na mo makasulti nga wa ko'y probitsyo ug wa ikatabang ninyo?
2: Nangutang ka?
1: Giing na natamo nga dili na kana may nungdanon pa. Ang importante may gitunol ako ninyo. Dili na tingali ko baharan sa tiguang ni Lolo Bonjing nga palayason ko din eh.
3: Almel, anak.
1: Gamitan na ninyong kanang kwarta, ha? Kamu na may hibaw, anak. Pero dili na ko gusto magkabati pa, ha? Nga buy-buyon o kwintahan pa ko ninyo.
2: Manoy, kausa ka palang gani makatunol, pero paminsay ni mo, mura ka nagmipalit sa mong kinabuhi.
1: Hilang!

0: birthday ni Lulubon Jing Ugma. May regalo ko para niya, Almel.
1: Ha?
0: Cake money. Kanabang may hulbuton nga cellophane sa tunga sa cake pero may unod nga daghang kwarta?
1: Unsa?
0: 79 years old na si Lulubon Jing ni mo, dili ba? Mausab ka na ang kantidad sa kwarta nga naa sa unod sa cake money. 79,000 pesos.
1: Lana?
0: Ikaw na mo hatag ini kang lolo ha. Kay ugma mo agpasra ko. Gabi na ko muabot dito sa inyo. Iuna na lang sa paghatag kang lolo ni mo ang cake money.
1: Kun mao, mailisan ang 30,000 pesos nga nahatag ko nila.

Lady Battle, hindi ko po ibinigay kay Lolo Bunjing ang pera na nasa loob ng cake money. Sa halip, ibinili ko siya ng malaking cake, pero walang pera. Hindi na nalaman pa nila na nasinabotahi ko ang pera na nasa loob ng cake na ipinagawa niya. Ginatasan ko po, Lady Battle, si Lana. Lahat na lang inihihingi ko ng tulong sa kanya. Buhay hari ho ako sa piling niya. Kung kaya't pinagsumikapan ko po noon, Lady Batod, na maikasal na kaming dalawa para may siguridad na ako habang buhay sa isang buhay din na masagana sa piling niya.

0: So drop boxes, nginihimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
1: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay, Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Jessler Garcesa, 33 years old, Pikawayan, Cotabato. Bilang isang nurse, radio personality at family man, araw-araw nahaharap ako sa iba't ibang hamon ng buhay. At dahil dyan, kailangang malakas, maliksi at higit sa lahat, malusog ang pangangatawan. Kailangang may panlaban sa sakit at anumang karamdaman. Mabuti na lang, kasama ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1 sa hamon at laban ng aking kalusugan. I take 2 capsules of EXL Makabuhay Plus every day, 1 in the morning and 1 in the evening, kasabay ng EXL Coffee Mix 17-in-1 to maintain my healthy lifestyle. Ako si Jessler Garcesa, isang registered nurse at ama. Excel in health, excel in life.
4: Makabuhay. Dagang salamat ka makabuhay. Siyempre balikan lamang nato ang atong ang kapsula. Naangay na itong himuong partner every day para protektado kita o kung doon natin balatian, hinanay, inanay na itong abugon sa itong sistema ang atong mga sakit na makabuhay. Kay bahalag pobre, basa baskog, diba? Sao man nato ng kwarta nga igura na itong ipahospital simbako, diba? Munang adlaw-adlaw na ginang pagtumar ka makabuhay sa ito ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isipin mo ang dietary supplement ka na katungod kay daghang mga ingredients giusa diha. Kung balik-balik ko na ito sa pagsulting ang matag-usa ka ingredients, doon natin mga as in mga plural, daghan, more than one, nga mga benepisyo nga atong makuha ug alang sa atong kalawasan. Unya kay daghan kaayo 17 ng bongga, diba? O kusa na diha mao ang serpentina. Dunay bongga nga benepisyo ang makuha nato sa dahon nga serpentina. Kusa pa yung mga benepisyo nga makuha nato ug gikan-an nga tanom. From what I know, bongga ang serpentina sa mga diabetison in regulating ug sa ingon man pagpaubos sa blood sugar. Labaw pa ni Ana, nailhan usab ang serpentina tungod kay antibiotic property ang naadiha. Mauna nga, bonggang-bongga sa mga infections. Muna yung rason ka makabuhay why we took this herbal plant nga makaayog yun sa pangaubo, kalintura, or hilanat. Masiga ang kalintura, di ka kasabot ba? Kaya ang kalintura, dirira ba na sa Davao region? Kaya sa Cebu, baya, hilanat, baya yun ang kalintura. Fever, ganon. Or ka na mga nasubawan ka, ganyan. Doon yung mga research nga gipahitabo kabahin sa serpentina. Unya, daghan kay mga benepisyo gayod nga makuha, gikan na nga tanong. Kay, is it painkiller? Analgesic, bonggang-bongga. Makapareduce sa swelling na ay anti-inflammatory properties ang serpentina. unya antibacterial pagayod. Nako, remarkable ka na ang effect sa pag-reduce sa diarrhea o guban pang bacterial infection. Nya antimalarial pagyod ang serpentina makatabang

0: para ma-prevent nato ang mga parasite infections ug ang pagdaghan mismo diha sa atong bloodstream. Unya gawas ana antipyretic. Oo, makapa-reduce sa kalintura or sa fever. Unya antithrombotic, ma-prevent bita malikayan ang kanang pag-blood clot. Makatabang na para malikayan ang heart attack, ganyan. Gawas ana ka makabuhay antiviral viral pagayon. Maka-inhibits nag-viral activity, apila diha ang HIV. Or kanang napay mga studies pa pod nga gipalaw man pakabahin ana. Nya antioxidant na adiha, maka-fight, makabatok sa mga free radicals. Nya cancerolytic, kana maka-fight na sa mga cancer or cancer killer mismo ang serpentina. Unya cardioprotective, makaprotektar sa mga muscles sa atuang kasing-kasing. Choleretic pagayon, makapa-increase bali sa flow sa bile. And depurative, makapahinlo na sa sistema labi na sa bloodstream. Unya expectorant pagayon, ang serpentina makapa-release bali na sa mucus sa respiratory system. Unya hypoglycemic, makapaubos sa atong blood sugar. Unya maprotektahan kita batok sa diabetes kung wala ka pa'y diabetes. Unya makapa-enhance pagina sa atong immune, makapa-increase sa immune system bali. And vermicidal, makapatay sa intestinal worms. Ganon. Pipila lamang ka na ang mga kaayuhan o mga benepisyo nga ito makuha mismo sa serpentina. And good news tungod kay ang serpentina o sa lamang sa daghan ng mga ingredients nga giusa diha sa ato ang kapsula. Manang everyday na pag-inom ni anak ka makabuhay. Sa ligi gayon, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip imuhang dietary supplement.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
1: May buhay! Sa makabuhay!
0: Kapi-kapi mo diha sa makabuhay. Kapi nga dili ka angay mabalaka, katingalig na i-maprovoke, na i-mutukar ng mga balatian. Instead, ang atong kape, makaayo pagayon. And good sa atong health mismo. Sa atong kinatibukang sistema. Kana walay lain, ang all-in-one nga ginitawag, ang EXL Coffee Mix, 17-in-1. 17 ka mga ingredients. Usa sa mga 17 diya ka ingredients, mao ang Ganoderma aplanatum. Ang Ganoderma aplanatum ka makabuhay, mao na ang un or non-edible mushroom nga traditional na kaayo nga ginagamit dito mismo sa West Cameroon para pantambal sa daghan na kaayo nga mga diseases, apil na diha or sa mga sakit, apil na diha ang hypertension or high blood, apil na diha ang diabetes, ingon man hepatitis. Oo. Naay mga studies nga gipahitabo kabayen sa Ganoderma aplanatum ug usa lang ang ilang conclusion, daghan og mga kanabitang kaayuhan benepisyo ang atong makuha gikan sa Ganoderma aplanatum. Gawas ana napagipay lahi separate nga mga pipila ka mga pagtuon nga nagrepresent nga ang Ganoderma aplanatum dunay mga compounds with potent anti-tumor, antibacterial and anti-fibrotic properties. Daghan na bisag ka na usa na lang ang naadya, okay na sa itong kalawasan. Kunya ka mas daghan pa gid, mas bongga. Doon yung mga various medicines nga gipipara gikan ana nga fungus para tambalan ang mga injury sa liver or cirrhosis baron and hepatitis. Bonggang-bongga ang Ganoderma aplanatum. Kinahanglan nato na sa itong lawas ka makabuhay. And good news again, tungod kay ang Ganoderma aplanatum, usa lamang sa 17 nga mga ingredients na nasa itong kape. Ang atong kape nga kung imong imnon everyday, wa kay kabalaka nga imong mabati. Ganon. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ako po ang inyong lingkod,
1: Lady Batu.
0: And syempre sa ato pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
0: Sa dili pa ko malimot ka makabuhay ng atong programa ang tambagi ko Lady Battle gihatod kanato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, bugtong kasandigan, protection mismo sa atong kalawasan and muwagtang sa atong mga nagkadaiya nga mga balatian kana ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement ang atong kapsula mubatok na sa mga nagkadaiya nga mga sakit ka makabuhay sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, ingon man problema sa baga, respiratory tract infections, kanang dali nga pagtiguang sa physical, kanang naguna nagkatiguang ang dagway ang edad batan-on pangina na bali kaya nato na. Kaya dapat coordinated, di ba? And syempre insomnia, kung nag-suffer kayo na anak ko, dako ka ikatabang ang ato ang mga produkto para ikaw makatugnag sayo. Pagkaog ma-fresh, ligon. Diba mo rag-renewed, minana? Kanang pagkalimtanon usab appeal, depression, UTI, constipation, uguban pang mga balatian. Kung saan pagtumar, pila kabukang tumaron, ito pa kinig na maigi. Ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule ka makabuhay, iminti na lamang nato ka na ha. Kung pananglit ikaw, wala pa'y sakit kay healthy imong lifestyle, congratulations. Nag-amping ka kanunay sa mong kaugalingon, dili ka abusado. Kung ikaw adult, usa lamang, ngadto sa duha ka kapsula imong tumaron, ana, matag-adlaw. Buntag ang usa sa gabi, pwede ra. Siyempre, ang tubig imo pag-aimunon inadlaw nga tubig or warm water ayo pag-inom og bugnaw nga tubig kung mo inom kag mga supplement or tambal ni mga maintenance. Kana imong buhaton 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Kung panangit doon na kay balatian, mas daghano na to ang dosage ngadto sa duha ngadto sa tulo ka kapsula katulo sa usa ka adlaw. Uban sa inadlaw nga tubig or warm water, dili bugnaw nga tubig. Kana imong buhaton sa dili ka pamukaon, pwede sad nga after na mukaon pero paabuton sa nimo ang usa ka oras, isip imuhang food supplement. Sama na ako og sa uban pa. Inom na sa ato ang EXL Makabuhay Plus Caps, isip atong dietary supplement o pag-inom og kape every day ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1.

0: Hi, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Bato. Din ato nang na-feature kaganiya lamang, kaganito bukang chapter 2 sa revelasyon sa atong sender nga si Almel. Again, huwa pa mi end dito, napaisumpay ang iyang kaagi nga atong gi-feature karoon, dari sa atong tulumanon. Karoon atong lakbitan o giskutan atong nabati nga drama kaganiya, but before ana, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ang pag-smile, lili na to ang hikalimtan sa matag-adlaw, mo giniangan na to buhaton sa pagmatas buntag para muhuman ang atong adlaw. Inigbali na ito higda pagkagabi, nakasmile pa rin bisag pag doon yung mga suliran nga midasmag sa matag-usa ka nato, okay? And God bless us. Anyway, Almel, salamat once again sa pagpadangat si mong kaagi dumaglagot paminimo. Although kagahapon na ni, humanan na ni, amot buutan na ba siguro kakaroon kay matod nimo dito sa sugod kay na naman kay mga realization sa kinabuhi, pero amot na sa imong patambagan namo. Pero kung basihan nato ang imong tawag ni ining gi-share nga story sa chapter 2 sa imong kaagi, labad kay ka, oo, labad kay ka, toxic ka niya. You're getting into my nerve, ninana. Murag maglagot ko sa puton ko, di mo maguba akong mood ka, no? Kung ikaw ang ako, ikauban, no? May ganito ang imong pamilya ka nakasugakod pa sa imong ngilad nga kinaiya og batasan. Pero ako nakatunan, kamakabuhay, and Almel, sa imong chapter 2, sa imong revelasyon, is that, kunun sa man ang atong nahimong sore sa atong kalipay, labi na gibuha, kipakapin na nato nagkadautan, dili na ito na ang ikalipay sa dayon. Because, ang tanan na itong buhaton diri sa kalibutan, naagin ay consequence, naagin na itugbang, naagin na karma. Kung kaayuhan ng atong gibuhat, makadawat kaya po karma, which is good karma. Pero kung dili gani maayo, dinautan gani atong mga pamaagi para kita malipay, makakwarta o guban pa, well, na ay bad karma. Ang lisod na baana kay kapilo-piloon ng atong gibuhat na kasaypanan na may hapak na to, isip gaba para makatunta sa leksyon the hard way. So, dili na to kinala nga makatuna ng leksyon sa lisod o sakit na paagi, dili ba? Monalikayan na to ang pagbugna o mga kanabita mga buhat, mga lihok lakang, mga pamaagi nga makatunog tas katungod sa uban, makapasakit tas pagbati sa uban, makalapas tas sa ilahang mga katungod and everything, no? Kung gusto tang dunay kalinaw, makahigda ta makatugta nga kanang hinano kaayo, magbuhat tag mga kaayo lamang, subay sa kabubuton sa Ginoo. Amen. Di ba? Anyway, kamakabuhay una og unang higayon karong adlawa kay kagahapon man nato gisugdan ang story ni Almel. Unang higayon nga naka-feel ko og kaluag sa dughan bisan pag huot ang gikahatag nga reaction sa chapter 2 sa revelasyon ni Almel, pero na ako'y na-appreciate sa kinabuhi nga dili dautan nga magpakatarong tangataw, di ba? Anyway, kamakabuhay, again, sundan nato ang sumpay sa revelasyon sa atong sender nga si Almel sa sunod nga episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Ka-vibes sa sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: Oras ng pasayahin ka, ka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampa-good vibes.
5: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
4: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
5: FMR Favorite Mong Request.
6: This is 96.7 FM Radio Davao de Oro.

0: Mayong nga daw ka pamilya ka vibes, mayong adlaw nga Biyernes, adlaw nga Friday ka vibes.
1: Please call
0: September 4 ng mga ka vibes. So syempre, Bermans na. Oni ang panahon ka vibes nga kanabitaong panahon nga makita na po ta og mga daghang mga suga nga gasiga-siga sa kadalanan. O syempre, Christmas lights kumbaga ka vibes. Oni ang panahon sa mga manungga na to, mga Christmas songs. Panahon sa mga reunions ka vibes. Panahon sa naghahatag og mga regalo. O syempre, mga pangandoy nga atong ginahandom ka vibes. Na matuman before mahumaning tuiga ka vibes. Baba ninyo karong Friday ka vibes. Ang inyong KJ Sound, hindi lang sa inyong paboritong stasyon na 96.7 FMR Davao de Oro. Siyempre sa programa ang favorite mong request. Kabibes sa Friday na adlaw nga Biyernes. Pareho na una kabibes. Kakaring nga adlaw karon na usa ka ordinaryo nga adlaw lang. Kay ang usa ka bagong adlaw kabibes. Nagpasabot ka na nga bagong opportunity to become better. Another day ka vibes means another opportunity to become better. Kung napag-guess ka, syempre, try again. Kung nasakitan ka, give yourself time to heal. Kung ika po'y kapahulay, try yung kalimot ka vibes. Kapadayon, huwag kayong surrender sa kinabuhi. Kaya dilitanan, hindi mong gusto mahitabo karon ka vibes. Pero ang duming delay doesn't always mean denial. Kasi nang imong gihulag nga blessing, opportunity o breakthrough kay napa sa proseso ka vibes. Usa karong adlaw nga Biyernes, choose hope, choose courage, choose to continue. Kapamilya ka vibes, ato na dunggan ang usa sa pinaka relatable nga love song ni Callum Scott. You are the reason. Kini nga kanta kapamilya ka vibes, nagdala og mensahe sa gugma. Longing, regret, o desire nga ayuhon ang usa ka relasyon. Ang feeling sa kanta murag gikan sa usa ka tawo nag-realize nga ikaw ang importante sa akong kinabuhi. Andam kung nga maningkamo ang dili ka mawala. Dili lang simple nga love song ka vibes, naadiri ang emotion sa usa ka tawo nga gusto nga mubalik ang closeness, masolbad ang problema. Kung mapakita kung sa ka importante ang usa ka tawo alang kaniya. Mo nga daghan og makarelate ani nga kanta labi na kadtong mga nakaagi misunderstanding, distance, breakup, relationship na gusto pa nilang maluwas. Usahay dili nato ma-appreciate ang usa ka tawo bitaw ka bayad. Sa tud na pa siya sa tung kiliran or hantod mabati pa nato ang posibilidad nga mawala siya. So nga kung nakay tawo nga importante sa imong kinabuhi, ipakita og isulti ya samtang na pa sila karon or samtang na pa kay higayon ka pamilya ka pa. Well, speaking of Callum Scott ka vibes, si Callum Scott sa ka English singer-songwriter na nailhan sa iyang emotional vocal style o heartfelt ballads. Nakuha niya ang international attention huwag sa iyang performance sa Britain's Got Talent. Dayon nagpadayon sa iyang career isip recording artist. Nakakuha og international spotlight pinagi sa Got Talent ka vibes dagan og Dancing on My Own himong major breakthrough o global hit. You Are the Reason himong sa iyang usa sa iyang signature song. Nakatrabaho o nakaparelease og music kauban ang international artist. Nailhan tungod sa iyang powerful, emotional o expressive nga vocals ka vibes. Nakaveld og international fan base pinagi sa iyang pop ballad sound. Kapamilya ka vibes, sa katong oras alas 12, this is Ice na busa sa mga single na to dala na nag-relate or sa mga teken sa mga nag-process pa silang gugma ka. Kana imong gibati ka vibes, i-convert na to na sa kanta ka vibes. Busa i-request ang imong paborito nga kanta ka vibes itong numerong 0951220478. Huwag para usab sa mga nag-Facebook karon, nagtanaw sa Facebook, nag-scroll ka vibes. Bisita ka vibes sa katong Facebook Live, search lang sa Facebook ang 96.7 FMR Davao de Oro. Siyempre, pwede po ka mo makapaminaw pumagay sa mobile apps. Search lang sa Play Store ang na FMR Davao de Oro. O siyempre, ayaw kalimot na karon nga udto ka vibes or karon nga programa. Kaninga programa. Kamo ang bida ka vibes, kamo ang magbuot sa playlist busa. Ayo pa hulahi pag text na or pag request na sa imong paborito nga kanta ka pamilya ka vibes. May pagaminaw usab sa mga ka vibes ato ang karon pa lang nga nakapaminaw sa mga always nga nakapaminaw sa tong programa. Favorite mong request, may pagaminaw sa tanan nato mga radio listeners sa dial nga 96.7. Sa atong mobile app listeners o syempre sa atong Facebook live yung sa mga nag-react na karon, sa mga nag-share, may pagaminaw, may pag-tune in kanyang tanan. O syempre, salamat pag-usap. Sa mga nasa balay karon, nasa opisina, nasa tindahan, sa mga nagbiyahe karon, nasa sakyanan samtang naminaw, nasa trabahoan, construction site, na silang farm karon, o mga nagpahulay, salamat sa pag-uban ka, pamilya ka, boys. Oh, og siyempre, sa tanang birthday celebrants na to, happy birthday kaniyong tanang.
1: Happy birthday!
0: Naot nga, ma-enjoy niyo ang inyong adlaw karon. Og siyempre, hatagan mo og puno sa kalipay, good health, success, peace of mind, og daghang blessings ka pamilya ka vibes. Iyong kalimot nga imuhang adlaw karon ka vibes. Og siyempre, enjoy your day. Usab, happy, happy birthday kaniyong tanang.
1: Happy birthday!
2: If I could turn back the clock, I'd make sure that
0: wag karon ka vibes. Uman sa heartfelt ka, you are the reason. Ato na po nga ipadayo ng atong Friday vibes, pinaagi sa usa ka kanta napuno sa reflection, healing o reminder na ang tanan nga butang sa kinabuhi mahimong mausap. Next song ka vibes, Leaves by Ben and Ben featuring Young King. Para sa mga ka vibes atong nakaton nga dilitan ang kinahanglan pugay, ano yung mga butang na kinahanglan nga dawaton sagdan nga mula ba. Enjoy the music ka ba? Ito lang sa inyong paboritong stasyon ng 96.7 FM Davao Audio. Your favorite music radio, kapamilya ka vibes.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
6: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kano man kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
8: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Kantilan Bank ATM card pwede na pud magamit sa tanan BankNet ATM network tibuok Pilipinas. Oh, unsa pa imong gihulat? Adto na og pagkuha na og bag-ong Kantilan Bank ATM card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Kantilan Bank nga duol kanimo. Sa Kanbank, together we can.
10: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
11: Ako si Dominador Bio kay Senior sa Nose Trail, Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C capsule o kape. Ako'y gibata kamay, nawala yun. Kalo si Junior, nawala yun. Munang minti, yun ako nainom. Kadadla yung frenom. Kasi karlaw, kapag kaminom, kalima aning Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ko ninyo kung gusto nyo. Dating lamiya yun.
10: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
12: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o Altree Pharmacy.
13: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival.
14: Pretty Thai Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
15: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: Magandang araw sa kapamilya ka vibes. Alas 12:30 5 na. Kamugya po nagpapaminaw sa programa. Favorite mong request, dali lang mapaminawan sa iyong paboritong stasyon, 96.7 FMR Davao de Oro. Kapamilyang Kim Camiso. Shoutout kanin mo dala, paring Kim, Kang Helda Camiso Dorota, Kang Helda. Sa pag-asa ni Tueras, Kang Helda Tueras, Kang Camiso Dorothy. Helda Tueras Camiso, Kang Dorothy Camiso. Nara sa may barangay ni Slagan, may pagaminaw, may pagpaniud to kaniyo dra kabay. Kang Ati Minda Rubudaw sa palihog ko, great happy important birthday. Tubinos Himulatan, iya sa Porokono Basak na Bunturan Davao de Oro. Happy birthday kaniyo dra Binos Himulatan. Taga Porokono Basak na Bunturan Davao de Oro. Greetings coming from Bisaminda Urbuda. May pagbinaw kanimo dalate. Kinsa man singer og title ani karon imo gitugto. Kwante ang nagkanta kung na-play nga kanta ganina. Dasal by Yeng Constantino. Kani karon nga tong nadungga ng Mundong Imposible by Brian Timolo. Ito atong mga natugtog ganina ng mga kanta te. Ben and Ben Libs. Ang mga ang pinakauna na to, Calon Scott, You Are the Reason, Libs by Ben and Ben, Yeng, Dasal by Yeng Constantino, gani karon, Mundong Imposible by Brian Timola. Sa mga solid kapamilya kabibes nga naka-tune in na karon, og sa pakaroon pa lang naka-tune in, may pagaminaw, may pag-tune in kanyo kabibes. Siyempre sa mga naniud to karon, may pagpaniud to kanyang tanan, kompleto inyong udto kabibes kung dili inyo parisan lamian nga ko. Busa ko nang hita kag coke nga barato ka vibes. Bisitahan diri sa may Octam, sa may YK Compound, Porokwato, Barangay Santa Maria. Mahita lang ang pinaka sexy, pinaka hubag, Devil in Tan. Walay lain diri ka vibes nga pwede niyo mong pangitaon. Pwede po na si Jeffrey Dos Pueblos. Pwede niyo si Jeffrey Dos Pueblos diri sa may Octam. Sa mga ka vibes am na to nga gusto nga nangita o sa karon nga panahon ka vibes, hindi lang kay puro trabaho lang. Say ka vibes or tagaan gyud nimo panahon imong kaugalingon nga para ma-relax. Bisita ka vibes ang Royal Touch Massage and Spa located lang na sa Porok 9 poblasyon na Bunturan. At bang lang sa may municipal hall ka vibes. So pwede niyo i-visit ang Facebook page para sa mga inquiries o para sa mga bookings ka vibes. Search lang sa Facebook ang Royal Touch Massage and Spa. Sa mga ka vibes ato nga naka-tune in na karoon dra sa may palingki sa Nabunturan o sa tibok pa palingki sa probinsya sa Davao de Oro. May pagaminaw sa tarang tender o tendera nga naka-tune in. Sa tanang driver, nagpaminaw sa tuwa karon labi na dira sa may poblasyon Monte Vista, kang boss Nilo Tagupa, may pagaminaw kaniyong tanan. Kang Ma'am Dalia Upamin Panos, dira sa may barangay Kabakungan. Kang Ate Ruth Rimoltanio, dira sa may Tamia Compostela, sa mga kasilinganan ni Ate Ruth. Sa mga anak ni Ate Ruth, kang Bibi dira, may pagaminaw, may pag-tunin kaniyong tanan. Sa mga solid kabayib sa dira sa may Tamia Compostela, may pagaminaw kaniyong tanan. Ben and Ben di ay mo di ay to Libs asalamat pagbinaw og syempre welcome Gandhi. Ati Minda Urbuda o kang kuya Rekrek Urbuda dira sa may barangay Pangutusan. Ang boss Joseph Maluloyon may pagaminaw kaniyong tanan. Og syempre kang Ma'am Takihara Jelly may pagaminaw kanimo dira ma'am. Salamat sa pag-comment, salamat sa pag-view, salamat sa pagbinaw sa atong Facebook live. Sa tanang solid ka vibes ato nga gusto magpadala sa ilang greetings request or patimbaya. Text lang kabayib sa itong numerong 0951-220-0478. Sa mga nag-Facebook karon, visit kabayib sa itong Facebook live. I-search lang ang 96.7 FMR Davao de Oro. Siyempre, sa mga wala pa nagka-download sa itong mobile apps, pwede kayo ma-download kabayib sa tanang Android users o Apple users. I-search lang sa Play Store o sa Apple, unsa yun sa Apple gani? Basta ka nang downloadanan ninyo apps bitaw. I-search lang ang FMR Philippines. Scroll down ninyo, makita nyo dito ang FMR Davao de Oro. At ang aras ka, mamilya ka pa sa alas 12:43 na. Parayan ka mong naminaw sa programa ang favorite mong request. Dire lang sa iyong paboritong stasyon ng 96.7 FMR Davao de Oro. Your favorite music radio, kapamilya ka vibes.
1: FMR favorite mom request.

Kamamilya, ka-vibes, alas 12.50 na. May pagtanaw kang Melvin Miga Melgaso. Shoutout, boss. Dala sa may mungkayo. Pag-inawag ka ni Madra, boss. Kang Antonio Colantes. May ngod to, sir, watching live from Cebu. May pag-inawag ka ni Madra, sir. Huwag may pagpaniundo ka niyo. Kang Melvin Melgaso. Kang Antonio Colantes.

Matuangkan tayo vibes nga hindi tayo pwede ikan sa The Ones. Usa si Angelo Centellas nga makarelate aning kanta. Ito ka vibes ang katong aras alas 12:55 na. Alas 56 na ka vibes. Panagag kita yung oras. Nagkakay salamat sa panahin nga naminaw. Sa karon palang nakatutok, nagkakay salamat ka vibes. Sa tanan na itong radio listeners sa dahil nga 96.7. Sa Facebook Live viewers. Mobile app listeners, salamat sa inyong mga request, sa mga nag-comment sa amin. Pagkaminaw o mayong may pagpanigudto kaniyong tanan. Ganito ayaw kalimot ka vibes nga kung kapoy pahulay kung aliso di nahinahin pero ayaw gudog surrender ka vibes sa itong mga drivers nga palayan nga naminaw sa itong mga construction workers sa itong mga ka vibes nga madulong o balik sa trabaho o sa tanang na trabaho o amping kanunay ka pamilya ka vibes sa kalan sa itong mga kabaran registrasyon kang Jessa Adorna Koya Tolitz Budoy Pats Dixer Visitacion Elmer Dudes Romantico Tandok. Ako si Kuya Jason. Nagkasalamat sa iyong pag-uban ka na ako karong adlaw nga Prime. Pag iyong kalimot ka vibes, new day, new opportunity, new reason to keep going. FM Radio or 96.7 FM Davao de Oro. Kuya Jason po nagpapaalam, pero ang music ka vibes, memories are good vibes padayon kaya kita-kits sa sunod nga programa sa programang favorite mong records. Good afternoon, pag-usap ka vibes, ka pamilya, aming kanunay, o syempre, bye-bye.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Ka vibes sa sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Ayo, dong!
6: Oy, nay, may adlaw.
5: Katapusan naman ron, maningil ko sa imong utang, be.
6: Ay, nay, pasensya kayo na ya. O kabayad ka ron, kayo nagamit lagi na kong kwarta.
5: Onsa! Kung ho! Kabalo ba ka? Nga gamiton ako ng kwarta, kay ipalita kog Magnum si Herbal Coffee o Magnum si Herbal Capsule. Mayari na ko ba? Kay mahutdan ako sa butika. Kabalo ka? Maura na akong pangpagana.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
2: Di na mabungad ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Bikay kinada nagpuyo sa Purok Uno, Tulosa. Ang akong gika istorya ng Magnum C. Ubos-ubos na. Ubos-ubos na akong sugar.
2: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Carmen Agusan del Norte, JD Pharmacy, ug RTR Pharmacy, ug sa Kabadbaran City, mapalit sa Sir Lander Pharmacy.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Remy Rose Halyasgo. Taga Villanueva, Misamis Rental. Nakuhaan ko aning kape, Magnum C, kay kuhaan sa kong mama, kay Ihang Sis. Hiyos gud siya, kay nagika naman siya naoperahan. Yan, itubo na po siya balik ba. Motong nakadungog siya sa radyo sa San Francisco Agusan del Sur, sa palingke. Vendor man ako mama. Gitistingan niya, taga hapon, magkape na siya. Buwa siya kapantay, 1 month, may gamay na Ihang kon, hangtod na wala Ihang Sis. Motong Ihang gi, ingon sa mga paggamit o kape, Magnum C, o capsule kay effective gud ka.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Hingoog, Seafarers Pharmacy, o Jomed Pharmacy, sa Ampayon Butuan, RN Pharmacy, World Pharmacy, Sakurato, Health Savers Pharmacy, Pharmacia Freeman, o WRV Generic Pharmacy.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Purita Ignoro, Sitio Morales, Central Azurala, South Cotabato. Ang ginagamit ko, Magnum C Capsule kag Magnum C Coffee. Ang ginatumar ko nga capsule, aga kag gabi. Ang akon nga ginabatyag, kalimudamo sang una, daw hindi ako katindog, hindi ako kapanrabaho. Tungod sa Magnum C Capsule kag Magnum C Coffee, tampawan ako. Kaya salamat gid sa Magnum C kag Magnum C Capsule kag Magnum C Coffee. Basta Magnum C, epektibo, barato.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Esperanza Sultan Kudarat, M&A Drugstore Pharmacy, JLP Pharmacy, o 3AP Pharmacy.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Pina Bisera, taga Matina, Pangit, Davao City. Ako natilawan na Magnum C. Lami yuday. Lami akong pamati sa kong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, barato rasat.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C products mapalit sa tanang Davao Central Warehouse, Rojun Pharmacy, ug sa tanang Felcris Branch sa Davao.
8: Ang Magnum C giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Ang Magnum C adunay lampas nga 40 antioxidant. Pinaka-importante aron maampingan ang atong selula batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta carotene, B1, B2, B3, B6, B7, vitamin D ug E, ug vitamin K. Ang maong mga bitamina adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog o gimsog na panglawas. Malikayan ang cancer. cancer, cardiovascular disease, demensya ug daghan pa. Ang tinuod kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapin 300 ka klase nga mga balatian. Mao nang ikaw mag-Magnum C, mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ug para sa inyong mga pangutana, mahimo ka mong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818.
4: Ang Magnum C products mapalit sa Mlang North Cotabato, Farmacia Soria, Mutuelas Drug, Farmacia Anika, Palmares Drug Store, Octavio Pharmacy, Fred's Drug Store, Alabado Pharmacy, ug Pharmacy Drug Store.
9: Ang inahan, bisan kapoy, padayon gihapon. Bisan bughaton, wag yung reklamo. Pero karon dili na kinahanglan nga mag-antos. Magnum C Herbal Massage Gel. Natural nga kasalbarain sa sakit sa imong lawas o bughat. Gikan sa mga herbal ingredients, kamuhatag o kalma, init o pahulay sa imong kalawasan. Dili lang ni para sa sakit sa lawas. Para ni sa mga inahan, nga walay undang sa pag-alaga sa tanan. Magnum C Herbal Massage Gel. Kalma sa lawas, gasa sa inahan.
4: Ang Magnum C products mapalit sa Kabaka North Cotabato, Butika Nono, Guillermo Pharmacy, ASG Pharmacy, Juliana Rose Pharmacy, RC Med Pharmacy, Suping Pharmacy, og Ami Drug Store.
10: Hello, kini si Mommy Lucky. Ingon sila, nindot daw ang akong pamani, dili daw dry o glowing tanawon. Dili na nina ko sikreto. Ang akong gamit, Mutya, Kojic Papaya Soap. Ang sabon nga na ay duha ka powerful ingredients. Kojic Acid para sa paglighten sa dark spots. Og Papaya Extract para sa natural nga kinis o pampahayag sa panis. Mutya, Kojic Papaya Soap. Pang-adlaw-adlaw nga alaga sa panis, makapahami sama ni Mommy Lucky. Mutya, Kojic Papaya Soap. Mutya, Kojic Papaya Soap.
11: Love.
12: Alam kong buhato ng tanan para lang sa imo ha.
13: Sigurado ka?
14: Sex.
13: Ayaw sa. Didili ko andam. Pasin mabuntis ko.
1: Marriage and career.
12: Sus na anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
13: Natural. Kay sige kang pambabae.
1: Love, sex, marriage and career by Captain Jake.
12: Yes, natawad na kito sa trabaho.
1: Love, sex, marriage and career.

0: sex, marriage, and career.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Berhensita daw ah, kuan good ka ng magluya ang lawas nako. Maka kuanay ko na arang-arang na ako kuan lawas na luwa yung Ginoo. May daghan ako bagal. Sa una wa pa ko maggamit, lain ang ako lawas. Ang naggamit nako, sige ra ko makatulog. Sa una di makatulog og gabi eh, karon makatulog ay nako.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Herrera, 61 years old, Purok Otso, Castillo. Okay raman sir mo, may akong gamit na karon. 1 year na ko nagamit sa kuan. Kap nawa man ang mga hugaw sa kuan. Muna, nag-maintain yung kuan yung Magnum C. Tapos, ina-invite gaya na ko ang akong mga silingan na maggamit ani para makakuan po sila, makaabil po sila sa kuan kaning Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
5: Good morning, Mang.
6: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka, Pang. Dali pa, mga pinatangduha.
5: Kumuta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Kumuta sa aroma ni, uy.
6: Ay, syempre.
5: Di, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malamig yung kayo.
6: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo. Mauna ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay nanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay nanin siya'y malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sabihan ni rekomenda sa kong mga kaubans trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
3: Ang Magnum C products mapalit sa tanang Davao Central Warehouse, Rojun Pharmacy, o sa tanang Felcris Branch sa Davao.
0: Love, sex, marriage, and career.

0: kami po ay nakikinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage and Career. Go on si Captain Jake, si Mommy Lucky! Friday, karon Captain Jake.
0: Yes, Friday na.
1: Woohoo! May trabaho ang uban. Ay, makayang masagkagsana o.
0: May trabaho?
1: Hmm?
0: May trabaho na ugma ang uban?
1: Walay, na may uban, Captain Jake, na walay trabaho. Like, for example, government employee ka. So, kung wala ugma, Captain Jake, walay trabaho, ibig sabihin, anak, baka nasa government employee, baka karon government agency. So, lami kayo ang kinabuhi. Haruhay.
0: Ayan, hayahay.
1: Ayahay, pero ang mayroon nun, wagi pagkahayahay.
0: Uban na sa tanin nyo, sugdi na sa nanto ang programang Love, Sex, Marriage and Career hanggang alas 3 sa hapon. Dalawang oras lamang po tayo magsasama-sama, mga kaibigan. And syempre sa lahat po ng mga nakatutok, magla-live sana kami ni Mami Lucky, kaya lang among iputol ang live. Okay, hinay kayang internet. But
1: grabe.
0: Anyway.
1: Actually, Captain Dick, nami mga major-major kang ginaayaw karon sa mga wire
0: meetings. Dagan ang mga namang problema, mga business establishment na namang problema sa internet talaga.
1: Kami ganito, tulo na kabulan sa isa na mong office ang walay internet connection.
0: Ayun. But anyway, samahan nyo kami, mga kaibigan. At sa pag mamaya po, may ibang kwento na naman tayong babasahin. O, kwento na naman po ng buhay nga pwedeng kakutluan o mga pagtulunan. Ayun, mga aral po, mga kaibigan. Gusto lang naming excuse me. Samid. Gusto lang naming i-welcome ang mga taga Butuan City na lagi po nakikinig sa programa. Ayun, maayong pagpaminaw sa mga taga Butuan City, maayong pagpaminaw po sa mga taga Kabadbaran, mga taga Hinguog, mga taga Bayugan City, maayong paglanog-lanog and Surigao City. And sa mga taga Claver, hello po sa inyo mga taga Claver, mga taga Surigao City, maayong pagpaminaw sa inyo ang tanan diyan, mga taga Bukidnon. Salamat po sa inyo mga taga Malaybalay. Alam nyo, napakarami pala nating tagapakinig dyan sa Malaybalay, Bukidnon. Valencia, Bukidnon, Wao, Dangkagan, Dulugon. May pagpaminaw sa inyo mga taga Maramag, Bukidnon, Quezon, Bukidnon. Alam nyo, Mami Lucky, sa Maramag, Bukidnon, napakalakas ngayon ng Magnum Sea Herbal Coffee.
1: Salamat!
0: Dati-rati po, ino-order ng butika dyan, tag 20 na boxes lang. Ngayon, dalawang case na, tag 200 boxes ang ino-order.
1: Mm-hmm.
0: Salamat po sa inyo. Talagang, mohon akong ingon, nasulayan magun, Mami Lucky ba? Pagsulay, giganahan, nakauyon, ano ba?
1: No? Nagustuhan, so, in love.
0: Yun. So ngayon, Magnum C na ang iniinom na kape.
1: Uy, salamat.
0: Mga ganyan ko ingon na sulay lang ninyo Magnum C para makaingon mo nga sa presyo, sakto lang, niya home man ang lasa, makaingon kang lamia po ng kape ha. So Magnum C Herbal Coffee diya sa Estenso Pharmacy. Ayan, sa Maramag, Bukidnon. Sa Dangkagan, na diya sa Barato Pharmacy.
1: Mm-hmm.
0: Kibawi, Bukidnon, Barato Pharmacy. Makapalit mo diya sa inyong mga Graciela, diya sa Kibawi, Bukidnon. Ayan, napon na sa Pangantukan, Kalilangan, napon sa Wao. Makapalit mo diya sa Malaybalay, nasa Rodel's Pharmacy sa Malaybalay. Ulitin po namin, mga taga Malaybalay, nasa Rojon Pharmacy, Bofargo Pharmacy, and Rodel's Pharmacy po, mga kaibigan. Naadiha, makapalit mo sa ito ang produktong Magnum C, mga kaibigan.
1: Yun.
0: Nag-live. Pero taga nag-comment, ha? Excuse me. Na yung mga nag-comment din. Pero naundang na ito ang live.
1: Naundang ang live. Oo,
0: pero na yung mga nag-comment na. Ayan. Anyway, sa Maramag, Bukidnon naman, sa Quad Pharmacy, sa San Andres Pharmacy, makapalit mo Magnum C. Yan, ay haplas ang Magnum C. Na, uy, duger kayo ng haplas na. Magnum C. Basin ikaw lang, wak ka mangutana sa butika.
1: Yes.
0: Pangutana sa butika na, may haplas ang Magnum C. Napoy, vapor rub ang Magnum C.
1: Yes, naboy.
0: Oh, makasulay mo na, makaingon mo nga sus, naraman rin yung produkto ang barato ra niya. Nindot kay quality. Ang haplas, 95 pesos lang. Pero pag manghaplas ka, humot, bugnaw, manuptuhop ang kanindot sa aroma sa haplas.
1: Mm-hmm.
0: Relieving you guys sa inyong stress. Nindot kayo pang magpahilot nga gamit ang Magnum C Herbal Massage Gel. Kung nanakit ang rayuma, nanakit ang arthritis, o haplasin ay Magnum C Herbal Massage Gel na ay refreshing oil para sa kabuhion. Doon ay Magnum C Herbal Capsule o doon na po yung Magnum C Dia Care para sa may mga diabetes. Oh, so mga ganihan pa ko na ano yan ang kwanya ng mga background nga. Mura kalindano bang sa
1: mga... Nay na ipit, Captain Jake. Nay na ipit. Mura nay ni ko ng concert.
0: At mga kaubanan diri, okay lang baghani sa ilahani atong signal? Ano nga man yun nila ni... anyway, sige na lang. So sa mga taga Davao naman, nasa Suiho, HB1, Rojon Pharmacy, makapalit mo. Naana po diya sa JS Gaisano, sa mga nagkong mall ha. Naa diya sa Kirante, diya sa Tagum City.
1: Oo, maka-drop by mo ka lang sa mga sa Gaisano shop. Oo, mga Gaisano
0: JS Gaisano. Ayan, sa mga taga Tagum. O asa man karon Lupo, naa po diya, JS Gaisano. Davao Central Warehouse Club. Ayan, makapalit mo. Mga taga Felcris o sa Felcris, makapalit mo sa ilang grocery. Naay Magnum si Barley Coffee, naay Magnum si Herbal Coffee, ug doon na po'y Magnum si Herbal Massage Gel. O, makapalit mo ni Ana. So, hinaot nga, makasuri mo sa mga groseryhan ng JS Gaisano, Gaisano Mall, makapalit mo diri sa may Felcris, Davao Central Warehouse Club, ingon man sa mga convenience store, agi lang ninyo kay basi makapalit na mug Magnum si Herbal Coffee, Magnum si Herbal Barley Coffee, Magnum si Herbal Massage Gel. Ayan, makapalit mo ni Ana sa inyong mga suking, grocery butika. Stores, butika, pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Yes, even sa Central Warehouse, Captain Jake Avila mo na itong Magnum C Herbal Products. Pangitaan lang ninyo din ha. I'm sure nga nagan kaayo ang mga mag-grocery karon, Captain Jake, tungod weekend. Padung na weekend. Ayan, hindi na sila makapang-grocery.
0: Ayan, ano bang values na kakayaman mga kaibigan? Pag-uusapan natin ngayon, Mami Lucky.
1: Ang values na kakayaman natin sa araw na ito ay ang hindi pagkumpara ng journey mo sa iba. Not comparing your journey. Means, Captain Jake, dilisok doon ang imong progress base lang sa progress sa uban. Usahay mong good, Captain Jake, makahuna-huna ka ba or makakompare ka sa imuang progreso sa laing tao. So, lahi-lahi ba yata og sinugdanan, lahi-lahi po og timing, lahi-lahi po opportunities, og struggle lang ato ang na-face, Captain Jake. Og purpose na ito din sa kalibutan. Mo nang nine na makaingon uban, Captain Jake, ah, sayo na raman kayo siya nahimong success. Ah, ako lagi, dugay lagi kaayo.
0: Taka lang ka. Alangan, kay kugihan man to, ikaw kahihinayan man ka. Nibito na ay nani, no? So, ang imuhang page 2, gi-compare ni mo sa page 10 sa uban.
1: Ayun.
0: So, dili gina pareho. So, abi ni mo, sayon lang nila nakuha, abi lang na ni mo. Walang kakahibaw nga kano sa po sila nagsugod, unsa po ang ilang mga challenges, unsa po ang ilang mga struggle. Huwag kakahibaw ni Ana. So, do not compare your page 2 to others page 10. Magkaiba yan, mga kaibigan. Lahi-lahi tag dagans kinabuhi, lahi-lahi pag journeys kinabuhi, but ang bottom line, makaabutang pariyapa, makaabutang malinawon, makaabutang buo gihapon ang atong pagkatao. Dili lang basta nakaabot, kay daghamang nakaabot nga sayo pero guba ilang pagkatao.
1: Yes, tama.
0: Ayon, ano naguba ang pagkatao? Nangilad man.
1: Gusto mag shortcut.
0: Naminuang man.
1: Yambak man.
0: Nanulis man, nangawat man.
1: Ay, kanili na maayos.
0: So dili maayos. So mo na sa ingon na ayaw lang og ka-deceive anang resulta nga abi nimo sayo nila nakuha. Nindot gihapon nga mag-focus ka sa imong kaugalingong paglihok. Ang importante, ang mahalaga.
1: Ang importante, yan ang mahalaga.
0: Ayun. Ang importante, nag-focus ka lang sa imong ginabuhat.
1: Yes.
0: Focus ka sa imong pag-abante. Ang imong bilangon, ang imong comparison, ang imong dating kaugalingon o ang present nga kaugalingon.
1: Yes, Ferdy.
0: So, wala ka lang comparison. Dili lang yung tao. Ayaw tanawan na sila kay basin ma-frustrate ka, basin ma-deceive ka, kay wa ka kahibaw po doon sa ilang giagian. Or maybe, basin unya o natintal ka nga i-compare imong life sa laing tao. Niya, sila di ay naa sila yung mga dili maayong binuhatan. So ayaw in town ka cielos or ayaw in town ka deceive ang uban nga resulta. Ayan, ang imong kasinahan kung unsa sila kakugihan, kana masina ka.
1: Masina ka na, yes.
0: Ayaw lang result. Masina ka kung giunsa nila pagtrabaho. Pagtanaw ni mong kakugihan sila, hala, sunduga po na ilang kakugihan.
1: Copy.
0: Kung pwede, palabwi ilang kakugihan.
1: Yeah, pero kung nakita ni mong, hala, nahimo siyang successful, maayo ang unahan, pero tanawa ko giunsa ang proseso. Kung dili gani maayang proseso, Captain Jake, ayaw.
0: Mo na ang reason nga nung dili ikumpara ang imuhang journey sa uban nga journey. Kay lisod ka ayo, ma-frustrate ka. Malain ka unya, masuko kas Ginoo, kami yung ka Ginoo, sila gitagaan og blessing, ako wala. Pataka ka lang kay material nga butang lang imong natanaw, basin unya kanang ilang mga na-achieve dili sa tamang pamaagi. So ayaw ka deceive diha.
1: Yes, kumbaga shallow lang nakita ba?
0: Oh, superficial lang. So ibig sabihin, ang imong taga-comparison again, ang imong dating kaugalingon at yung present nga kaugalingon mo na imong ikumpara. nga maron-aron makaingon kang ay so salamat kinakaabante na yugo dako na kay kong improvement sa kong kaugalingon.
1: Yes.
0: Ano man, ba?
1: Mao nang ginaingon Captain Jake nga kita mag-focus ta sa atong growth instead of jealousy.
0: Ayan.
1: Oh, focus sa imuhang progress instead sa pressure.
0: Ayan, tinuod na. Oh. Ay, ma-pressure ka kay imong imong mga classmates dati, abi nimo dato na. Nya dili tanan makita po nimo nga na-achieve nila.
1: Especially karon na yung social media ka, Jake, makita nimo and ako lahat ng gusto mong makita na positive makikita mo sa social media.
0: Do not be deceived. Kay daghan na kay kong na experience na nga abi lang nimo. Abi lang. Ang ending din nga mas maayo mag-focus ka lang sa imong kaugalingon. Buhata lang kung sa isakto niya. Banti lang. Keep on improving. Ayan. Keep on improving lang yun. Niya, ikumpara imong kaugalingon sa imong dating kaugalingon o present nga kaugalingon. So, makaingonggog ka nga. Sus, maayo ra gyud ay kinako kay kong naabantihan na. Maayo ra gyud ay kiniasinso na gyud ko. Ha?
1: Yes.
0: Anyway, padayon to sa taon na hanap programang values na nakakayaman natin sa inyo ng Magnum C Herbal Capsule. Maayo sa bugat. Kanunay ka magluya, malipong. Magnum C Herbal Capsule. Dunay anemia. Magnum C Herbal Capsule. Luspad. Magnum C Herbal Capsule. Manakit ang kuto-kuto kay dunay acid reflux o GERD, Magnum C Herbal Capsule. Labi na kung ulcer, Magnum C Herbal Capsule. Problema sa baga, karang dali kang hutuyon, hubakon, dali kang hangakon, Magnum C Herbal Capsule. Napakalaking tulong sa ating kalusugan, lalong-lalo na kapag ka nagkakaedad na. Kumusta po mga taga-Kidapawan? Sana po maayos ang signal natin dyan sa Kidapawan ngayon. Padayon tayo sa itong programa. Ito po, programang Love,
1: Sex, Marriage and Career.
2: Love, sex, marriage, and career.

0: Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
1: Kayo pa rin po ay nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage and Career!
1: Pakifollow po ang Captain Jake and Mommy Lucky na Facebook page, mga kaibigan. Hanapin lamang po ang Captain Jake and Mommy Lucky.
2: Captain Jake and Mommy Lucky sa ating Facebook account.
1: Ayan. Pagka nahanap po ninyo, pakiclick lang ang follow, mga kaibigan. At pakicomment na lang po ng inyong mga messages para mabasa po namin. Salamat po sa pakikinig again, mga taga Malaybalay Bukidnon. Thank you po sa inyong pakikinig. Mga taga Tagum City, mga taga Santo Tomas, mga taga Duhali, Panabo, Carmen, Davao del Norte, Davao de Oro, maayong pagpaminaw, maayong paglunog-lunog. Ang atuang text line po, mga kaibigan, pwede mo mo text sa atuang programa 0933 812-5818. 0933 812-5818.
2: Hello kay Ma'am Ellen Guerrero nga, always nagpaminaw sa atuang. God bless the Captain Jake. Captain Jake, and I love you all.
1: Ma'am Ellen Guerrero, mabuhay. Maraming salamat, ma'am, sa pagpaminaw. Sige, Mommy Lucky, daghaki mga greetings
2: niya. Yes, si Lynn de la Cruz Rico. Hello po, Captain Jake and Mommy Lucky. User po talaga ako ng Magnum C. Ang asawa ko, Magnum C Herbal Coffee at Magnum C Barley Capsule. Eh, Magnum C Capsule. Ayan, salamat po sa pagpaminaw, mga taga Isulan Sultan Kudarat. Sila Joel Sumalo, maraming salamat po sa inyo, mga taga Bislig. Janine Katang-Katang. Si Tatay Ebi daw, naminaw karon, Captain Jake sa Santa Josefa, Agusan del Sur.
1: Salamat po, o Tatay Jesus. Salamat po sa inyong pagpaminaw diha sa Santa Josefa. Ang Magnum si Man diha sa Santa Josefa, o gihang ang iyang pinakagwapang asawa nga naminaw sa satang programa. Salamat po sa inyo. Thank you po, Nais. Si Nanay Obsyar, may pagpaminaw. Nanay Carmen Porras, maraming salamat po sa inyo. Thank you po sa inyong pakikinig, mga taga Mungkayo, Manyu Bataan, Compostela, taga Montevista, mga taga Bunturan. Salamat po sa inyong pagpaminaw.
2: Ayan.
1: Mga taga Bunturan na lagi po nakikinig sa programa natin. At sa lahat po ng mga taga Bislig, mga taga Lingig, salamat po sa inyo, mga taga Tandag City, Nanay Neneng diya sa Tandag, Nanay Neneng Kanatoy. Salamat po sa inyo, mga taga Bislig, Nanay Lolita Go, Nanay Elsa Narkit, Nanay Lani Plaza, maraming salamat, in Karen Plaza. Salamat sa pagpaminaw, Nanay Valentina Alvarez, thank you sa pagpaminaw, Nanay Dai Chavez, may paglanog-lanog. Thank you very much.
2: Ayan. Amana Elise Gulmatico, salamat sa pagpaminaw, mga taga Isulan Sultan Kudarat. Si Janet Kabangisan. Ang mga taga Aliosan sa Kapinyanis Bakery. Pag gusto ninyo oga ng init nga tinapay, chocolanay, ato na sa Kapinyanis Bakery.
1: Aba, mga taga Kapinyanis.
2: Nalamin na siya partneran og Magnum C Herbal Coffee.
1: Aba, salamat po. Si Tatay Wilfredo Modina Jr. na minas ng programa. Si Everlyn Patenio, nakaantabay sa programa na din. May hapon, Magnum Z user ko from Veruela. Salamat po, mga taga Veruela. Evelyn Patenio, thank you very much.
2: Ayan, salamat din po sa pagpaminaw kay Lea Maano, mga taga Don Carlos Bukidnon. Salamat sa pagpaminaw na Mina Poy, ang mga taga Purok 9 Pulaas, Don Carlos Bukidnon, Captain Jake, si Devina Toniacal. Thank you very much.
1: Si Nanay Ina Sabido. Nanay Ina Sabido, Nay, maraming salamat po, ha, sa pag-message nyo sa amin. Thank you very much. Si Boss Joel Sumalo ng Bislig. O Boss Joel, na si ang Magnum C team na hindi ugma niya sa JFK Pharmacy, kay gusto lang namo i-greet og happy
2: anniversary, JFK Pharmacy, Ma'am Jen, congratulations.
1: Na ang team namo diha ugma adlaw alas 9 ata, I think 9 o'clock sa morning.
2: Ay,
1: na yung mga padula diha sa JFK,
2: ug na yung mga pag-games, charot.
1: Oh, padula pa prizes.
2: Na si Coco Martin diha ugma, charot.
1: Wala.
2: Si Apolinar na ito, si Lopez.
1: Si Kuan Hades, Tutoy Bibo, ugma sa Bislig, sa JFK Pharmacy. Nadi ang team sa team nato sa Infinite.
2: Ah.
1: And ang team po nato diya sa Magnum C. Nadi, ugma, ugma. Gusto
2: na mo. Papa R, ugma.
1: Naapo si Papa R. Gusto na mo muduaw diya sa Bislig. Kaya lang, daghang mga kakulian, Riz Davao. Uy, gusto na mo maglaroy-laroy diya.
2: Kamu nila yung anhidari.
1: No, man. Oh. Gusto na naman mo appeal diya sa anniversary.
2: Anniversary, makisadya sa anniversary sa JFK.
1: Sige.
2: Na, Mami Pearl, salamat sa pagpaminaw. Perlita Rinoblas, maraming salamat. Si Hel Leray, hello po sa ina. Si Sheila Remoto. Ayan, thank you po sa inyong pagpaminaw. Every day daw sila nagpaminaw sa tuwang Love, Sex, Marriage, and Career, Captain Jake. Sila Hill Brian Quijano, salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Lady May De La Serra ng Mac, taga-adnaw, misikig paminaw, Captain Jagged, Mommy Lucky. Thank you very much. Si Janet Kabangisan, si Chong Lingkasan, mga taga-Malaybalay, Bukidnon.
1: Mga taga-Barangay Kuguno, New Bataan, Davao de Oro, si Tarcisio Bads Marimon, nakaantabay sa programa natin. Salamat po sa inyo. O si Shale of Tagboros Mako, namina sa itong programa. Shale, pangalan ni mo. Thank you. Kuyawag. Karoon pa ko naka-encounter o ginani nga pangalan. Shale. Kuyawag pangalan.
2: Shale?
1: Shale.
2: Dili na, Pearly Shale?
1: Hapit pa, Pearly Shale. Pearly Shale. Si Jackie Cuentro, namina sa programa karoon diha sa Poblasyon Mawab. Galanog-lanog ang programa. Jackie Cuentro ng Poblasyon Mawab. May pagpaminaw diya. Uy, naata available sa Magnum Sida sa 5th Pharmacy sa Mawab. Ayan. Thank
2: salamat
1: you
2: po si Christelle. Salamat po ang Asho Family sa Santo Tomas, Davao del Norte. Maraming salamat sa pagpaminaw si Ruby Jane. May udto Captain Jack at may hapon pala Captain Jack at Mommy Lucky. Salamat sa inyong pagpaminaw si Jengay Egas. Naminaw sila karon Captain Jack, sila Mitch Doron, si Judith Generalaw, ang mga taga Don Carlos Bukidnon.
1: Uy, salamat
2: po. Lang ito mga taga Don Carlos na kapamino
1: Carlos, naminaw sa itong programa po ng mga taga Maramag Bukidnon. Salamat po sa inyo ha, mga taga Bukidnon. Talagang ngayon pa lang po, dumarami na mga Magnum Sea users dyan. Abangan nyo po ang announcement namin, then magkakaroon tayo ng Caravan Day.
2: Ayon.
1: Ulitin po namin, magkakaroon tayo ng Caravan Day diha sa Maramag Bukidnon. O magkita-kita tanin nyo po hon diha sa Maramag Bukidnon. Andam lang inyong mga basiyo, inyong mga empty bottles, empty sachets, empty blister packs, iandam lang ninyo. Kaya ito ang Caravan Day. Pag mag-announce me, tambong na yun mo ha. Pwede mo tambong ang mga taga Valencia, pwede mo tambong ang mga taga Malaybalay. Ayun, manghatag man taog TV diha sa inyong lugar, manghatag tag portable speakers. And ang tuwa ang pera o Magnum CK, 20,000 pesos.
2: Wow! Congratulations daan sa makadaog si Cheryl Lahoy-Lahoy. Salamat sa pagpaminaw si Liza Lynn Esperas. Thank you po sa inyong pagpaminaw. Naminaw po sila Elsie Joy Donato Valenzuela. Thank you very much po sa inyong pagpaminaw.
1: Ayan, si Noah Hashim. Ayun, salamat. Salamat sa pagkapanalo ko noong nakarang araw. Bagay talaga sa akin bilang driver ang inyong Mutia Dio Spray. Maganda ang resulta. Salamat po mga idol. Malapit, kailan po ang caravan? Malapit doon sa Kabakan. Sa Kinapawan po hon, magkakaroon tayo ng Caravan Day. Schedule na natin ang Kinapawan.
2: Sige,
1: ano na, excuse me. I-schedule na natin ang Kinapawan. Mga taga-Kinapawan, magkakaroon na tayo ng Caravan Day.
2: Wow!
1: ano ta ngayon? Saka yun? September na.
2: September na.
1: sige, atong i-schedule mga kaibigan. September schedule natin siguro ano, katapusan ng September.
2: Sige.
1: Ayun, sa Kidapawan po. Mga taga Kidapawan, magkakaroon tayo ng Caravan Day. Excited na ba kayo?
2: Excited na.
3: Na.
2: Sa pagi pa hula.
3: Dugay rin nagpaabot ninyo.
1: Sige po, kung halimbawa excited na kayo, magkakaroon tayo ng schedule dyan sa Kidapawan. Magkakaroon tayo ng Caravan Day. So pwede mo apil ang mga taga Makilala, pwede mo apil ang mga taga Bansalan, taga Kabakan lang, pwede mo apil sa doang Caravan Day sa Kidapawan. Schedule na natin yan, September, ibubuk na natin ang lugar.
2: Yeah,
1: para,
2: September.
1: Oh, ikakasal na natin ang schedule. Dyan po sa Kidapawan City, magkakaroon tayo ng Caravan Day. At ang kasunod po niyan mga kaibigan, nasa linya na po natin, nasa schedule na rin natin ang mga taga Midsayap!
2: Na-excite ko, na-excite.
1: Mga taga Midsayap, kita-kits mo mga kaibigan, malapit na tayo mag-Caravan Day. Amo ang gipanukaran ang atuang Caravan Day sa Midsayap. Kaya atuang premium ata niya is niabot ng 30,000.
2: Oh, 30,000 yung last time.
1: Yeah, 30,000 pesos cash sa tuang pera.
2: Oh, Magnum C!
1: Kalami. Tapos ang tuang Maramag Bukidnon. So atong schedule na ha. Maybe sunod-sunod na.
2: Maramag. Hello, oy, mabisi mo atong beauty army.
1: After Maramag, diretso tas Kidapawan, then after Kidapawan, diretso ta diya sa Midsayap. So dili mahuman ang tuig, hindi na to na mabisita ng mga lugar. Si Inday Madhos, maraming salamat. Si Nanay Yuli Matilak, nakaandabay sa programa natin. Shoutout po sa akong mga silingan dari sa Barangay Union, Porok, Jemilina, Mungkayo, Davao de Oro. Thank you.
2: Yes, ayan. Salamat po sa pagpaminaw kay Evelyn Mom Binonsad. Salamat sa pagpaminaw kay Edin Peg Pakirad, si Edelon Luna, si Marvin Bellona. Ayan. O syempre sa mga namin na sa to karong nasa radyo, pakilike po ng aming Facebook page. Pangitalang ang Captain Jake and Mommy Lucky. Usbin ako, Captain Jake and Mommy Lucky. Pag nakita niyo po ang ating Facebook, huwag kaligtaan na i-like at i-follow ang ating Facebook page para updated kayo sa mga happenings na to sa itong Caravan Day.
1: Ayun. O sige po. Ito na po ang kwento ngayong araw. Napakaganda po ng kwento ngayong araw, mga kaibigan. Pakinggan po natin ang isang kwento ng ating tagapakinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
0: Love, sex, marriage, and career.

Captain J. Magandang araw po sa iyo, Kapitan, kay Mami Lucky at sa lahat po ng inyong mga tagapakinig. Nainganyo po akong ibahagi rin sa inyo ang kwento. Hindi po tungkol sa akin, kundi tungkol sa aking kapatid. Sa layunin pong naway, may mapulutan o kapulutan ito ng aral. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rhea, Kapitan. At ang kwento ay tungkol sa aking nakakatandang kapatid. Hayaan niyo akong simulan ang aking kwento, Kapitan, o mga panahong may kanya-kanya na kaming buhay ng aking kapatid. Simula kasi nung mag-asawa na kami o ako'y may asawa na at siya rin ay may asawa na, halos hindi na kami nagkikita. Lalong-lalo na at malayo na ang kanilang tahanan mula sa amin. Swerte na, Kapitan, kung may isang beses tuwing 5 taon kaming nagkikita. Simula kasi nung makapag-abroad ang aking kuya, Kapitan, na si Kuya Rolly, ay wala na akong balita pa. Matagal na panahon na yon simula nung makapag-desisyon na aking kuya.

kung ang aming mga relatives, kamag-anak. Wala akong alam kasi hindi naman kami nagko-communicate ni Kuya Rolly. Simula kasi nung mamatay ang aming mga magulang, kapitan, ay talagang kanya-kanya na kami o may kanya-kanya na kaming buhay. Bihira na kung nagkukumustahan. Wala na kaming parang pakialamanan sa buhay namin. Kaya sa loob ng mahabang panahon na nasa abroad si Kuya Rolly, ay wala akong kalam-alam sa pangyayari sa buhay niya. Minsan lamang may nakakarating sa akin mga balita na malaki na ang kanyang mga anak, may 5 anak na siya. Yun lamang ang iilan sa mga impormasyon na alam ko patungkol sa kanyang pamilya. Wala akong kalam-alam, kapitan, na may mga pinagdadaanan pala ang aking kuya patungkol sa kanyang personal na buhay, sa kanyang pamilya. Hindi ko alam na may pinagdadaanan sila mag-asawa. Sa mahabang panahon na nasa abroad ng aking kuya, kapitan, siguro may pagkakamaling ginawa o may malaking pagkakamaling ginawa ang aking kuya sa abroad. Nabalitaan ko na lamang ito, kapitan, nitong bago na lamang. Nalaman ko na lamang na kaya siguro sa mahabang panahon ay hindi na sila nagkakausapan ng kanyang asawa, lalong-lalo na ng kanyang mga anak, noong mga panahon, kapitan, na may ginawa ang aking nakakatandang kapatid. Sa mahabang panahong hindi kami nagkikita, kapitan, na siguro umabot na sa halos 20 taon, kapitan, ang lumipas, saka na lamang ako nakatanggap ng isang tawag mula sa isang kaibigan ng aking kuya, na sinasabing puntahan mo ang kuya mo rito at kinakailangan niya ang iyong atensyon at ang iyong tulong.

Bumalik na pala ng Pilipinas ang aking kuya, kapitan, at dumiretso ito sa isang kaibigan. Doon ko lang nalaman, kapitan, nung pinuntahan ko mismo ang aking kuya sa pamamahay mismo ng kanyang kaibigan, na ang kaibigang yon ang tumawag sa akin para puntahan ko kaagad ang aking kuya. Nagulat na lamang ako, kapitan, nung makita ko ang aking kuyang sobrang payat na payat na. Napakapayat na, kapitan, at halos hindi ko na makilala ang kanyang itsura. Ibang-iba na nung huli ko siyang makita. Kung saan, yung itsura niya, kapitan, kung matatandaan ko pa o sa matatandaan ko lang sa kanya, ay malaki pa ang kanyang katawan, maputi, at may itsura ito. Nung makita ko ang aking kuya, kapitan, ay parang kalunos-lunos ang kanyang sitwasyon. Napakapayat na niya at halos hindi ko na siya makilala. May malubhang karamdaman ng aking nakakatandang kapatid. Yun ang sabi sa akin ng kanyang kaibigan, na kinakailangan di umano ng atensyon, kinakailangan di umano ng tulong. Sa isipan ko, bakit ako ang tinawagan? Sa isipan ko, kapitan, bakit ako ang naisip ng aking nakakatandang kapatid? Kaya agad akong napatanong sa kanya, saan pala ang asawa mo? Saan pala ang pamilya mo? Kumusta pala ang mga anak mo? Halos 20 taon nang lumipas, wala na kasi akong balita sa inyo. Ni minsan hindi ko nakita man lang yung aking mga pamangkin. Matagal siya bago sumagot, kapitan, at nung sumagot ay pautal-utal pa ang kanyang boses. Halos hindi siya makapagsalita dahil sa hinang-hina ang kanyang katawan. Kaya ang nagkwento na lamang sa akin, kapitan, ay yung kanyang kaibigan na itinuturing niyang parang best friend. Ikinuwento sa akin ang tunay na dahilan at pangyayari sa buhay ng aking nakakatandang kapatid.

Simula kasing makapag-abroad ang aking kuya kapitan at dala na rin po ng hiya dahil minsan na rin akong nakarinig noon ng mga salita. Nakarinig noon ng masasakit na salita mula sa kanya. Noong mga panahong humihingi ako ng tulong sa kanya, kaya yun yung mga panahong iniiwasan ko na ang pakikipag-usap sa kanya. Yun yung mga panahong kapitang itinigil ko na ang aming komunikasyon. Doon ko na lamang nalaman, kapitan, na matagal na palang bumalik ang aking kuya at wala siyang mauuwi ang pamilya matapos ang magkasakit sa abroad. Doon ko na lamang din nalaman mula sa kanyang kaibigan na habang nagtatrabaho ang aking nakakatandang kapatid sa Middle East, bilang isang OFW kapitan, ay nagkaroon pala ito ng karelasyon doon. Sa galit ng kanyang asawa, kapitan, ay hindi na ito tinanggap pa. Nalaman din naman kasi ng kanyang asawang ilang beses na itong naulit na panluloko ng aking nakakatandang kapatid sa kanyang asawa. Naiintindihan ko rin, kapitan, kung gaano kagalit ang kanyang asawa sa kanya. Ganun rin ang kanyang mga anak. Sa kasamaang palad, kapitan, ni isa sa kanyang mga anak, kahit nalaman na nilang umuwi na ang kanilang ama, ay ni isa ay walang interes na makipagkita sa aking nakakatandang kapatid. Ako ang nasaktan para sa kanya, kapitan. Ako ang nasaktan para sa aking nakakatandang kapatid. Bakit ganito ang dinanas niya? Dati-rati, napakaayos ng kanyang kalagayan. Dati-rati, napakaliksi ng kanyang katawan. Dati-rati, napakarami niyang kaibigan. Bakit ngayon ang itsura niya ay parabang kulang na lamang, kapitan, ay sabihin kong parang nanglilimos na lamang sakali. Kawawang-kawawa ang kanyang itsura, mahabang buhok, mahaba ang kanyang bigote, at napakapayat na niya. Doon ko na lamang may sakit sa baga ang aking nakakatandang kapatid. Meron na siyang stage 4 cancer, kapitan, o lung cancer. Ibinulong sa akin ang kanyang kaibigan. Wala na akong ibang malalapitan pa kundi ikaw na lamang bilang kamag-anak. Ilang beses na akong lumapit sa kanyang asawa para ipaalam ang sitwasyon. Nalaman naman nila ang tunay na sitwasyon na kanilang o nalaman naman nila ang sitwasyon ng kapatid mo. Pero ni isa sa kanila ay walang interes na makipagkita at kupkupin ang iyong kapatid. Simula kasi nung malaman ng pamilya, kapitan, ay talagang pinutol na nila ang ugnayan nila sa aking kapatid. Sa galit nila, kapitan, ay talagang itinakwil na nila ang aking kapatid. Ayaw na nila itong makita pa kailanman. Yun daw ang sabi ng mga anak mismo o ng aking mga pamangkin. Yun din daw ang sabi ng kanyang asawa o asawa ng aking kapatid. Sa awa daw ng kanyang best friend ang sabi sa akin, wala na kasing mapupuntahan pa ang kuya mo. Kahit nga ako, mahirap ang buhay ko. Marami akong gastusin para sa aking pamilya. Pinagtitiisan ko na lamang dahil kaibigan ko ito. Pinagtitiisan ko na lamang dahil wala naman akong ibang magagawa dahil wala naman siyang mapupunta ang iba pa. Ang totoo ay nahihiya nga siyang lumapit sa'yo. Pero wala na rin akong choice dahil alam mo naman, wala rin akong trabaho at yung asawa ko lang ang may trabaho. Wala kaming perang igagastos para sa kuya mo. Paano kung anong mangyari sa kanya? Ayaw na rin ang aking asawa na dito siya manirahan sa amin. Dagdag lang na obligasyon para sa amin. Medyo masakit mang pakinggan, kapitan, pero naiintindihan ko rin ang kalagayan ng pamilya. Mahirap nga naman talaga ang buhay at meron pa silang binubuhay na ibang tao na hindi naman nila kadugo. Hindi naman nila kaano-ano. Magkaibigan lamang sila. Kaya naiintindihan ko ang layunin ng taong ito, kaya ako ang tinawagan. Dahil parang ako lang naman ang kahuli-hulihang kamag-anak na may parang pakialam pa sa aking nakakatandang kapatid.

Nung kami na lamang dalawa ng aking kuya kapitan ay kinausap ko. Ano ba talagang nangyari? Bakit ka napunta sa ganitong sitwasyon? Ano bang nagawa mong kasalanan sa pamilya mo? Napailing na lamang ang aking kuya, kapitan, at tumulo na lamang ang kanyang mga luha. Hindi man niya masabi-sabi sa akin ang mga nangyari sa kanilang buhay, pero alam ko na pinagsisihan na niya ang lahat. Alam ko sa kanyang puso at isipan ay nagsisisi na siya. Kitang-kita ko sa mga mata niya. At alam ko sa huling pagkakataon, siguro sa tingin ko sa kanyang mga mata noong kapitan, alam ko naman na hindi na siya naghahanapan ng kung ano man ang isusuporta namin sa kanya. Ang sa kanya lang naman ay makausap niya ang kanyang pamilya. Ang sa kanya lang naman ay gusto niyang makita ang kanyang mga anak. Sa awa ko sa aking nakakatandang kapatid ay kinausap ko ang aking asawa. Maari ko bang dalhin ang aking kapatid? Diyan ko muna patutuluyin sa atin. Diyan ko muna patitirahin dahil wala naman siyang ibang kamag-anak pa. Kung meron man, mga tsahin namin, mga tsuhin namin, alam ko namang hindi sa tatanggapin. Kasi noong mga panahong may pera ang aking kapatid, ni halos hindi ito nakipagkita. Ni halos hindi ito marunong manghumusta, kapitan, sa aming mga kamag-anak. Kaya alam ko kaagad na hindi ito tatanggapin doon. Mabuti na lamang at pumayag naman ang aking asawa, kaya nabit-bit ko at dinala ko ang aking kapatid sa amin. Inalagaan ko ito, kapitan. Dinala ko sa hospital, kaya yung kaunting naipo naming mag-asawa, kapitan, ay ginastos namin para sa aking kapatid. Yun nga po ay nalaman namin ang tunay na kalagayan. Ilang buwan na lamang ang natitira para sa kanya. Yun ang sabi ng doktor. Wala nang pag-asa pa. Himala na lamang o milagro na lamang ang pwedeng magpagaling sa kanya. Napaka-imposible na. Kaya ang sabi ng doktor, kapitan, kung ano man ang nanaisin ng pasyente, kung maari, ibigay na namin. Kahit sa kaunting panahon ay maging maligaya man lamang ang aking kapatid. Gumawa ako ng paraan, kapitan, para makausap ko man lamang ang kanyang asawa. Gumawa ako ng paraan para makausap ko man lamang yung aking mga pamangkin na niminsan hindi ko man lamang nakita ng personal. Humanap ako ng paraan para magkaroon kami ng komunikasyon. Nung makontak ko ang kanyang asawa, kapitan, at agad kong pinaalam ang sitwasyon ng kanyang asawa, ng aking kuya, sinabi lamang nito sa akin na wala na siyang pakialam pa. Sinabi lamang nito sa akin, simula nung maghiwalay na sila, isinumpa na niya ang pagkakataong makita pa ang aking kuya. Ang sabi pa ng kanyang asawa sa akin, kapitan, pasensya ka na. Pero talagang wala na akong naiiwang awa pa para sa kapatid mo. Siguro kung naging mabuti lamang siyang asawa sa akin, siguro kung naging mabait lamang siya sa akin. Pero hindi magandang naging karanasan ko sa kanya. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang ginawa niya sa akin. Nagkasundo na kaming dalawa na matagal na o sa matagal ng panahon na wala na kaming pakialamanan sa isa't isa. Simula nung panahon na meron siyang babae at kinakasama, at meron na siyang ibang binubuhay, sinabi ko sa kanya nga, simula ngayon hindi na kita pakikialaman pa, at sana wag mo na rin kaming pakialaman pa. Ang mga anak mo, ako bilang asawa mo. Nagkasundo pala silang dalawa, kapitan, halos 10 taon ang nakalipas. Simula noon ay hindi na sila nagpakialamanan pa. Simula noon, kapitan, ay makanya-kanya na silang buhay rin. Kaya ang asawa ni kuya ay meron na rin kinakasamang iba.
malalaki na rin pala ang mga anak ni Kuya. Meron din naman pala siyang anak na mga binata at dalaga na. Pero nang makausap ko ang kanyang mga anak, ni isa kapitan ay walang nagsabing kumusta si Papa. Ni isa sa kanila kapitan ay parang wala akong narinig na kahit na anumang kalungkutan mula sa kanila. Sobra akong nasaktan, kapitan. Ganun ba kasama ang naging kasalanan ng aking kuya? Ganun ba kasakit ang kanyang ginawa sa kanyang pamilya? Bakit ganito na lamang katindi ang galit ng kanyang mga anak? Na kahit alam na ng kanyang mga anak, kapitan, na hindi na magtatagal ang buhay ng kanilang ama. Pero ni minsan, sa pag-uusap namin, kapitan, ay wala akong narinig ng kahit na anumang pagkabahala. Wala akong narinig na gusto nilang makita ang kanilang ama sa kahit huling pagkakataon.

Ang salitang kumusta, kapitan, ang ibig sabihin ay nakausap mo ba ang aking mga anak? Nakausap mo ba ang aking asawa? May pag-asa pa bang makita ko sila? Hindi man niya sinabi sa akin, pero yun ang pagkaintindi ko sa salitang kumusta. Nung sinabi niya yun sa akin at nung itinanong niya yun sa akin, kapitan, natahimik ako. Napaisip ako kung paano ko sasagutin ang katanungan yun. Napakasimpleng tanong, pero hindi ko alam kung paano ko sasagutin nang hindi siya masasaktan. Paano ko sasagutin at sasabihin sa kanyang katotohanan na ni isa sa kanyang pamilya ay walang planong makipagkita sa kanya? Paano ko sasabihin sa kanyang mamamatay ka na at hanggang sa huling pagkakataon, hindi mo makikita ang iyong mga anak, hindi mo makikita ang iyong asawa? Ako ang nasaktan para sa aking kapatid, kapitan. Kaya sa harap niya ay hindi ko mapigilan ang aking sarili at napaiyak ako sa kanya. Sige lang. Andito naman ako. Yun ang sinabi ko sa kanya. Andito naman kaming pamilya mo. Andyan ang asawa ko, mga anak ko. Pamilya mo kami. Nung tanungin niya ako kung saan daw ang kanyang mga anak, kumusta raw ito? Sinabi ko na lamang sa aking kapatid na hindi ko nakausap ang iyong mga anak, ang asawa mo lang. Ang sabi na iyong asawa ay mga dalaga at binata na ang iyong mga anak. Tumingin ang aking kapatid sa akin, kapitan, na parabang nakitang-kita ko sa kanyang mga mata ang pagsisisi, na parang kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang gusto niyang makiusap sa akin, na pakiusapan ko ang kanyang pamilya, na kahit sa huling yugto na kanyang buhay, gusto niyang makita para humingi siguro ng tawad o kapatawaran sa kanyang mga anak.

hindi ko rin masisisi ang kanyang asawa. Hindi ko rin kasi alam, Kapitan, ang tunay na pangyayari. Hindi ko rin masisisi ang kanyang mga anak. Kaya doon ako naawa sa aking kapatid. Yung dating malakas, ngayon ganito na ang kanyang kalagayan. Yung dating may pera, may magandang trabaho, may magandang karera, bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?

Hanggang sa huling yugto ng buhay ng aking kapatid, Kapitan, ay talagang hindi ito napagbigyan ng kanyang pamilya. Ni isa ay walang dumalaw, kahit man sa burol ng aking kapatid. Napakasakit lamang isipin, Kapitan, na sa huling yugto ay hindi man lamang napagbigyan ito ng kanyang mga pamilya o ng kanyang pamilya. Kahit man lang kahit papano sana, kahit man siguro namatay ang aking kuya, kahit man lang sana ipabaon sa kanya yung mga salitang napatawad na siya ng kanyang pamilya. Napadali ang kanyang kamatayan, Kapitan, bunga na rin siguro ng konsumisyon. Bunga na rin siguro ng pananabik niya sa kanyang pamilya. Ilang linggo lamang simula nung makapag-usap kaming dalawa ay pumanaw na siya. Sa huling pagkakataon ay kahit papano napagserbisyohan ko yung aking nakakatandang kapatid. Mabuti na lamang at napakabait ng aking asawa at tinulungan ako, Kapitan, para sagipin ang aking nakakatandang kapatid na sa mga kaunting panahong naiwan sa kanyang buhay ay andun ako para alagaan siya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kapitan. Nawa ay may mapulot kayong aral sa aking kwento. Maraming salamat po.

0: Sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Sige, Bundalyan. Base camp, Ramag, Bukit nun. Dugo ang tabang sa ako ang Magnum C. Labi na yung kapsul o kape. Lami ka ay, sir. Ang tulog mo, di ka kapuyan sa trabaho. Barato pa.
1: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukid noon. Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Rovilin Rilano, 40 years old. Magsakit-sakit yung mga kalawasan. Karon nagkagamit na, marag okay na. Okay na akong kalawas. Dili na magsakit-sakit. Nakauyon yun. Epektibo, barato pa yun, sir.
1: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukid noon. Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Prudensya Altirado, tapos sa Gapanabo, ay kasulitin ako sa Magnum C, sir. Doadlo mo ko nagagamit ang Magnum C. Pagkadoong na ko sa iyong radyo nga, hinana, kadadlo ko nagagamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palatiyan ginagmay. Masalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Barato na po.
1: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C products mapalit sa A&B Pharma, Qualimed, Farmacia Princesa, Pharmacess Pharmacy, Pandipane, o 4-Star Grocery.
6: Good morning, Mang.
7: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka, Pang. Dali, Pang. Mga pinatang duha.
6: Pumunta ng...
7: Dali, dali, mga pita. Tilawin ng kape.
6: Pumunta sa aroma niyo, eh.
7: Ay, syempre.
6: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malami, yung kayo.
7: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
6: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo. Mao na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus nindot kaayo ni Pang kay nanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia ang nakanindot pagid ani kay nanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
6: Kung mao mang, ako sa bio ni rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kay higop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimpla sad ko og Magnum C Herbal Coffee.
8: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Talacogon Agusan del Sur, Ulitos Pharmacy, JD Star Pharmacy, RJ Health Save Drug Mart, Kokoy Pharmacy ug Med City Pharmacy.
8: Kabalo ba mo nga ang una nga herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na healthy pa. Mao para nako usa ka inahan. Magnum C Herbal Juice mo'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik o kalipay, giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice, ay kini Herbal Juice. Lami!
9: Magnum C, lami kaayo. Orange o pineapple, fruity kaayo. Magnum C.
3: Ang Magnum C products mapalit sa San Francisco Agusan del Sur, Hana Pharmacy, Quincy Convenience Store, ABP Pharmacy, H Plus Pharmacy, Ananoria Pharmacy, Mark Pharmacy, Love Pharmacy, Metro Health Pharmacy, Med City Pharmacy, Gusto Pharmacy, Joshua Mini Mart, Kabunian Store, Shasha Pharmacy, Lenlen's Mini Mart, PD Store, Joan Dry Goods Store, Rox Mini Mart, ug Maisog Enterprises.
10: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
11: Ha? Kabuhian man ko oy.
10: Sus, dagaton day ka. Dara o pangkabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
11: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw.
10: Refreshing lagi.
11: Lami sa paminaw.
10: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
11: Refreshing oil gyud ay nindot ni para sa mga kabuhion ug biyahe.
10: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Piglawigan Agusan del Sur, CG Store, Zongren Store, Veruela Agusan del Sur, EDAC Ventures Corp, RJS Pharmacy, JKS Store ug Pagulong Store.
12: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending nangasunog, nangitumbalig o naguba ang noun. Tungod, dili ta ng whitening kay save, o dili ta ng half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghang magkatalungtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi, sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin, sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set, kaya tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
3: Mutya Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
13: Ikaw na pala.
0: Love.
6: Andam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
7: Sigurado ka?
0: Sex.
7: Ayaw sa, dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
6: Sus na ana sa kaniana, puros lang kaselos, puro kaselos.
7: Natural, kay sige kag pambabae.
6: Yes, tanawon tayo ko sa trabaho.
0: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Captain Jake.
14: Ingatan mo siya.
0: Love, sex, marriage and career.

0: Sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Sara Villar, Poro Kwandi. Karong nakagamit na ko sa Magnum C. Okay kaya siya. Dako, Diyo, kaya ko'y pasalamat, sir. Kaya nga, no, Kwan, dako, yung kaya siya katabang. Mo na nga, gamitin, Jude.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub, mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Berto Loriti, taga Tina, San Miguel, Surigao del Sur. Taas ako dugo, 170 over 110. Karong kayo nag-magnumsim ako, normal ako dugo. 130 over 80. Diri na nagasakit na ako, ano ba? Tiyan, hindi ko kakapi. Kapi laman ang ano na ako, barato pa.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub, mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murillia.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Yan, Rua, taga Poro 4, Barangay Concepcion, Kabaduaran. Kaya itong una, God, nagagamit itong mga regular ng kapipitaw na kay nagamlagay bawal, matong ang itis niya. Hindi man ang maglumsi kay di masayang yung panahon ng inatulutula, okay naman yung paminaw. Herbal man, dida lang pong tambal-tambal ba?
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao City, HB1 Pharmacy, Suiho Pharmacy, o Bria Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Lori Grape, taga Santa Cruz, Porop Ono. Kanang panghaplas permi na kay akong tatay, sige maggamit panghaplas. Iyog mawad ano panghaplas. Huwag kanang kape, pero maminti ng kape. Eh, lamig man imnon, bisagi ko ano sa kanon. Mano yung musodan, huwag musodan. Ngayon man ako tatay, mano yung mong gamit permi.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub, mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan, Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan. Sakit imong ulo? Duna ba kay gahi nga ubo? O di kaya'y kanunay kang malipong? Niya na ang solusyon na makatabang sa imuha. Magnum C Massage Gel. Magnum C Massage Gel. Epektibong gamiton sa mga paglabad sa ulo, pangmasahe sa mga kalikuran, panuhot, bikog, ug uban pa. Safe gamiton para sa mga bata, hilabi na sa mga buntis. Ug ang Magnum C Massage Gel, FDA approved pa. Haplas nga humot ug makaayo pa. Magnum C Massage Gel na. Magnum C Massage Gel. Ang Magnum C Massage Gel mapalit na sa tanang butika ug parmasya nga duol sa inyong lugar. Ang Magnum C products mapalit sa Matanao Davao del Sur, Mirna Drug Store, Butika Duldulao, Merce Pharmacy, Samalalag, RLC Pharmacy, o MB Pharmacy.
7: Day, manakayan tag bus day para dali ta maabot.
8: Ha? Kabuhian man ko oy.
7: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum C refreshing oil.
8: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
7: Refreshing yun day. Magnum C refreshing oil na day.
8: Refreshing oil gyudi ay nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
7: Haplas pang biyahe para sa lagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Kema Kalo Korok Dos Kagoyaw Bisleg City Kung lawas Maayo kayo Dili kapoy Taradlaw ko si Giga Kwan Anton Hapon Nya may nang tulog na kumagabi Efektibo niya barato pa Kusog na sa kutindahan
1: Di nagyod mapugnan Ang pagsalig sa katawhan Sa Magnum C The most trusted by seniors Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Bisleg City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
10: Elizabeth Barquez, taga Barangay 12, Cagabaran City. Okay na sa ako kung nakainom ko ka ng Magnum C. Nawala man lang akong nervyos, akong upo. Pero napa akong nangangang akong ibati karon napa kanya akong magmulmul akong kamot. Nga magsingig akong gumamit na ng Magnum C para mamula. Pitsibo, barato pa.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Carmen Agusan del Norte, JD Pharmacy, ug RTR Pharmacy, ug sa Kabadbaran City, mapalit sa Sir Lander Pharmacy.
0: Love, sex, marriage, and career.
11: Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
12: Sex, Marriage, and Career. Comments, Captain Jay, kung si Mommy Lucky.
11: Tataod na, muklas na buda, tataod, mamalengke na sada. Padong kas butika, pharmacy niya, maduga, papalit kas palengke o isda o whatever, gulay man na. Ayaw kalimot sa paghapit sa mga butika o grocery stores, pagpalit o Magnum C Herbal Coffee. Nindot kay paghigup-higup sa inyong kape, basta Herbal Coffee, Magnum C.
12: Yeah, at para naman sa atua ka ng mga parehas sa Kuwa Captain Jig, na ka na ganing constipated sa high, ka ng dugay makabawas, ka na, ako, nindot kaya to ang Magnum C Barley Coffee para yeah, sa
11: Magnum
12: mga
11: C Barley Coffee.
12: Hindi ka bawas, nindot na siya, Captain Jig. O syempre, para sa mga na-diabetes, ayan, I'm sure, Captain Jig, dagan kaag nagpaminaw sa tuwa nga na ay maka-encounter aning sakit ng diabetes no, nindot kaayo ang atong Magnum C Diacare. Available sa mga butika.
11: Magnum C Diacare. Magnum C Diacare. Yun.
12: Magnum C Diacare. Pumuhato sa butika, mangutan na. Kung sa tuwang, kung sa ganitong food supplement sa Magnum C nga para sa diabetes, Magnum C Diacare.
11: Ayan, kung haplas ang istoryahan, nindot kaayo ang haplas ng Magnum C usab. 95 pesos lang. Pangita mo haplas na di as butika. Kung ano ka, di may bukid nun, tanawas mga butika na nasa Quad, Astenzo, na diri sa may Bufarco, na diri sa may Royce Plaza, nasa Centro Mall, sa Maramag, makapalit mo ka ng Magnum C Herbal Massage Gel. Sa Bayugan City, nasa Mom's Option, nasa JR ba na? GSR. Ayun, no? Makapalit mo na JSR, sa INI, Ma'am sa Option Pharmacy, diri naman ka sa San Francisco Agusan, nagtapok ang mga butika diya, makapalit
12: naglaray.
11: Mo. Naglaray ang mga butika, pagpalit mo diya Magnum C Herbal Massage Gel, apil na niyo sa inyo hangguan, huwag magpalit kang kape, pangita lang mong laing produktos Magnum C Ginana, Vapor Rub, Hot Plus, Naimutia, Kojic, Papaya nga sabon, maligo ka, Naitoner, Naipars Kilikili, kompleto.
12: Kompleto, Ricardo, sa nga to ang Magnum C products.
11: Ang kanindot lang kaya Magnum C, nagpabiling.
12: Epektibo, barato.
11: Ayan. Magnum C, epektibo, barato.
12: Magnum C, epektibo, barato.
11: Ayan. Salamat sa pagpamina, Nanay Christita Ormilio ng diha sa Union, Bansalan. Salamat
12: po. Salamat po sa inyong pagpamina. Ayan. Si Noah Hashim, thank you po sa inyong pagpamina.
11: Si Nanay Epifania Espaltero, akong husband, naminaw sa inyong programa. Magnum C user po ni Kapitan, nagapalit me sa Mom's Option Pharmacy sa Bayugan. Salamat po sa inyo. Lizaline Esperas, maraming salamat po sa inyo pakikinig.
12: Ayan. Salamat po sa pagpaminaw kay Amana Gulmatico, ang mga taga-isulan, Sultan Kadarat. Salamat sa pagpaminaw. Si Nanay Johansson, Captain J.
11: Yun, salamat po.
12: Salamat po, Nanay Johansson.
11: Si Inyos Vilmag, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mabuhay. Thank you very much. Napapamamilaki.
12: Ay, nakalang alive! pa ba ta karon?
11: Wala na.
12: Ah, okay. Tingala mo kung ano mga nag-comment karon. Salamat sa mga nag-share sa itong Facebook Live karon. Sila Daisy Patak, thank you very much. Si Mary Joyce Mambulaw Adizon. Salamat po sa inyong pagpamina. Huwag na mina po sila Christopher Lanas, Captain Jake. Sa mga taga New Bataan, Davao de Oro, maraming salamat. Si Inday Mados. Mados, maraming salamat. Shoutout po kay Elena Montero. Ayan. Uy! Ah, Elena Montero, si Kuya Joel Bosses, si Kuya Bobong Namino, doon sila karoon, Captain Jake.
11: Salamat po.
12: Salamat.
11: Balikan lang natin ang kwento ngayon, mga kaibigan. Ang kwento po ni Rhea tungkol po sa kanyang kapatid. Ang kanyang kapatid po ay napakalaki ng problema na pinagdaanan noon. Nag-abroad niya for 20 years, mga kaibigan. Wala sila saktong
12: communication.
11: Yeah, for 20 years, mga kaibigan, may saktong communication. Tapos, itawagan sa barkada sa Ingsuon. Natabang nga din, mga Ingsuon na din. So, wala nagikan sa abroad, wala nagidawat sa pamilya. Siguro, naging dili mayong history sa family, even ang mga anak. Nagsakit nga, wa na yun intang giduaw. Hantun na sa iyang kamatayon, wa yun giduaw. Bisan sa lamay, wa yun giduaw. Kung imang pamalundungan, medyo maot, pero di ni mo ma-blame ang pamilya. Because the fact nga, wa mo duaw, dahi something nga, pinakabugat yun siguro nga gibuhat ang namatay. So mo na ito, naing mga messages niya, Mami Nati.
12: Naing mga message ni Captain Jake o. Alam si Noah na rin, Captain Jake, nga malaking aral ang mga nakukuha sa bawat letter sender ninyo. Totoo talaga na ang nasa huli ang pagsisisi. Pag mali ang ginagawa mo sa buhay, kaya habang malakas pa tayo, ay magtanim tayo na mabuti sa lahat. Lalo na sa pamilya natin at lagi manalangin na maganda ang kinabukasan. Sabi ni Noah. Ngayon pa dali si Marden Cuentro, Captain Jake. Mind hapon, Captain Jake at Mami Lucky. Not being judgmental, okay? Siguro consequence na siya sa iyahang nahimo atong time nga kusgan pa siya ug naa pa siya kwarta.
11: Ayun.
12: Subo lang pamalandungon na wala din siya kapangayog. Sorry sa iyang family. Pasalamat na lang po siya nga na siya igsuon nga sama sa sender na andam mo damay sa iyang ug damayan siya sa iyang last days. Mabuhay ka, sender.
11: Ayun. Hindi ka na kay Marlene Cuentro. Tama ba?
12: Oo, Marlene Cuentro. Salamat po sa inyohang message din sa ato, Captain G.
11: Salamat po sa inyo, ha? Sige, Mami Lucky, bago natin bago magtapos ang ating programa, ano bang mensahe?
12: Ayan, para sa kuha naman, Captain Jake, no, di naman tayo mag-dwell sa nahitabo, sa past. Pero, dili po na ito mablame ang family, Captain Jake, kung unsa man ang whatever man ang nahitabo in the past. Siguro, bugat-bugat siguro ang wound nga, or ang samad nga nahatag ani sa pamilya, sa iyang igsuon, Captain Jake. And dili po na ito mablame kung unsa man ang, dili po na ito mablame ang family, Captain Jake. Uglisod po nga, muhusga lang tadiretso sa pamilya. Kasi nasalig, grabe ka ay nga kasakit, Captain Jake. Nga,
11: grabe ka siguro.
12: Oo nga, dili na ito makita sa gawas. So, diba? Pero syempre, ang pagkamatay sa kuya, dili dahin automatic, dili man po na ito mablame ang family, Captain Jake, automatic mapasilo dahin sa itong, sa mga sala nga nabuhat ba karon. At the same time, valid po masakitan o maluoy ang, syempre, ang, ikaw, isip isa ka igsuon ba, masakitan ka, maluoy ka, ana. Say, makaingon ka nga, untag, ipasaylo man lang, bago na, diba, ana ba? Pero I think, ang sender, dili man siya ingon ana, Captain Jake. And then I think, masanibtuno na nga to ang sender. Kumbaga, dili na nato, pero karon as a sender, dili na nato pasunon siguro ang mga pangutana ba or mga kasakit nga nasa imuhang kahintang. And let's respect each other's kuan nga ni Captain Jake. Respeto na lang po na ito ang pamilya. Ang pamilya, ang pinaka-importante karon, Captain Jake, is naa ka sa panahon nga kailangan ka sa imong igsuon, naa ka sa mga panahon nga kanang nagdala-dala siya ani iyang sakit. And at least na kay nabuhat ba nga kanang kamaayuhon nga maka I think imong igsuon pod for sure nagmahay man pud siya kung unsa man galing ang mga nahitabo in the past, Captain Jake. At least bago siya napanaw sa iyang kamatay, madala niya ang imuhang kamaayo nga pagpakita sa iyang ma-feel niya nga love gihapon siya. Kana lang ako masulti, Captain
11: Jake. Salamat, Mami Lucky, very thank you. Salamat din sa pagbaminaw kay Ma'am Dai E. Chavez, nakikinig po sa programa natin. Salamat po. Anyway, lesson na lang po tayo, mga kaibigan. Napakagandang lesson to, mga kaibigan. Muna ingon nila ba na it takes a lifetime to build your name, to build your reputation. It takes a lifetime, mga kaibigan. But it takes a second to destroy it. It takes 5 seconds, 3 seconds, it takes seconds to destroy it. Lima ka, lifetime mo i-build imong pangalan, i-build, lifetime mo i-build imong pamilya, lifetime mo i-build imong pagkatao, imong reputation, but few minutes, few seconds, o sa kamaling desisyon, pwede magubang imong pagkatao. Kaya, lagi pong bilin sa programa ito, mga kaibigan, mag-ingat. At kailan dapat mag-ingat? Ayan, mag-ingat sa mga panahon that sa mga panahon na you are struggling. Ayan, mag-ingat ka dyan, mga kaibigan. Kasi sometimes, when you are ka ng feeling ni mo nga grabe ang mong struggle sa kinabuhi, makabuhat ka mga maling decisions. Makabuhat ka nga dili mga maayong decisions sa kinabuhi. And how much more mag-ingat, ayan, sa mga panahon nga you are too ka ng kuan, you are too blessed in life. Kay sometimes po, sa sobra ni mo ka, ma-overwhelm ka sa mga blessings sa na abot sa mong kinabuhi, you tend to do something na dili po maayo and makaguba po sa mong pagkatao. Ayan o. So, neto ha, sama-sama laging bilin po mga kaibigan, mag-ingat sa panahon ng pagsubok at lalong-lalo na sa mga panahon ikaw ay pinagyayaman. Ayan. Yan ang pinakabantayan na to sa itong kaugalingon kay usahay, makabuhat ta kung out of excitement, out of happiness, makabuhat ka o ka ng dili maayong decision, especially pagka pinagpapalang buhay. And I believe nga ang tao nakabuhat o dili maayo dito sa panahon nga siya abunda pa sa iyang kinabuhi. Ana, so maybe nakalimot sa pamilya, maybe nakalimot sa asawa, kay doon na siya'y nabuhat nga di maayo, nga abi niya, maulan to ang kalipay sa kinabuhi.
12: Yes.
11: Ana, makana ba itong labi nagdaghan pagkagsapi, daghan kagwarta, makalimot man ka nga, nay Ginoo nga pwedeng mo punish ni mo.
12: Mm-hmm.
11: O di, ay nako, sultian ta mo, daghan kay kong kaila na. Mag-ingat, kaya nga mag-ingat, pag-ingat sa panahon ng pagsubok o kagipitan. Mas higit po sa lahat, mag-ingat sa panahon pinagpapala. Kaya mas daghan ang temptations diha. Nga usahay, makalimot ka nga dunay Ginoo nga pwedeng mugaba ni mo. Ayaw yun kalimti na kay na, huwag makalimot ka na. Basin makuratan ka na lang pag-abot sa panahon. Labi na kung dunay gaba nga muabot sa kinabuhi. Di man yun na pwedeng di ka paninglon sa imong mga dili maayong binuhatan.
12: Mm-hmm. So,

0: ang pinakakuyaw. Wa ka kahibaw na ginatanaw ka lang sa Ginoo o ginaobserbahan ka lang kung paano ka sa mga panahong pinagpapala ka. Ulitin po natin mga kaibigan, baka hindi mo lang naiintindihan. Usahay, makalimutan nga na'y Ginoo kay labi na abi nimo, bunga sa imong pagkugig, pagpaningkamot, dagang grasya, makabuhat kag mali, and despite sa imong pagbuhat og mali, na paghihapon ng grasya, so thinking na di ka na mapildi, o di ka na malupig, o ka na mga kwarta, ka na mga grasya, di na mawa sa imo ha. But ang wa nimo na sabdan is, gipailuban ka lang. O sa Tagalog pa, pinagpapasensyahan ka lang. Ug mahurot ang pasensya, kung mahurot ang pailob, wala na. Mauna niyang panahon. Parehan niya itong
1: sender
0: karon nga sa iyang igsuon nga niabot yun sa punto nga grabing pagmahay. Makita na lang nimo ang pagluy-luy sa mga mata. Igo na lang nimo makita ang pagtulo sa mga luha. Kay di naman nimo pwedeng ibalik pa ang kagahapon. Swerte na kung matagaan pagkahigayunan, pero lisod kay susama sa tuang sharer of the day. Sayang kaagi, sayang igsuon, lisod kay mabutang sa inyong aning sitwasyon. Kanang mamatay ka nga lonely kayo, nga ikaw lang, nga wala kay mga anak nga niadto didto. Dili tungod kay daotan ng imong mga anak, kung dili tungod sa imong mga binuhatan nga di maayo, nga di usab ni mo ma-blame ang mga tao, inana ilang bation.
1: Yes.
0: Sama sa asawa, wala. Not because walay kaluoy sila, but maybe sa panahong buhi ka pa, basin unya inana po ng atong mga binuhatan. Inana kalalum, inana kakagahay po, kabagtik o kasing-kasing kani atong panahon nga daghan makagrasya.
1: Yes,
0: basin sa mga panahon naglisod po ng pamilya, basin wagin po ka-extend siyang kamot o tabang sa mga anak.
1: Hindi natin, hindi wala punta kay baloon sa gidang tinood nga nahitabo sulod sa pamilya.
0: And maybe, basin itong mga panahon, kwartahan ka kayo, tuwa dito sa lahing tao nga dapat unta sa imong pamilya, padung ang imuhang kinitaan. Yung mga blessing sana nga galing sa pagsisikap, sana napupunta sa pamilya. Pero baka napunta sa ibang tao. Kaya dumating ang panahon, dumating ang pagsubok, pinahintulot ka sa pagkakataon. Kaya yan ang pinakamahirap. Igo ka na lang sa pagmahay, pagbasol. Ayan. So, sana wag tayong malagay sa ganang alangan. Yan ang pinaka-lesson, I think, sa ating story of the day.
1: Lesson sa story of the day.
0: I think yan ang pinaka-lesson. Sana huwag tayong dumating sa ganitong pagkakataon. Huwag yung pahintulutan na malagay kayo sa isang alanganing sitwasyon. Pagka pinagpapala, mas lalo kang mag-ingat, mga kaibigan. Ulitin po natin, pagka pinagpapala, may mga biyayang dumarating, mas lalo kang maging maingat. Mas labi ni mong gunitan ng grasya, maampingon ka. Nga dili ka mabutang sa usa ka sitwasyon nga basin puhon bawion ang grasya. Ayaw. So mas labing maampingon, gamit ang biyaya sa tama nga pamaagi nga mapasidunggan. Ano ba sa Tagalog ang pasidunggan? Kana bang sa pagbuhat nimog maayo ang mapasidunggan dili imong kaugalingon kundi li ang naghatag sa grasya. Mapasidunggan tawag nito.
1: Pasidunggan yung Tagalog.
0: Ano ba Tagalog sa pasidunggan? Ha? Ang kapurihan ay hindi para sa'yo.
1: Para, murag parangal.
0: Ngayon, ang parangal o ang pasidungog, ang kapurihan, hindi sa iyo, kundi sa pagawa mong tama o sa pagawa mo ng kabutihan, sino ba ang makita sa tao ba? Dili imong kamaayo, kundili ang makita sa tao ang kamaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi.
1: Ayun.
0: Yun ang dapat. Yun ang sakto. Maning kamot lang, kaya di man ta perfectong tao, makasasala, mabuda. Pero ang kanindot, kaya naning kamot nga mahimong maayong tao.
1: Mm-hmm.
0: Ang pag-ampo kanunay, nga mahimong untang tarong, anak, nga ilikay sa mga pagsulay. Ayun. Pagsulay, nga kahibaw kang di mo kayang likayan. Honey nindot. But anyway, maraming salamat po. Sana po may mga nakuha tayong aral sa kwento doon, mga kaibigan. And nawa po, kayo po ay mga sa inyo po na nakikinig sa programa natin. Sana po may nakuha kayong aral. Sana po magsilbi itong aral sa ating lahat. Ulitin po namin ang pinakamagandang linya na nasabi ko today. Mag-ingat sa panahon na ikaw'y pinagpapala. Mag-amping sa panahon na ikaw abunda pa. Kaya mas grabe ang pagsulay ni Ana.
1: Ayun.
0: Nindot kayo na kung maampingon ka, mas daghang pang grasya sa unahan. Kay malauman ka man sa Ginoo, ang mapasidunggan, sa ihang paghatag.

0: sa grasya sa imo, dili ikaw ko, dili siya. Mao na pinakanindot.
1: Happy birthday
0: naman on my play. Maraming salamat po mga kaibigan at magandang araw po sa inyo lahat. Magpapaalam na kami bukas muna sa programang Love,
1: Sex, Marriage and Career.
0: Ako po si Captain Jake.
1: Huwag Mommy Lucky.
0: Huwag niyo pong kakalimutan na lagi po naming bilin sa inyo mga kaibigan. Ang bilin po namin ay ang taong tapat ay sagana sa lahat ng bagay. Yan. Gaya ng kwento ngayon, kung magpakatapat ka sa iyong partner, sigurado magiging sagana ang buhay. O, tignan mo ang kawalan ng katapatan mga kaibigan. Nagbunga sa hindi maganda, tama po ba?
1: Mm.
0: Yun, maging tapat sa lahat ng pagkakataon dahil ang taong tapat ay sagana sa lahat ng bagay. Maraming salamat po mga kaibigan at magandang araw.
2: Love, Sex, Marriage and Career. Ang Magnum C Products mapalit sa Bayugan City, Agusan del Sur, H&G Pharmacy, Mom's Pharmacy, I&I Pharmacy, Israel Store, o HK Generic Pharmacy.
3: Good morning, Mang.
4: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
3: Kumunta ng...
4: Dali din mga pita, tilawin ng kape.
3: Kumunta sa aroma niyo, uy.
4: Ay, syempre.
3: Hindi, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malamig yung kayo.
4: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
3: Magnum C Herbal Coffee?
4: Oo. Mao na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay nanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagitani. Kay nanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
3: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
4: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko o Magnum C Herbal Coffee.
1: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
2: Ang Magnum C Products mapalit sa Aliosa North Cotabato, RJ Pharmacy, Jamilu Pharmacy, o FJNK Pharmacy.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Linda Balidoy, taga Puro 4, Lower Mabini. Lahirag yun sila karon nga, nakagamit ni Ani. Mainay mo hang paminaw sa imong lawas o naidaghan mga sakit-sakit. Risko na kay iliok-liok niya. Barato rapod. Ma-afford rag yun nimo kung gamay ra imong kwarta.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Carmen Agusan del Norte, JD Pharmacy, ug RTR Pharmacy, ug sa Kabadbaran City, mapalit sa Sir Lander Pharmacy.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: So, San Ruel, Kalukan, Porok, Wansi, Mangalyanes. Nako'y gibati sa kong lawas. Nakainom na kong Magnum C na uli-uli, anak. Nga, may po ang Magnum C. O sa iyang kape kay balay ka ng imong gibati nga kung maulian git ka.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Carmen Agusan del Norte, JD Pharmacy, ug RTR Pharmacy, ug sa Kabadbaran City, mapalit sa Sir Lander Pharmacy.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Prescription. Yes, go. 70 years. High blood ko. Dahil wala na ko mo inom. Uko ng kuan. Ito ng maintenance na ko. Makalimot man ko. Kani may sige na ko. Kape, buntag, udto, hapon din. Ug na kapsul. Minumpod ko. Kaduha, usahe.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, o Magnum C Herbal Massage Gel, mapalit sa Hingoog, Seafarers Pharmacy, o Jomed Pharmacy, sa Ampayon Butuan, RN Pharmacy, World Pharmacy, Sakurato, Health Savers Pharmacy, Pharmacia Freeman, o WRV Generic Pharmacy.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
10: Rovilin Rilano, 40 years old. Magsakit-sakit yung mga kalawasan. Karon nagkagamit na, marag okay na. Okay na akong kalawas. Dili na magsakit-sakit. Nakauyon yun. Epektibo, barato pa yun, sir.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukidnon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
11: Rosita Bondok, kami puro Magnum C ang pagkape namin buntag, sir. Maraming dalala ng kopong yan. Kaya pati yung anak kong farmer, gustong-gusto niya, talagang Magnum C. Ang binibili namin, tag-isang pack, maganda yun, maganda, makakon sa puso, epektibo, barato.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Mac Amiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
12: Valentina Eborde. Sa una, wala ko nagamit Magnum C. Tapos si nanay, alibyo ko siya sa Magnum C. Tapos nagamit na po ko. Tapos cancer patient ko, breast cancer. Napa-ultrasound ko, may nakita na po sa Picasso sa dede na ako. Pag inom na ko tuloy-tuloy sa Magnum C, nawala. Pag ultrasound na ito, nawala ang sa Picasso. Wala naman ko yung Picasso. Cancer patient, survivor man ko. Dangang salamat sa Magnum C.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
2: Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Impagalindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Dagala kami ng organan ko kay tama ko siya malunggay, tas maka pancha og sugar, maka regulate. Nalipay ko kay na iyar palingani, di ba? Taka kano gulay yun nga kanang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainam na ni mo siya. Since taga coffee man me, kini na lang, healthy pa siya. Barato yun siya. Affordable lang kayo siya. Healthy pa yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Fast Med Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.

0: sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Pilihin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi? Asa man ka, lami ka una, no?
9: Good news! Davao de Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
10: Hugo Bistro!
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer og kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PCNet o InstaPay, makabayad og bills, makapalit og prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store og pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
14: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sasyon.
16: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
17: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
16: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
17: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
16: Likayi ang dialysis. Protect ahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
18: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
19: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
6: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival.
9: MCOR Festival!
6: Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival.
9: MCOR Festival.
4: Pretty Jive Fair Trade
1: cabinet number R11-10032, series of 2026.
20: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: Micros
2: two.
1: Micros Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
7: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
6: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga
8: anak. I am
9: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
11: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
12: Prudensya Altirado. Tapos, nagapan na po. Ay, kasunod din ako sa Magnum C, sir. Loodlo mo ko nagagamit ang Magnum C. Yung pagkadoong na ko sa iyong radyo nga, hinana, kadadlo ko nagagamit sa Magnum C. Gobo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palati ang ginagmay. Masalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Nabarapurapod.
11: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
13: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
14: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
15: Gutom na lagi. Asa magkalami kauna, no?
16: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
17: Hugo Bistro.
18: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
19: Tara na!
18: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
19: More than good pizza.
20: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
21: Ahoy! Kidney care time!
22: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
23: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
24: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.

0: sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya.
1: Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Medwin, Bulacan, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitake ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
7: Ino bisira, taga Matina, Pangi. Mayong ako lawas o makaano ka inom. Diyan sa laptop, sulog sa kape. Ang ako nga sakit nga sa ula, wala po ka tumar na. Yara ko nga tritis, pero nuwala. Pero buhay na magbati, wala ko nga bati tritis. Hindi po, mayong.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
9: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
10: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako bilhin.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Tilang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival.
13: Pretty Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
14: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact Sir 999-885-6822.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Papaya.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, nabunturan Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
7: Makabuhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
9: Si Pinabisira, taga Matina, Pangit, Davao City. Ako ng tilawan na Magnum C. Lami yun ay. Lami akong pamati sa akong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, baragurasan.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
11: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
12: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
13: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
14: Hugo Bistro.
15: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
16: More than good pizza.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
18: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Ahoy! Kidney care time!
20: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
21: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
22: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 90!

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At hindi ko na ito papatagalin na sa mga kamakabuhay po natin dyan na nagpaabot ng kanilang mga katanungan. At diretso tayo sa ating texter segment. And we have our texter Makabuhay Day, Doc Glenn. Gusto ko lang po magpasalamat sa EXL Makabuhay Products. Ako po ay may PCOS at halos 2 taon na po akong hirap na hirap sa irregular menstruation at matinding hormonal imbalances. Ang bigat po ng pakiramdam ko, lagi akong bloated at madalas na sumasakit ang puson ko. Pero simula po akong uminom ng EXL Makabuhay Capsule 2 times a day at sinabayan ko po ng EXL Makabuhay Black Coffee tuwing umaga, unti-unti ko pong naging naramdaman ang regular na cycle ko. Nawawala na po ang sobrang pananakit at magaan na ang pakiramdam ko ngayon. At base sa ultrasound ko, nakita na lumiliit po ang aking polycystic ovarian syndrome. Zenaida from Surigao City. Maraming salamat po, Miss Zenaida. No? You know what? Ang PCOS or polycystic ovarian syndrome ay isang uri po ng hormonal imbalance na nakaka-apekto sa ovulation at metabolism po ng kababaihan. Ang ganda po kasi ng epekto ng EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay may turmeric at makabuhay na kilalang kilal bilang isang natural anti-inflammatory at pangalawa, hormone balancing herbs. May vitamin C plus B vitamins pa ito na tumutulong sa metabolism at cellular repair. Samahan mo pa ng EXL Makabuhay Black Coffee na may ginseng at spirulina para sa ating kalakasan at insulin regulation. Tandaan, kapag stable po ang hormones at blood sugar, malaking tulong ito para ma-manage po ang PCOS. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Nagpa-ultrasound po ako dahil madalas ang pananakit ng aking tiyan at nakita po na meron akong gallbladder polyp. Hindi ko po alam kung delikado ito. Ano po ba ang dapat kong gagawin? Victor from Davao City. You know what? Ang gallbladder polyp ay isang maliit po na growth ng lining ng gallbladder. Madalas, benign po ito. Hindi po ito cancerous ha, pero kapag lumaki ng higit na 1 cm, kailangan bantayan kasi pwede itong mag-lead po ng gallbladder cancer. Bakit nga ba tayo nagkakaroon ng ganitong klaseng uri ng kondisyon? Baka posibleng dahil too much exposed ng cholesterol or matataas na mga pagkain cholesterol. Chronic inflammation, pwede rin. Posible din ang genetic predisposition factors. Importanteng umiwas po sa mga matatamang pagkain at oily products. No? Main po ng mga matataas po na fiber diet, gulay, prutas, whole grains, regular na ehersisyo para bumaba po ang bad cholesterol. Huwag palagpasin ang regular ultrasound ng check-up para mamonitor po natin sa inyong kondisyon. No? Well, paano nga ba makakatulong EXL Makabuhay products sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon? From EXL Makabuhay capsule, ito ay may garlic, sambong, cinnamon, para sa cholesterol management at turmeric at ginger para sa anti-inflammatory effect. While the EXL Makabuhay Black Coffee, meron siyang psyllium husk at spirulina para sa digestive health at antioxidant mula sa mangosteen at guyabano para sa protection laban sa oxidative stress. In scientific basis po kasi mga kamakabuhay, ang cholesterol deposits at chronic inflammation ay nagpapalaki po talaga ng chances ng gallbladder issues. Ang anti-inflammatory at antioxidant compounds ng EXL Makabuhay herbs ay tumutulong sa pag-maintain po ng healthy bile function at liver support. Para sa mga ganitong klaseng uri po ng health concern, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule. 1 capsule 3 times a day before meal at EXL Makabuhay Black Coffee naman, 1 sachet every morning. Reminder lang po mga kamakabuhay, kung may biglaang sumakit at matindi sa kanang tiyan o may paninilaw sa balat, pati na rin ang paninilaw sa mata, agad na magpatingin. Baka kasi may gallbladder obstruction or pagbara mismo ng bato, particularly sa gallbladder area. Alright, pero bago tayo magpaalam, gusto ko po mag-iwan po ng mahalagang paalala sa ating mga kamakabuhay ngayon. Importanteng tandaan na ang katawan ay isang biyaya, kaya dapat po natin itong alagaan at pahalagaan. Health is not just about what you are eating. It is also about what you are thinking and of course at the same time on what we are saying. Hindi lang pagkain at suplemento ang nagpapalakas po sa ating katawan, kundi pati na rin ang ating mindset at lifestyle. Kapag tayo ay positibo sa buhay, mas madali po nating malalagpasan ang pagsubok, lalong-lalo na pagdating po sa ating kalusugan. Ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay hindi lang po ito basta-basta na ordinaryong suplemento. Ito ay likas na suporta sa ating immune system, circulatory system at kabuuhang wellness upang tayo ay masiguro maging malakas tayo sa bawat hamon sa buhay. Sabi nga sa Jeremiah chapter 30 verse 17, "But I will restore you to health and heal your wounds." sins, declares the Lord. Mga kamakabuhay, tandaan po natin na ang kalusugan ay hindi lamang tungkol sa physical na kagalingan, kundi pati na rin sa ating spiritual na kalakasan. Kapag tayo ay may malakas na pananampalataya at tamang pangangalaga sa ating sarili, at tiyak na mas mahaba, mas masigla at mas makabuluhan ang ating buhay. Kaya piliin po natin ang wellness, piliin po natin ang buhay na puno ng kalakasan, kasiglahan at pagpapala. Maraming salamat sa mga nagpaabot ng mga katanungan and of course, sa araw-araw na pakikinig ng ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico. Hanggang sa susunod po natin pagsasama, always remember, stay healthy, stay blessed, and take charge of your health. Magandang buhay sa ating lahat.
1: What's up, Doc?
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: 521.
8: That time check was brought to you by
9: Board Member Colherb Zamora Absai.
10: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
11: ACS.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: Micros
2: two.
1: Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
6: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe ay anak nga babae. Di na anak. Pinaagi sa makabuhay. Nagitagi may sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ako ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
8: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
10: Fishman Lacamora taga Tagum City. Na nagainom ko og Magnum C herbal coffee na akong gibati nang namagutay kapuyon ko bagikan ko nagtrabaho na inom jud ko anang Magnum C herbal coffee kay kondisyon man akong lawat dili ko kapuyon wala lang labad ako ulo dako jud makatabang ang Magnum C herbal coffee. Pitibo po og barato.
9: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
11: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
12: Kamu ba nasayod na ang Melvent Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil o ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified o Organic. Congratulations, Melvent Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City sa mga suking customers og kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
13: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ahoy! Kidney care time!
16: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care, nakatabang gyud sa akong kidney.
17: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival.
19: M-Core Festival!
18: Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival.
19: M-Core Festival.
18: Pretty Jive Fair Trade
0: permit number R11-100032, series of 2026.
19: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: #1.
1: This is FMR.
2: Ang lupet!
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Arangkada! Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada! Siksik sa katotohanan, balanse at walang kinikilingan. Arangkada! Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster. Arangkada! Arangkada na! Arangkada! Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada! Siksik sa katotohanan, balanse at walang kinikilingan. Arangkada! Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster. Arangkada! Arangkada na!
5: Pilipinas. Ako si Jack Batallones. Ito ang
6: Arangkada Balita.
7: May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romales. No joke.
8: Vice President Sara Duterte pinapa-aresto ng Quezon City Regional Trial Court kaugnay ng kasong grave threats. Dalawang magkasunod na forest fires humiklab sa Davao de Oro. Matinding init, tinitingnang sanhi ng sunog. Mag-asawa sa Cotabato, patay ng mahulog sa bangin ang sinasakyang motor. Panibagong pagtataas sa presyo ng mga produktong petrolyo na mumuro sa susunod na linggo.
9: Well done, Alex.
8: At Pinoy Tennis Pride Alex Iyala, umarangkada na sa ikatlong round ng US Open.
9: Excellent performance here on
10: Naglabas ng arrest warrant ang Quezon City Regional Trial Court laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng kasong grave threats ayon sa kanyang abogado. At live mula sa QCRTC, may umarangkadang balita si Mari Ocampo. Mari.
11: Hindi niya kinumpirma nga rin mismo ni VP Sara na nakatanggap siya ng notice para nga sa kanyang warrant of arrest na ilabas nga ng Branch 98 ng Quezon City ngayong araw. Ayon nga sa statement ni Duterte, inihati ng notice ng PNP sa Office of the Vice President at kanyang mga abogadong si Attorney Paul Lim at Attorney Clifford Chua. Kaugnay ang kaso sa tatlong bilang ng grave threats na isinampa ng Department of Justice laban sa vice dahil sa kanyang mga pahayag tungkol sa umunoy pagkuha ng hitman para para kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez kung matutuloy ang umunoy plot laban sa kanya. Nauna nang inirekomenda ng mga prosecutor ang 120,000 pesos na bail sa bawat count. Sinabi ni Attorney Lim na walang intensyon ng Vice Presidente na takasan ang batas at patuloy niyang gagamitin ang lahat ng kanyang legal remedies. Iginiit noon ni Duterte na malisyosong inilabas sa konteksto kanyang mga pahayag at nilinaw na hindi ito banta ng assassination kundi pagbibigay din umano sa banta sa kanyang seguridad. Idinasura naman ang hiwalay na reklamo para sa inciting to sedition laban sa Vice Presidente kaugnay sa kanyang mga pahayag. Ninyo ngayon dito sa labas nga ng Justice Hall dito sa Quezon City, makikita natin na inaantabayanan ng pagdating ni VP Sara at ng kanyang mga abogado para nga makapagpiyansa, no? Meron ding presensya ng CIDG dito at umaalala nga natin, no, ang CIDG ang nakatoka pagdating nga sa mga high profile cases nitong mga nakaraan. Ngayon until 4:30 lang yung sinasabing operations ng QCRTC, no? Pero nakita natin na heightened alert pa rin at mataas pa rin ang level ng seguridad dito sa labas. Hinihintay nga natin kung pagbibigyan ba na makapag-bail ngayong araw din dahil nagpas na sa operations ang kampo ni Vito Sara o bukas dahil bukas daw bukas ang kanilang tanggapan, no? Pero discretion pa rin daw ng korte kung papayagan na makapagpiyansa si VP Sara. Ngayon naman, pagdating sa impeachment proceedings at dito sa criminal proceedings, magkaiba ang dalawa na ito, kaya wala itong epekto pagdating nga sa impeachment case ni VP Sara. Ang end goal kasi ng isang impeachment proceeding ay matanggal sa pwesto ang isang opisyal. Samantalang ito namang criminal proceeding, ang target nito ay mapanagot yung maitala, either makulong siya or kailangan niyang makapag-bail. Ngayon dito sa kaso ni VP Sara, ang pwede siyang makapag-piansa sa naikaso laban sa kanya. At yun nga yung hinihintay natin na mangyari dito. Ninya?
10: Mari, paano kung hindi siya nakapag-piansa?
11: Ninya, kung hindi nga makapag-piansa ngayong araw, no, si VP Sara, yan ang inaantabayanan natin kung ano ba ang mga susunod na hakbang. Dahil nga eh, bukas pwede pa naman siyang makapag-piansa, no? Pero again, discretion pa rin nga raw yan ng korte. At sabi naman nga ni VP Sara at ng kanyang mga abogado, hindi daw sila tatakas dito sa batas at may pag-cooperate sila pagdating dito sa kaso na ito. Ninya?
10: Mm-hmm. So kung sakali hindi rin siya nakapag-piansa hanggang next week, anong mangyayari ngayon?
11: A standard procedure, Ninya, no, kailangan ma-serve sa kanya ang warrant either ng NBI or ng PNP or ng CIDG. At yan ang hintay natin. Ninya?
10: Alright, maraming salamat, Mari Ocampo.
0: Walang ulan pero winasak ng flash flood ang ilang tahanan sa gilid ng isang ilog sa Dinalopihan, Bataan. Yan ang umarangkadang balita ni Rod Izon.
2: Binulagan ng flash flood ang siyam na bahay na nakatayo sa gilid ng isang river channel sa Purok 5, Barangay Pita, Dinalopihan, Bataan. Ayon kay Dinalopihan Mayor German Tong Santos, siyam na bahay ang halos nawasak, habang isa sa mga ito ang tuluyang inanod ng malakas na agos ng tubig sa Pita River. Nasurpresa ang mga pamilyang nakatira sa gilid ng ilog nang biglang bumulwak ang malakas na agos ng tubig. Tila gumugulong pababa sa kailugan ang bugso ng baha kasama ang mga trosong tinangay ng malakas na agos. Ipinagtataka ng mga residente kung bakit biglang bumulwak ang ilog gayong wala namang malakas na pag-ulan sa lugar nang mangyari ang flash flood. Ayon kay Mayor Santos, ang malaking volume ng tubig na dumausdos sa Pita River ay nagmula sa kabundukan ng Batchawan, Subic, Zambales na nakararanas ng malakas na pag-ulan at may iniulat na pagguho ng lupa. Agad namang inilipat ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, MDRRMO, ng Dinalopihan sa evacuation center ang mga pamilyang apektado. Umapaw na rin ang matinding agos ng baha sa mga kailugan sa iba pang barangay, kabilang ang Dalaw, Pagalanggang, Tukop, San Simon at iba pa. Pinapayuhan ng lokal na pamahalaan ang mga residenteng malapit sa Pita River na manatiling mapagmatsyag at agad na lumikas kung muling lumakas ang agos ng tubig. Mula sa FMR Northern Luzon, ako si Rod Eason ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Dahil sa matinding aberyang idinulot ng baha sa NLEX sa mga motorista, umaksyon na ang Toll Regulatory Board at ipinababalik ang bayad ng mga RFID users. Makausap natin sa linya ng telepono ngayon si Julius Corpus, ang spokesperson ng TRB. Magandang hapon po, Sir Julius, at welcome back sa Arangkada Balita.
12: Sir Jack, isang magandang hapon po sa inyo at sa lahat ng masugid niyong taga-subaybay sa inyong programang PRTV. Magandang hapon po sa lahat.
0: Yes, Sir Julius, una-una, linawin natin paano yung magiging reimbursement ho. Kunyari ako ay RFID user, nabawasan na ako ng regular toll fee. Paano may ibabalik yan? Automatic po ba yan or may kailangan pa akong requirements na isubmit or paano po?
12: Ganito po ang magiging proseso niya, Sir Jack, no? Dito po sa mga RFID users natin, meron po tayong tinatawag na rebate program na nagawa na rin naman po natin nung nakaraan. At yung pong dadaan dito sa parte ng Pulilan up to San Fernando at vice versa ay magkakaroon po ng rebate or refund after one day or more or less next day. So yung pong angkop na discount na or rebate na i-compute ay ibabalik dun sa RFID account nila kinabukasan. At ang halaga po nitong rebate na to is for class 1, 113 pesos sa isang passage. For class 2, 281. For class 3, Sir Jack, is dalawang beses kayong dumaan, i-times 2 nyo lamang po.
0: Mm-hmm. And yung gano'ng katagal bago maibalik po? Kumbaga within one day, two days, or within the day din?
12: Next day po ang best effort that the NLEX operator has committed is the next day it will be credited back dun po sa RFID account nung ating motorista.
0: And sir, sa isang panayam, may sinabi kayo nga parang backroom computation. Paano po ito gagawin? At may system po ba ang NLEX na in place para makita kung sino yung mga na-charge at magkano ang i-refund sa kanila?
12: Tama po, Sir Jack. The backroom computation that I mentioned is in fact yung they will identify all of these vehicles po mm-hmm. na dumaan dito sa area kung saan meron tayong libreng toll fee or na waive ng toll fee. Mm-hmm. There is a way to get all of this information from the database naman po ng NLEX. No?
0: Mm-hmm.
12: Lahat ng dumaan doon, lalo na yung mga naka-RFID, mm-hmm. na-monitor po yan at nakukulate nila. Mm-hmm. So all of those vehicles po na dumaan sa area ang yan na merong waiver of toll fees mm-hmm. will be identified and i-recompute yung kanilang toll fee, ibabalik yung mm-hmm. kanilang rebate the next day.
0: Sir, so pag nagbasa ka sa social media, ay may mga ilang comments doon na sinasabing ba't kailangan pang i-charge muna na sa RFID user yung regular toll? Bakit daw hindi parang automatic na, nakagad wala na, zero charge na agad sa system para wala ng reimbursement na medyo masalimuot kung iisipin?
12: Ideally, sana po that would have happened, Sir Jack. No? Mm-hmm. Kaya lang po kasi, if you recall, interoperable po kasi ano, integrated ang ating mga toll system.
0: Mm-hmm.
12: So, mas mainam na, naingatan natin, baka kasi pati yung iba madamay na hindi naman kailangan.
0: Mm-hmm.
12: So, we are just now identifying ito munang section na to kung saan duman yung ating motorista. Mm-hmm. Anyway, nakikita naman po yan, no? Makikita. At yan ay i-refund naman kinabukasan.
0: Mm-hmm. Sure.
12: This is just to avoid any uh-huh. further complication for the entire system kasi baka madama yung ibang mga ano kung sakali yung yun ang magiging approach.
0: Mm-hmm. Kung sakali, sir, magkaroon ng question at hindi na reimburse sa kanila, kanino sila lalapit? Sa TRB ba or sa pamunuan ng NLEX?
12: Kung hindi po sila nakapaghain ng clarification o reklamo, mm-hmm. at hindi okay sa NLEX at hindi sila binigyan ng pansin, pwede nyo pong idulog sa amin at kami tutulong na maibigay sa inyo ang nararapat ninyong rebate.
0: Mm-hmm. And sir, ganito, itong nangyaring flooding sa NLEX, talagang medyo very critical yung daan na kasi choke point, kasi apektado na rin yung mga presyo ng gulay at ilang basic necessities nga dahil nga yung mga nanggagaling sa north, yung transport no, nadadagdag sa kanila at yung nga yung abala. May nangyari na bang ganito katindi dati? Or ito na yung pinakamatindi so far based dun sa ating data?
12: Merong similar incident na po 3 years ago, Jan, Sir Jack, dito sa Tulaog mm-hmm. area kung saan ay nagkaroon na rin tayo ng pagbaha at nakaranas din po tayo ng matinding traffic at that time.
0: Mm-hmm.
12: At ang ginawa nga po ng NLEX para sa ganun matugunan at huwag nang maulit sana yung ganyang pangyayari,
0: mm-hmm.
12: itinaas na po nila yung kalsada dyan ng around 0.7 to 0.8 meters. No?
0: Mm-hmm.
12: Nang sa ganun ay hindi na bumalik yung magkaroon muli ng pagbaha at mm-hmm. ay medyo nataasan naman. And there is even a plan, sana itataasan pa yan ng
0: oh.
12: another 0.7 or 0.8 of a meter uli.
0: Mm-hmm.
12: Kung natapos na sana yung pagtaas ng overpass bridge ng Tulaok,
0: mm-hmm.
12: na sa Tulaok, na pangkasulok po yan ginagawa naman po ng ating DPW. Subalit sinamampalad ay inabutan na po nitong napakabigat na bagsak ng ating ulan. Kung natapos po sana ng maaga yan at time o hindi nag-overflow ang Tulaok at saka yung Pampanga River,
0: mm-hmm.
12: ay siguro po ay naitaas na ng NLEX muli yung parting yan at hindi tayo nagkaroon ng ganitong kalaking problema.
0: So yun nga sir, nung tinaas nila yung portion na yun ng NLEX, nagkaroon ba sila ng miscalculation dahil naulit ili yung baha eh? Or talagang kakaiba lang yung amount ng rainfall nitong mga nakaraang araw?
12: Both instances po, you're correct. Number one, mm-hmm. yung itinaas na 0.70 was the initial mm-hmm. phase of the road racing activity po. No?
0: Mm-hmm.
12: Then pagka natapos na sana yung pagtaas naman noong Tulaok overpass bridge, de balak pa silang taasan muli para mas maging mataas ang elevation muli ng kalsada para makaiwas ng mas maiwas makaiwas uli sa mas malaki ang racing level na nila. Unfortunately, inabutan po. So that study, yung hydrology study, yung flooding study dyan, may have to be updated also, Sir Jack. No? Kaya yan po, the whole government is already working on that. Ang DOTR sa pamumuno po ng aming budihing kalihim at chairman na si Secretary Lopez, DPWH, Secretary Vince, MMDA, ang LGU, ang NLEX, at even mga pati yung AFP at saka Coast Guard na pinadala ng nagtutulungan na po. There are many more involved. It's a whole government approach plus the private sector finding the best solution, both immediate at saka for long term na dito sa flooding area.
0: Sir, last question siguro po, no? Sakali ba, sir, itong refund lang ang gagawin natin para against sa pamunuan ng NLEX, or meron pa kayong sanctions na ibibigay sa kanila?
12: I cannot make a statement on if there is any more sanction or anything that has to be given to the Andex Corporation. Kami po, we will await yung kanilang reply dun sa aming notice to explain. That will be reviewed, the process, and then management will have to bring it up to the board for appropriate decision or action on that regard.
0: Okay, nako. Maraming salamat po sa inyong oras na binigay dito sa Arangkada Balita. Sir Julius Corpus po ng TRB. Again, happy weekend, sir, at mabuhay po kayo.
12: Maraming salamat po, Sir Jack, sa lahat nating kasamahan sa PRTV at...

0: Barangay Araybo sa bayan naman ng Pantukan na nag-umpisa ng alas 6 ng gabi nitong Setyembre 2. Alas 11:30 na ng gabi nang naapula ang apoy.
1: Nasunog ang bukid oh.
0: Kinabukasan, Setyembre 3, alas 2 ng hapon, may sumiklab na naman na forest fire sa kagubatang bahagi ng Barangay Ambawan sa bayan ng Compostela. Dahil sa bundok na bahagi na ito ng barangay, pahirapan ang pag-akyat ng mga bumbero dahil hindi ito kayang abutin ng anumang uri ng sasakyan. Kaya humingi na ng aerial support sa Eastern Mindanao Command ng AFP si Compostela Mayor Levy Abdao. Wala namang naitalang nasaktan o nasawi sa pangyayari. Dahil nasa 1 kilometro pa ang layo ng residential area mula sa pinangyarihan ng sunog. Alas 9:58 kaninang umaga, idineklarang fire under control na ang insidente ngunit patuloy itong inoobserbahan dahil na rin sa pangamba ng mga residente na magkasunog ulit at kakalat pa hanggang sa mga kabahayan. Ayon naman sa Office of Civil Defense 11, posibleng dahil sa matinding init na naranasan ngayon sa Davao Region, kaya nagkaroon ng forest fire.
2: More than the incident, I think what is more important ngayon, hindi lang sa impact ng El Nino on the fire, no? Actually, impact talaga yung fire is impact na ng El Nino. Na sinasabi nga ng ating mga eksperto, 100% certainty na severe El Nino is coming up to the first quarter of 2027.
0: Payo ni Dayang Hirang, lalong-lalo na sa mga magsasaka, na huwag na munang magkaingin sa kanilang mga sakahan upang makaiwas sa ganitong insidente. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Dalawang magkahiwalay na grass fire naman ang sumiklab sa Tolosa at La Paz, Leyte. Yan ang umaarangkadang balita ni Sylvia Abadingo.
4: Kita sa kuha ang malaking apoy at makapal na usok nagmula sa tuyong damo sa Barangay San Roque, Tolosa, Leyte. Nangyaring insidente kahapon, September 3. At dahil malapit ang lugar sa compound at mga pasilidad ng Doralco, agad na kumilos ang mga responder.
5: Actually, waray pa determination niya po na natong Bureau of Fire ano, regarding ang cost and grass fire. Bali, nakita lang natin nga baga may mga asunga na gawas di kang habukin. Salit nag-try ang aton korko, pag-check kung di nagtitikangan aso, so nagpa-lupadirahin drone, dito nakita nga may dangay ang grass fire na haigbawan bukin.
4: Ayon sa Doralco, delikado ang ganitong insidente kung hindi agad maagapan. Malapit kasi ito sa mga power lines at iba pang pasilidad ng electric cooperative. Sakaling kumalat, maaaring madamay ang mga kable at iba pang electrical facilities.
5: Delikado ito na, no? Kung baga kayin aton facilities, labi na aton mga substations, iya mga ligid ini actually is mga grasses. So kung baga dumako ini, yang anwari ka respondihin timprano, posible ini nga dumalagan ang kalayong adihan aton substations.
4: Bukod sa posibleng pagkasira ng mga pasilidad, maaari rin daw maging banta sa kaligtasan ng mga taong nasa paligid. Samantala, sa La Paz, Leyte, nagkaroon din ng grass fire na nagbigay pangamba sa mga residente. Agad naman itong tinutukan para maapula agad ng BFP La Paz, Leyte. Wala namang agarang ulat ng nasugat o nasawi dahil sa insidente. Ayon sa BFP ng Leyte, inaalam pa kung ang sunog ay nagmula sa upos ng sigarilyo, pagsisiga o dahil sa matinding init kahapon. Paalala rin ng mga otoridad dahil sa bilis ng pagkalat nito, iwasan ang pagsusunog ng tuyong damo at basura, lalo na sa mga lugar na malapit sa mga bahay, establishmento at mga power facilities. Mula dito sa Tacloban City, Sylvia Abadingo para sa PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan nakalabas na ng PNP General Hospital.
6: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng
3: Arangkada Balita!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko og makatabang gyud sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee kay tungod na bag-o gyud tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang sa akong pag-inom, nangawala gyud. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
7: Halina't magmakabuhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
10: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grapeseed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flaxseed, nga puno sa omega-3, heart-friendly, og ang powerful Moringa Oleifera o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Kama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapali sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
12: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival.
13: MCOR Festival!
12: Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba. Dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival.
13: MCOR Festival.
14: Pretty Tie Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
15: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Nalusaw na ang LPA na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility pero uulanin pa rin ang ilang lugar sa bansa dahil naman sa habagat. Yan ang umarangkadang balita ni Justine Ignacio. Justine.
3: Yes, Jack. Patuloy pa rin magpapaulan ng habagat sa ilang bahagi ng bansa ngayong weekend. Ang binabantayang low pressure area naman na dating bagyong Obet na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, tuluyan na nga nalusaw nitong umaga. Samantala, isang bagyo naman ang binabantayan ng PAGASA sa labas ng PAR o Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, huli itong namataan sa layong 1,695 kilometers east of extreme northern Luzon, taglay ang lakas na hangin na 45 kilometers per hour na may pagbugsong umaabot sa 55 kilometers per hour. Kumikilos ito pa north-northwestward sa bilis sa 20 kilometers per hour. Sa ngayon, mababa pa naman ang chance na pumasok ito sa loob ng bansa ayon sa PAGASA. At dahil habagat pa rin ang siyang magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong weekend, inaasahan ang malalakas na pag-ulan sa Zambales at Bataan na may sukat na 100 to 200 millimeters. 50 to 100 millimeters naman na pag-ulan ang inaasahan sa Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental at Oriental Mindoro. Ayon sa PAGASA, bahagya naman mababawasan ang mga pag-ulan pagdating ng Linggo. Gayunpaman, asahan pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan sa mga nabanggit na lugar hanggang Lunes, September 7. Jack, pagdating naman sa lagay ng ating mga dam, as of 8 a.m. umabot na sa 204.17 ang antas ng tubig ng Angat Dam. Patuloy namang nagpapakawala ng tubig ang Ambuklaw Dam na nasa 751.29 meters, Binga Dam na nasa 573.95 meters, at San Roque Dam na lumagpas na sa normal high water level sa 285.15 meters. Kaya patuloy namang pinapayo ng mga residente na malapit sa mga nasabing dam na iwasan na muna ang anumang aktibidad sa ilog. At iyan na muna ang latest sa mga oras na ito. Balik sa iyo, Jack.
2: Maraming salamat, Justine Ignacio.
4: Nakalabas na ng PNP General Hospital si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Kinatigan ng Sandigan Bayan 5th Division ang hiling ni Bonoan na palayain siya. Ito'y matapos siyang alisin bilang co-accused ni Senator Jinggoy Estrada sa kasong graft at plunder kaugnay ng flood control scandal. Sakay ng isang puting SUV, lumabas si Bonoan ng PNP headquarters pasado alas 10:30 kaninang umaga. Pag-usapan natin ang issue ng flood control anomalies kasama ang Professor of Public Administration, Professor Edna Co. Magandang gabi po, Professor. Welcome back sa Arangkada Balita.
5: Magandang gabi sa iyo at sa ating mga tagapakinig o tagapanood. Salamat sa imbitasyon.
4: Eto nga po, yung balita kanina ay nakalabas na ng ospital. May release order na si former Secretary Bonoan ng DPWH dahil nga ang gagawin po siyang state witness no dito sa flood control scandal corruption case. Sa madaling salita po, para sa ordinaryong mamamayan, win-win ba ito na makakakuha na tayo ng big fish o baka maging paraan lang ito para makaligtas ang mga totoong may kasalanan?
5: Actually, kung ako yung tatanungin, batay sa aming yung discipline namin no for, sa public administration, loss-loss ito. Okay. Hindi ito win-win sa aking pagtingin. Ano? Sapagkat ang pagkakamali, lalo na sa serbisyo publiko, at lalo na ng isang namumuno siya sa isang ahensya na napakalaki ng responsibilidad pagdating sa public works, hindi ba?
4: Opo.
5: Ito ay supreme responsibility na siguro kasunod sa Pangulo ng Bansa ang responsable sa ahensya at anumang ginagawa ng ahensya, ang ultimate na may pananagutan ay ang pinakapinuno ng ahensyang binabanggit.
4: Mm-mm. So parang ang feeling niyo po, Prof, ay isa siya sa mga big fish, hindi ho ba, na pinakawalan?
5: Actually, siya ay big fish dun sa issue ng public works, dun sa hinaharap ng bayan natin kaugnay ng DPWH, at ito ay nasa lahat ng media, di ba? May panahon na ito yung talagang nakalatag sa lahat ng media, yung napaka-controversial na usapin sa public works.
4: Opo.
5: At dahil dito, hindi ito isang maliit na bagay, at hindi rin ito maliit dahil yung level at yung amount involved, yung responsibilidad na hinahawakan ay napakalaki. So hindi ito isang parang nakamiss ka lang ng isang meeting, merong pagkakamali na maliit sa isang ginawang public office. Ang laki ng responsibilidad niya. Ito ay siya ang pangunahin, ano, kumbaga frontliner na may responsibilidad dito sa isang malaking issue na hinaharap natin.
4: Mm-mm. Parang po yung pagiging head of agency rin, no, ni VP Sara,
5: yes,
4: sa impeachment trial. Ayun nga,
5: yes,
4: po pala, ano po ang masasabi niyo so far sa impeachment trial natin ngayon?
5: Actually, palagay ko ginagawa ng Senado yung pwede niyang gawin. Sinisikap nilang pabilisin yung proseso ng pagdinig, dahil ang bayan natin, dahil sa dami ng ating problemang hinaharap, ay talagang eager, no? Talagang gusto na ring makinig, pero gusto nilang makita yung ending, yung katapusan nito. Paano ba matatapos ang pagresolba ng isang public problem?
4: Yun nga po. Pero sa tingin niyo po ba ay interesado pa rin ang taong bayan, o baka meron na silang tinatawag na impeachment fatigue? Dahil po medyo nagda-drag on na po itong kaso, eh. And life goes on. And life goes on means mag-wade, maglalakad ka sa baha. At bibili ka pa rin ng mahal na bilihin. Kumbaga marami pa tayong ibang problema, Prof.
5: Patong-patong yung problema natin, ano, taas ng bilihin, baha, yung mga kaso ng yung sa impeachment, yung allegation sa corruption ng hindi lang isang ahensya, may iba-ibang ahensya. Patong-patong ang pinoproblema ng bayan. Sa aking palagay, bagaman at humaharap sa bagyo, sa ulan, sa baha ang mga kababayan natin, malakas ang loob na dinadaanan nila ito anumang hirap. Subalit, hindi nawawala sa kanilang puso at pag-iisip yung hahantungan ng ating political issues. Kagaya ng ano nga ba ang kinahinatnan ng public works problem? Ano nga ba ang mangyayari dito sa impeachment ng ikalawang pangulo? Palagay ko, sabihin natin, pansamantala, hinaharap natin ang baha, ulan, gutom, walang kawalan ng bahay. Andun pa rin sa isip ng kababayan natin na ang ugat ng problema natin ay andito sa serbisyo publiko ng ating mga kababayan.
4: Mm-mm. Kasi yung iba po na nakakausap po natin, yung iba talaga, yung mga aware and talagang sinusubaybayan nila, no, ay gusto talaga nilang makita yung accountability. At talagang binabantayan nila yung mga ebidensya. Pero yung iba naman po ay kumbaga nawawala na ng pag-asa. Ang sagot nila, naku, kahit na mamangyari yan, ganun pa rin. Pareho lang.
5: Pero ito kasi yung isang mukha ng accountability, eh. May mga kababayan tayo na masikap, naghihintay, ano nga ba ang kahihintnan? Ano nga ba ang ending nitong issues na ito? So at the end of the day, hinihingi nila, hindi nagsasalita, nanonood, nakikinig, tinitingnan ang balita, paano nag-a-unfold ang problem solving. Pero at the end of the day, hinihingi nila pa rin accountability ng mga nasa public service. Mm-hmm. Yung kababayan natin na sobrang on a day-to-day basis sinaharap, humaharap sa baha, humaharap sa kawalan na ng bahay nila, kawalan ng trabaho, ng makakain, not even within the day, ano?
4: Mm-hmm.
5: Hindi sila sigurado rito. Siguro pansamantala, andun yung focus nila, eh. Pero at the back of their mind, Sa aking palagay, ang kanilang kalooban ay umaasa sila na marisolba kung ano man yung problema sa korupsyon at mapunta sa bayan yung dapat mapunta sa kanila. Paligay ko andun yung hope. Kaya lang for those who have lost houses, no, yung nawala ng bahay, nasa gitna ng baha, syempre tatawirin muna nila yung baha bago nila muling isipin itong issue na ito ng corruption, ng gawala ng pagtingin sa ating mga maliliit na kababayan. Pero ando sa puso nila yon eh, at nasa isip nila na magkaroon sila ng yung parang ang tawag natin vengeance, nung pag kung sinong nagkamali, dapat harapin nila yung kanilang responsibilidad at yung consequence ng pagkakamali.
4: At eto nga po yung arrest warrant ni VP Sara Duterte, no, mainit itong binabantayan ngayon ng media dahil sa kanyang kasong grave threats. Sa tingin niyo po ba, paano naman ito tinitingnan kaya ng isang ordinaryong Pilipino? Pantay na pagpapatupad ba ito ng batas o ganti lang, sa politika lang sa paningin ng marami?
5: Actually, paligay ko ang ating kababayan ay hati, nahahati dun sa gustong makamit yung hustisya sa anumang nagawang pagkukulang ng Vice Presidente. Subalit alam din naman natin na maraming mga loyal followers ang Vice Presidente. At dahil dito, ito yung grupo ng mga kababayan natin na kung saan may depensa, may pagmamalasakit, at inaasahan nila na mapawalang sala ang Vice President, no? So paligay ko in that sense, medyo divided yung ating kababayan. Pero sa kaibuturan ng puso, nag-e-expect pa rin sila ng malutas ang hustisya, malutas ang kawalan ng poverty. So at the end of the day, kung maipakita ng marangal, ng maayos ang justice dun sa kaso ni Vice President Sara, magandang maipaliwanag din dun sa kanyang mga followers at mga kaibigan kung ano ang ibig sabihin ng isang public administrative process na para sa bayan.
4: Kasi po, yung iba rin, syempre, sabi nyo na nga, marami pa rin, siya pa rin yung very popular, ano, especially sa pagdating ng 2028. At hindi maikakaila po kasi yun na nasa back ng minds ng lahat na may kinalaman ito sa pagpasok ng 2028 presidential elections. And so, now na nakikita siya ng kanyang mga followers na sabi nga, very, very loyal, no, sa kanya, hindi ho ba baka lalo pa silang mag-sympathize kapag nakita na inaaresto na ang kanilang idolo?
5: Hindi natin maaalis na merong mga super, super loyalist sa kanya, no? Hindi natin maaalis yon. At yun, nire-respeto ng bayan natin. Kanya-kanyang opinion, ano ang pagtingin, ano ang pagsusuri nila. Subalit sa aking palagay, itong proseso ng impeachment ay isang paraan kung paano pinapakita na naging fair ba ang judgment dito sa kaso na ito? Naging patas ba? At dahil dito, lumalabas ang tunay, ang katotohanan, lumalabas ang datos, at siguro yung iba, makukumbinsi sila na, ito nga yung resulta ng mga ginawa. So, paligay ko merong dahan-dahang nakikita yung ganong liwanag. Uh-uh. Pero hindi natin pwedeng sabihin 100% ng Pilipino ay mawawala ng tiwala sa Vice President. Merong ibang mananatili na bilang loyalista nila.
4: Or baka madagdagan, dahil alam niyo naman po ang ugali ng Pilipino, nasa kultura natin yung maging maawain at kumakampi sa underdog. In this case, kasi siya yung aarestuhin.
5: Oo, pero ito nga yung isa nating siguro dapat labanan sa politika. Yung underdog ay hindi necessarily yung inaape, no? At the end of the day, the Filipino people are the underdogs. Yung kawalan ng tunay na serbisyo, kakulangan ng serbisyo dahil napupunta lamang sa ilang pribadong interes, ito yung nagtitrigger ng pagiging mas underdog ng ating mga kababayan na nasa ibaba na nga. no? So I think yung makita ang katotohanan, yung justice, yung fairness din ng proseso mahalaga. Fair ba ang naging proseso? Palagay ko yung kababayan naman natin may liwanag sa pag-iisip na makikita kung ano ang fair, kung ano ang tama. At hindi lahat ng pagkakataon kung ano ang gusto kong mangyari ay ito ang mangyayari.
4: Opo. And last question, Prof, sa gitna ng lahat ng political drama na ito, ano naman kaya magiging totoong epekto nito sa buhay ng pangkaraniwang Pilipino? Paano po natin masisiguro na hindi natatabunan ang mga totoong issue tulad ng sabi nga natin kanina, presyo ng bilihin, baha at trabaho?
5: Isang mahusay na siguro yung commitment talaga ng namumuno, no, na malampasan yung mga hamon ngayon, napakahirap ng mga hamon ngayong panahon na ito. Pero sana ma-appreciate din ng kababayan natin na merong ilang namumuno or merong namumuno sa ating society na nagpupursige pa rin maiahon tayo. Napakahirap eh, baon na baon tayo niya sa lahat na yata ng ano, no, ng problema at kaapihan, yung panahon, yung bagyo, yung kawalan ng bahay, yung pagtaas ng oil at ng gasolina, super problem din natin ito.
4: Saka yung ano po, yung dollar peso rate, grabe po.
5: Exactly. Sobrang baba na sa matagal na panahon ngayon yung pinakamababa natin na naaabot, no? Kaya lahat ito patong-patong na burden. So, ang pagkakaisa, yung tatag ng paniniwala na mangingibabaw pa rin yung tama, paligay ko ito yung dapat na mabigyan ng parang suporta, no? Hindi maging napaka-depressing lalo ng sitwasyon. Mm-hmm. So yung unfairness na nakikita sa proseso, halimbawa, nakakadagdag ito dun sa bigat eh. Mabigat na nga yung buhay ng marami nating kababayan. Sana medyo magkaroon naman ng parang medyo pleasant, no, na outcome yung proseso sa impeachment, maging fair at maging just, yung mapabilis sana rin yung proseso ng impeachment at tunay na pagsuporta ng executive kung paano matutulungang malabanan yung pagtaas ng presyo ng bilihin, paano ito tutulong sa ating mga kababayan, lalo na yung nasa ibabang 50, 60, or even 70%.
4: Opo, all right. Nako, maraming salamat, Professor Edna Ko. Happy weekend po sa inyo, Prof.
5: Salamat at gayon din sa'yo, sa inyo.
4: Posibleng talakayin muli ng Senate Impeachment Court ang conviction threshold sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte kasabay ng pagbabago ng bilang ng mga senador. Yan ang umaarangkadang balita ni Angela Babad.
1: Sa pagpasok ng 2027 budget deliberations, puspusan na ang pagkilos ng Senado para isabay ito sa paglilitis sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, nais ng Senate Impeachment Court na matapos ang trial bago magpasko. Pero giit ni Zubiri, dahil sa pagbabago sa bilang ng mga senador, may ilang miyembro na nagnanais muling silipin at ibaba ang conviction threshold.
6: It's just the talk by the colleagues during caucus. There were some colleagues that would like to revisit the threshold because at that time wala pa yung nawawalang mga senador. Ngayon kasi may mga nasa kulungan at being sa at large. So pugante at large. So I think that's the issue now. When the presiding officer made that ruling, we still had a complete slate.
1: Samantala, formal nang inamyendahan ng Senado ang patakaran nito upang maipagpatuloy ang budget hearings kasabay ng plenary session.
6: Sa rules po natin, bawal makipag-meeting ng session time, which is basically 3 o'clock upwards. There will be no meetings or hearings coinciding with the session of the plenary session of the Senate. This time, we amended the rules to allow it so that we can tackle also the budget, but only for the budget.
1: Inanunsyo na rin ang posibleng schedule ng Senado alinsunod sa impeachment trial, budget deliberations at mga priority LEDAC measures. Samantala, humingi naman ng pangunawa si Zubiri sa publiko kaugnay ng kasalukuyang pinagdaraan ng kondisyon sa kalusugan ng kapwa senador na si Senator Loren Legarda.
6: Nag-usap naman kami ni Senator Loren. Si Senator Loren talaga has a serious, it's a lung illness. Oh, I'm not sure if I'm supposed to say this, but it's a lung illness. So she's seeking medical attention for that, which needs heavy medication. So sana naman pag-unawaan din ng ating mga kababayan. It's a serious lung ailment.
1: Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Sinampahan ng reklamong qualified human trafficking ng NBI sina Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at dating Congressman Jing Paras sa Department of Justice. Kaugnay ito ng umunoy honey trap plot o tangkang paninira kay Executive Secretary Ralph Recto. Kasama rin sa kaso sina Attorney Rui Rondain at Attorney Orlando Menjola at dalawang junior associates ng kanilang law firm. Gayun din ang talent manager na si Aliasken na nagbunyag ng planong paninira kay Recto.
7: Ang findings natin, they are guilty or they are supposed to be committed qualified human trafficking. No, ando doon lahat yung elements and the individuals the charges will be filed to the following: Congressman Leandro Leviste, former Congressman Jing Paras, the four lawyers of Rundain and Minjola, and Lito de Guzman kasama siya ulit sa qualified human trafficking.
4: Bumagal ang inflation nitong Agosto, pero nagbabala ang Philippine Statistics Authority sa posibleng pagtaas ng presyo ng ilang pagkain dahil sa sama ng panahon. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
8: Bahagyang bumagal ang antas ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin nitong Agosto. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumagal sa 6.1% ang inflation mula sa 6.2% noong Hulyo. Ito na ang ika-apat na sunod na buwan na nagkaroon ng pagbagal ng inflation sa gitna ng gulo sa gitnang silangan. Naka-impluensya rito ang pagbagal ng inflation sa pagkain, bahay, kuryente, produktong petrolyo at tubig.
9: In general, bumaba yung ating inflation, pero itong transport, significant din yung kanyang increase. May mga items tayo doon na bumaba like meat, vegetables, na parang na compensate naman na upward movement itong transport.
8: Bumilis ang inflation sa bigas na isa sa pinakamalaking kinokonsumo ng mga pamilyang Pilipino. Nagbabadya din ang epekto ng mga bagyo at habagat sa presyo ng pagkain, lalo na ng gulay.
9: Ito ay una, nagkakaroon ng impact doon sa ating food products. Particularly yung vegetables, no? Ang expectation natin baka mag-change ng movement ito for the month of September. Our provincial offices reported na may nakita silang pagtaas ng presyo ng vegetables, particularly during the last week nitong buwan ng August.
8: May epekto din sa mga imported na bilihin ang paghina ng piso kontra dolyar na kasalukuyan naglalaro sa 62 pesos.
9: Yung price ng diesel, gasoline, and then yung impact niya doon sa iba pang items, particularly yung pamasahe sa ating mga passenger transport, particularly tricycle.
8: Para makontrol ang price pressures, patuloy na nakaalalay ang pamahalaan sa pamamagitan ng uplift. Kabilang na dito ang pinalawak na Kadiwa outlets at libreng bigas at fuel assistance sa vulnerable transport groups. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inamyendahang Universal Access to Quality Tertiary Education Act na naglalayong mapaigting ang libreng edukasyon sa kolehiyo. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Alem.
10: Today, we make good on our promise of quality education by strengthening its foundation and expanding opportunities for millions of Filipino learners.
11: Ito ang pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa milyong-milyong estudyanteng Pilipino. Pinirmahan na kasi ngayong umaga ng Pangulo ang mga amyenda sa RA 10931 o ang Universal Access to Quality Education Act mula sa orihinal na batas kung saan libre ang matrikula at ibang school fees sa mga state universities and colleges, local universities and colleges, at state-run technical vocational institutions. Sinisiguro sa ilalim ng inamyendang batas na maaabutan ng tulong ng pamahalaan ang mga pamilyang kapuspalad kabilang ang mga four-piece beneficiaries. Palalawakin din sa ilalim ng inamyendang batas ang tulong pinansyal at pagbubutihin ng monitoring at accountability mechanism ng Unified Student Financial Assistance System for tertiary education.
10: Poor and deserving students taking priority programs who are not covered by existing grants may also receive government support to pursue their studies in qualified private higher education and technical vocational institutions. This expands the opportunities for more Filipinos to earn a degree, a diploma, or a skills qualification.
11: Ayon kay Pangulong Marcos Jr., mula sa 2 milyong estudyanteng benepisyaryo ng free higher education, tumaas na ito sa 2.6 million beneficiaries. Isa sa mga benepisyaryo ng tulong-dulong program ng CHED na si Kenzie Thomas, isang fourth-year elementary education student mula sa Immaculada Conception College na dumalo sa signing event ng Pangulo. Para sa kanya, malaking tulong ang tulong pinansyal na ipinagkaloob ng gobyerno para sa kanyang pag-aaral.
12: Sobrang laking tulong po yun, lalo na po sa mga katulad ko na may mga pangarap na gusto po na mag-give back sa parents, na gusto po na hindi na po maging ganun kung ano po kami. Gusto pong umangat talaga kasi may mga dream po kami.
11: Kaya isa sa mga prioridad ng Pangulo ang pagbibigay ng kalidad na edukasyon sa bawat Pilipino. Sa ngayon ay sisimulan na ng CHED ang paggawa ng guidelines base sa inamyendahang Tertiary Education Act.
13: Yung si Equity Group namin, meron na kaming guidelines, meron na kami pinilabas na CMO, the prioritization for the Equity Group namin, yung single parent, yung PWD, and other special groups natin.
11: Ako si Lesto Naler ng BRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Hinikayat ng Supreme Court at Integrated Bar of the Philippines sa Ombudsman Boying Remulla na magsampa ng reklamo kasunod ito ng kontrobersyal na komento niya tungkol sa estado ng justice system sa bansa. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
14: Secretary, to acknowledge our esteemed resource.
15: Hindi lang ang kanilang budget para sa 2027 ang nabigyan ng spotlight sa pagdalo ni Ombudsman Boying Remulla sa Senate Finance Committee deliberations nitong Huwebes. Umigay din ang tila pagkwestiyon ng Ombudsman sa justice system ng Pilipinas.
14: Never has the judiciary accounted for everything that they've been doing. It is something that we have to examine as a country, because When businessmen come in to invest and create jobs and give progress to the country, when a case is thrown and a monkey wrench is thrown into the business, there's no certainty that the case will be finished within a certain amount of time.
15: Naidiretso na rin ni Remulla ang hinaing na ito kay Supreme Court Senior Associate Justice Marvick Leonen.
14: Of course, sometimes he cautions me about speaking out about these things that I'm saying. But it has to be said. We cannot hold this back anymore. I mean, how many times do you have in your life to serve as ombudsman and give your critique of what's happening in society? And I'm sure that I have distressed our Chief Justice in many times with my remarks. But it has to happen. It has to be done, Your Honor.
15: Matapos ang kanyang mga komento, agad na naglabas ang Korte Suprema ng pahayag. Bukas-a nila ang Korte Suprema sa mga kritisismo. Pero pagdating sa mga alegasyon laban sa mga hukom at korte, dapat maidaan-a nila ito sa tamang proseso para maimbestigahan. Nilinaw ng Korte na hindi ito basta makakakilos batay lamang sa mga pahayag sa publiko, lalo na kung buong appellate court ang inaakusahan. Ganito rin ang naging komento ni Integrated Bar of the Philippines National President Alan Panulong. Hindi rin sang-ayon ng IBP sa anumang uri ng abuse of power sa hudikatura. Patuloy pang hinihintay ang sagot ng ombudsman pagdating sa imbitasyon ng Korte Suprema at IBP ukol dito. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
2: Umarangkada na sa ikatlong round ng US Open si Pinoy Tennis Pride Alex Ayala matapos magwagi laban kay Ukrainian player Oleksandra Olinkova. Sa score ng 6-1, 6-4, nilampaso ni Ayala si Olinkova sa Louis Armstrong Stadium para sa kanyang huling Grand Slam ngayong taon. Seeded bilang number 17 din ang 21-year-old Filipino tennis ace sa torneo. Sunod naman mga kalaban ni Ayala si world number 14 na si Iva Jovic mula sa Amerika sa susunod na round. Una nang nagharap ang dalawang rising tennis players sa Stars of the Open exhibition kung saan nag-trend online ang pagsama nila sa kanilang court ng mga kanilang mga ama. Ito ang unang pagkakataon na umabante si Ayala sa ikatlong round ng US Open.
4: Inilabas na ang ticket details para sa The Romantic Tour Concert ng Filipino-American singer-songwriter na si Bruno Mars. Sa isang Facebook post, ibinahagi ng Live Nation Philippines ang seat plan at ticket prices na nagkakahalaga na mula 1,500 pesos hanggang humigit kumulang 24,000 pesos. Magsisimula ang ticket selling para sa concert ng Just the Way You Are hitmaker simula sa September 11 para sa artist pre-sale at September 14 para sa general on sale. Gaganapin ang The Romantic Tour Concert sa May 15 at 16 sa susunod na taon sa Philippine Arena sa Bulacan. Ayan ha.
16: Gano'n kaya kataas yung 1.5, no?
4: Ah, okay na rin. Gusto mo lang makinig minsan, di ba? Yung mahal na, eh. 24,000, ano?
16: 24,000, ano? Baka wow. Kasama mo siya. Kamadka.
4: Ay, congrats kay Alex and good luck. Best friend niya to, eh. Yung mga kalaban niya, eh.
16: Si Iba Jovic, siya, oh.
4: Yeah, let's see. I'm sure it's going to be a great game. Pero sana manalo si Alex.
16: Oo, siyempre. Nandun yung bias natin.
4: Yes, at yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nia Corpus.
2: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
4: Arangkada!

0: This is FMR.
1: I'm the bad.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi, mura ka namin yun, nasa unsay sekreto ni mo, Mayor, unsay vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong soaking butika na doon sa inyong lugar.

0: Okay, kumusta? Kumusta ang mga adlaw sa kanatong tanan Mahigala? Nanasip kita sa atong nandang programa sa matang adlaw ng inyong mabati diya sa inyong mga tagsatag sa mga radio. Ang mga panid sa kagahapon o kinilanggihapon niyong higala si Kuya Arn ng inyong ikauban, sabay na usap sa paghatag laing pagtagad sa usaka tampo sa usaka lalaki na lumulupyo kini sa Butuan, no? City, Agusan. Okay, kumusta diha, Enrico, no? Atong sindir nga si Enrico nga taga-Butuan. Salamat, no, sa taga-Butuan nga natay mga kabayan niyo din, ha? Na inyong silingan nga nahimo na itong sindir karon nga si Enrico. Salamat ka, Enrico, sa imong kaaging imong gishare diri ka nato. Huwag usan na kini nga nakatabang sa itong programa nga din. Nakapadayon ta sa pakiguban sa itong mga listeners sa matag-adlaw. Uban sab sa imuha, Enrico. Sa dili pa, kumusta ang taga-Butuan? Ato mga listeners diya o sa tanan, ato mga users sa ato mga produkto diya sa may taga-Butuan, no? Salamat kay sa inyo hang makanunayong pagsalig sa ato mga produkto. Sukad pa ni Antuhantud karon na nagpabilin paghihapon mo. Manghinaot ko na agihapon ng ato mga produkto nga nasa inyong nahuna o nasa inyong mga tagsa-tagsa ka mga Pinoy aned. Bisan pa man sa kasuok-suokan, sakop sa Mindanao o sa mga Kabisayaan. Taman sa naabot sa atong programa. Labi na sa atong Coffee Corn Gold with Balongga and Santon nga nagpabilin nga gihimo ninyo o gibatasan na yun ninyo sa pagpangapi. Mintin sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Mga users na ito, padayan lang kamos paggamit sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kaya aron kanunay ninyo matagamtaman ang cleansing effect. Kay mudaghan ang inyong pag-ii sa gayon nga mamintin gyud ninyo ni atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Din regular ang imong pagbawas sa imong hugaw kada adlaw ug makaangkon ka nag taas-taas sa pagkatulog nga oras. Sa kantidad lang nga 4 pesos mahigala, grabe na, no? Dako na kinagtabang sa inyo, ha. But pasabot mahigala sa 4 pesos tagtunga lang sa kutsara ang matagtimpla ninyo sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Gawa sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, pwede sab ninyo sulayan ang atong epektibo usab nga Coffee Corn Purple. Kung nakita ay Coffee Corn Gold, napod kita ay Coffee Corn Purple. Gitawag ni siya Plus It Herbs, no? Sa walo niya ka mga sangkap nga naadiha, mo na gitawag siya Plus It Herbs, pero Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon gyapon siya. Ang Coffee Corn Purple dunay daghang mga benepisyo, kay ang purple corn na ilang kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content, makatabang sa pag-regulate sa blood pressure, usab management sa diabetes, kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Duna usab kini daghang sangkap sama sa mangustin og ashitaba mahigala. Makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas kada adlaw. Og dahil usab malunggay na si malunggay mahigala, gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab makontrolar ang blood sugar og bad cholesterol. Napod siya'y guyabano mahigala na makatabang sa digestive health og makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure og adunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Nasab siya ampalaya o barley grass, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol, o makatabang sa digestive health. Napagit siya dugang asagol nga spirulina mga higala, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Napagit siya chia seeds, makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic. Matabangan nga manormal ang blood pressure sa mga hypertensive. Matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o mahimong regular ang pagbawas, no, sa matag-adlaw o maangkon imong hinanok sa pagkatulog sa matang gabi mahigala, no, sa taas-taas na nga oras. Kada adlaw Coffee Corn Purple tistingin ninyo gyud, no? Pero ayaw ninyo himuag sili mahigala nga pagpugas sili muhalang baya dayon. Ang atong mga kape mahigala gikan sa atong Coffee Corn Purple, Coffee Corn Gold, mudagan pa nig duha ka adlaw, tulo ka adlaw, basta maintain ninyo sa pagpangapi mahigala. Pero kung gusto niyo ipikto dayon, pero lahi ang ipikto nini. Diyatay usa ka Turbo Max Coffee. Lahi ang ipikto ani kay enerhiya ang ithatag diha kanimo. energy mga igala sa tibuok adlaw maangko nimo na. Pero kung first time kanini mo inom, tunga lang sa siyang imong imnon ha. Kini atong Turbo Max Coffee do na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable root na ilhan nga makapa-improve sa energy og stamina. Ug napud siya black ginger kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina ug muscle function. Dugang pagin mahigala na siya tungkat ali mo pataas sa muscle strength ug energy ilado kini sa mga bodybuilding, sports ug usab exercise recovery ug stress management. Ug napud siya reginseng makalikay sa stress ug makahatag sa steady energy sa tibuok adlaw. Matong gingon ako nga makahatag siya og energy sa tibuok adlaw. Ang reginseng usab maka-active sa immune cells busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama ni anang ubo. Napagit siya dugang sagol mahigala nga Panax ginseng o horny goat weed pang pataas sa energy mo kumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa imong immune system. Busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya, mga papa, mga daddy, mga madam, mga ma'am, no, sulay ninyo atong Turbo Max Coffee. Okay, dili malikayan mahigala sa matag adlaw kita nagnaningkamot sa pagtrabaho, na yung mga singot nga daghan kayo manggawa sa atong laos, labi na construction, mag-uuma, o yana, bisan pag naka sa opisina. Dili malikayan nga manakit atong kalawasan, maglabad atong ulo. No, kinahanglan ta og haplas nga makatabang sa tuwa makaproteksyon para tuloy-tuloy sa matag adlaw ang atong trabaho. Dili ta magka-absent tungod lang sa panuhot, pamaol mahigala, no? Kana atong Orion Herbal Liniment Oil ubay-ubay na nga mga higala na to nga natabangan ni ini. No, nindot kay na siya kung gusto ka magpamassage adto ka sa mga masahista, magdala ka na ng Orion mo ipagamit nimo. Nindot kay na sa mga panuhot, labi na yung mga bata, mga bikil sa ilang lawas kana mapiang ang mga bata. Pagdala mo Orion, may pa haplas sa manghihilot ngayong adtuan. O pwede po ni sa mga katul-katul sa panit ni atong Orion Herbal Liniment Oil mahigala. Mga allergies, no? Mga buni, mga pangagod, o labi na usab sa kaning gitawag na to nga almoranas, nga mitukar imong almoranas tungod kay nakakaon ka og bawal. Taplakiro na gapas, pero butang isang Orion ang gapas. Una ni mo butangan ang imong lubhot sa gapas nga nay Orion. Mga bukol mahigala, taplakiro na gapas nga binutangan niya pong Orion. Imintin, og ayaw yun, pasagdi na imong bukol. Nalabi na kung hingaon tag mga karnib sa kung sa itong makaon, muna ampay sa bukol. Maglala na siya, magdako na siya mahigala. Huwag diyan na magkaproblema din kita. Makatabang atong Orion, nga taplakan mo siya gapas nga binutangan o Orion. O gini po mga matagtiki, mga higala, na kay matagtiki diha, pwede kayo atong Orion ni Ana. Butangan mo gapas gyapon o Orion, na itaplak dito sa imong matagtiki. Then sa mga balakubak, o kaspa sa ulo, o kuto, o lusa, o kunyaman, sa mga bata nga taga-subo, pisan pag mga teenager, aplasira na ang buhok nila, lukpahan to malukop, putsa din sa usa ka oras ng silupin. Matanggal na ang mga kuto pag human sa usa ka oras, kuha ang silupin, tanggal na ginahinay ng mga kuto o glusa o kuyamad. Nga na itong Orion mahigala, dagan siyang ikatabang sa external nga part. O labaw sa tanan, protektado sa mga dili kita, maduulan sa lamok dinggi, kay delikadong lamok dinggi. Kung sa higayon nga makapanghaplas ka niya na, automatic na nga protektado ka sa lamok mahigala nga dili maduul sa imo. Bisan pag mga langaw, mga insikto. Mga buntis ha, mag-atiman mo paghaplas sa atong Orion mga buntis. Oh, ayaw mo kabala ka kay wala ka na yung chemicals o dili halang. Pwede kay ka na sa mga bata. Mo na giingon ako, pwede sa tibuok pamilya kay walay halang. Pwede sa bata o sa mga buntis. Kay dili na siya madaot yung baby nga nasa inyong tiyan o sa bakan. O dili po madaot yung panit may gala. Mo na itong Orion Herbal Liniment Oil, puno sa herbal, no? O lapon kita'y coming atong Supremo Herbal Oil. Kini atong Supremo Herbal Oil mahigala, 25 na din ni katuig usab nga nasulayan na sa mga tao. Pero karon nawala siya, amaw na atong ipaningkamutan nga may balik para masulayan sab ninyo. Pero bisan pag dili pa ninyo ni mapalit sa mga parmasya, ako lang una ipahibalo sa inyo kung unsay naasa iya ha. Sige lang, maabot lang higayon nga mapalit rin ninyo na sa inyong mga parmasya di sa inyong mga lugar. Kini atong Supremo Herbal Oil doon na kiniepektibong mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad, ug asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay aduna kini antifungal properties ug matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas ug sagol niini. Matabangan usab ang mga panuhot gumikan sa panyawan o dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Ug malibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luyang nga sagol niini. Pipila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian na nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunduran ug batio na nimo ang relieving effect. Dili usab duol ang lamok dinggi niini kung makapanghaplas ka tungod sa samuyaw. Sa atong urayon tungod sa citronella, muna dili ganahan mo doon ang mga insekto labi na ang mga lamok dinggi. Dili sa atong Supremo Herbal Oil, samuyaw ang sagol ni ini, dili mo doon ang mga lamok. Busa, kung haplas lang, ginahanglan ninyo Supremo Herbal Oil ang masaligan usab. Say gayon nga makapalit na mo ni ini. Okay, mahigala, standby lang una no, sa uban pa na itong mga produkto. Ato ra kining i-share unya sa inyo ha. Ato sa sugdan as paghatag og kinabuhi ang maong kaagi sa usa ka lalaki nga si Enrico nga taga Butuan City.
1: Doctor Law! Doctor Law! Doctor Law!
0: Mga higala, ang kasalba ang makapadugang nga mamahimong ligon ang duha ka binuhat nga nagka-relasyonay. Ikaw higala, nagpabilin bang ligon ang inyong gugma sa imong kapartner karon? Mao kining kaagi sa atong sinder nga si Enrico nga taga Butuan City. Atong tagaano kinabuhi mahigala para inyong masabtan. Pero sa dili pa ato sa ihatag ang maong awit nga haom sa maong kaagi.

0: si Ray naman ang naasa. Plasa naglingkot. Pastilan niya akong silingan. Baya-baya na ginusara. Doolo na ako. Rin? Rina?
1: Oh. Uy, Enrico. Naamali ka dire.
0: Nakatang noon takong tricycle nga masakyan ako. Paulin ako sa ato ah. Pagtanaw na ako naaman ka dire sa plaza naglingkod-lingkod. Kunya mo rag laom ka gunaw na mo rag kahilakon o unsa ba? Unsa problema nimo?
1: Wala.
0: Basin siguro sa imong uyab.
1: Ha?
0: Ingon ko basi nagka-problema kasi imong uyab, nag-away siguro mo no. Pwede makalingkod.
1: Ah, oh, lingkod lang.
0: Direlo ko sa atbang. Ah, basin og mulabay imong uyab makita ang tamog tapad tahapit, basin masuko na inoon. Tempo si problema.
1: Mag-away mas akong uyab.
0: Daan palagi na ako. Nag-away mo sa mong uyab. Matay no. Kaya nga noon sa ni problema.
1: Nay, napatian ako nakasultis ako ang nga daw sa ikauban nga babae.
0: Na ikauban nga babae?
1: Oh, Enrico.
0: Basin, wata kay balok, igagaw. Nga na ba? Kay uyab gun mo, imposible manguyab pa siyaglain sa imong hitsura. Dungagan pa ka kaniya?
1: Wala ko kay balo. Man akong gihinok tukan karon. Lamin ay makigbulag sa iya. Para wala na ko'y problema.
0: Klaro ha, panid eh, ay sa rin pakigbulag. Kailan po kay makigbulag kanya, dili rin tinunang ang istorya. Naman to na kita nga na babae siyang kauban, wata kay balo, silingan baka nila. Panitig mayo una ka magdesisyon nga bulagan ni mo siya.
1: Mao ba?
0: Oo. Imo sa klarohon. Sa mani akong silingan oy ta. Mga unta magpabugnaw ta mga unta kaluhalo ta.
1: Tinood ka?
0: Oo. Tara. Ako ray bahala. Para mabugnawan ang utok nimo. Para di na ka magka problema.
1: Ah, sige tara. Basta ikaw ang libre ha.
0: Unsa man di ay gihagat na gani ka kay libre honda ka para dili na ka maghinuktok dire. O ayos sa yung pagdesisyon nga bulagan imong imong uyab. Kay luoy po basing dili tinunan ng imong nabati ang istorya. Nalain babae nga iyang nakauban. Pero dili to ni siguro niya uyab. Ana ba? Pero kanang makita ang gini mo nga klaro na gyud ang di hapa ka magdesisyon. Di na kasi anto sa mga tao nga dili makuntinto sa usa.
1: Mao gani. Nakaingon ko sa akong kaugalingon nga dili pa mali sa kontento rin sa kuha nang ita pa sa iglain. Tama imong gingon. Dapat mapanid anak ko.
0: Kana. Tana. Mga unta kaluhalot ah.

0: Sayang. Nanay uyab na si Rina di ay. Kaya nakugula pa. Hinay lang kay ko. Nanam na iya di ay. Ay. Uy. Si Rina man eh. Kadali, tubagun ako. Oh, Rina.
1: Aminin mo, Enrico. Naka-prove na yun ko.
0: Naka-prove ngaon sa?
1: Nga na yung uyab, nga lain akong uyab. Ang nagsulti, igsoon pagit sa akong kauman sa trabaho.
0: Mao ba? Pero dili gid ikaw ang nakita.
1: Unsa mo may ako ang maglikay maging asawa nga dili na ko siya makitaan pero dili siya makalikay sa mga nakaila sa iya nga siya akong uyab. Nay mga tao nga nakaila sa iya nga wala siya kaila. Nga makita siya nga dunay kaubang babae. Nakitaan gid sila. Klaro kayo. Nga uyab daw sila sa mga babae. Naginawaray pagkamot. Ako na kinibulagan.
0: Ay, ay. Nala, sige. Eh, klaro naman ka.
1: Mau gani.
0: Paminog nga yun, ha? Para makamubuo na dahin ka, para malimtan mo siya, pag naimang uyab sa'yo, asugta na yun.
1: Isan wala ko'y gusto.
0: Sa bagay, sad. Disulpog kayo nga, ha? Diretsyon din mo sa pagsugot nga wala ka makangay sa usa ka lalaki. Sige, ikaw, bahala ka.
1: Pwede tamang laag ka ron. Kung okay na sa'yo mo, ha?
0: Ay, sa, uy, happy tamang alas 9 sa gabi eh. Pero okay na, sige.
1: Gusto lang ko magpabugnaw, dili ko makatulog.
0: O sige, muna ako sa inyo, ha?
1: Salamat, Enrico, magpaabot ko.

0: asay mo gusto.
1: Masulog tagbarta, kanabang na yung mga entertainment.
0: O ikaw, dito ta sa naibanda.
1: O sige.
0: Ah, ato ta dito para malingaw ka.

0: Oh, nalingaw ba ka? Hapit naman tayo alas 12 eh.
1: Labad-labad akong ulo. Nakahurot ko sa 2 kambir.
0: Ako ang magamaanad, God. Ako 5 akong nahurot, pero okay lang. Init ang lawas. Burag lami na kay isulti ba?
1: Isulti nga onsa?
0: Tanah, magpubugnaw tagamay. Ingkod-ingkod sa tanda sa unahan. Daghan pa 7 taong, kaning urasa. Daghan magiging tao din siya, dad.
1: Ah, sige, dili na mo din sa pagpauli.
0: Ah, tara. Sa imong una-una karon, kaya na kanimo bulagan ang imong uyab.
1: Ako nagigitsat ka kanina.
0: Kung sa'yo buhato ni mo nga makamove on ka, ibalo ko na apa si sa imong nahuna o sa imong kasing-kasing.
1: Ambot. Basta ako to na kung kaugalingon sa paghikalimot sa'ya. Bahala na siya, basta dilin ako sa'ya.
0: Kung sa'yo may paagi ni mo?
1: Wala ko kay balo.
0: Paagi ni mo ba nga malimtan ni mo siya?
1: Ambot. Basta sa ako ay nahinayan lang na ako sa paghikalimot. Nga ma-enjoy ko, mangita ko paagi nga malingaw ko. Kung pwede na akakanunay, total silingan bitaw ta.
0: Ma-enjoy na ka kinakitrabaho.
1: Sa bagay, sad. Pero kasi ganyan mo paulin ako, mahinomduman na ako siya.
0: Ako nila magsundo sa imo, ha? O baka?
1: Naon sa?
0: Nga, manguyab na lang ko sa imo, ha?
1: Unsa ka to?
0: Ingon ko, manguyab na lang ko sa imo, ha? Paminaw, di ano magkita din ang lingkod na magkita. Alas 12 na. Pero ibalong mang mama ni magpapang ako imong kauban. Makasaling sila sa ko, ha? Abi ni mo, Ren, sa tinood lang. I tell them I don't know. Dugan ako nakara sa imo, ha? Kaso silingan lang ta. Nahadok po ko nga, basinog, di ko ni mo dawaton. Kumanguyab ko. Nagpaabot ko sa insakto nga higayon kung pwede na ko makasulti sa akong ibati na sa imo, ha? Pero sa dihang naibalaan ako nga naday ka uyab, niatras na lang ko. Lisod na makadisturbo sa nagkauyab.
1: Tinudan ni ng imo, ha?
0: Oo. Oh, ako malikon, dugay ta na ka nga crush lagi. Pero nanayming lang sa akong higayon nga pwede na ko manguyab sa imo, ha? Kaso lang, nabalitaan na lang ako nga nanaday kay uyab. Sa tinod lang, nalipay ko nga imo siyang gibulagan. Kay makaingon ko mo, ipadayo na ako ang toyo sa imo, ha? Nga manguyab ko.
1: Ah, oh, sige.
0: Unsa nga sige?
1: Dawaton na ka.
0: Tinood ka? O, unsa na orasa? Alas 12:12 na sa kadlawon. Imo kong gidawat. Adlaw nga, Sabado. Bulan sa Marso, adlaw nga Sabado.
1: Ah, sige.
0: Tiknot ako ni. Para mahibalan ako kanos ata magbulan, kanos ata magikaduha ka bulan, hanto magtuig ta. Ayaw ka balakas ako, ah. Makontento na ko sa usa ka babae, lamin na pare sa imo, ha. Dugay ta na kang ipangandoy nga maangko na ako imong gugma. Tungod ka doon ako'y kaibog sa imo, ha, Rina. Kaso lang, nalay na kauna sa kuan. Nakaingon ko sa akong kaugalingon nga. Hinay kay ko.
1: Sagdi lang. Dili pa ulay ang tanan. Uy, ikaduha. Wala pa'y nahitabo sa ko as akong uyam.
0: Tinood ka? Wala na mo gihatag ang imong pinaka-importante sa imong kinabuhi?
1: Wala, oy. Sa pagtuon mo sa ko, humok og ilong. Hangyoon ko, ihatag din ako. Bisan pag ikaw, dili na ko ihatag, kung dili kita makasal. Ikaduha pa ka na ko nga uyab. First love na ako to akong uyab. Grabe akong gugma sa iya, ha? Pero iya akong gibinuangan.
0: Sa imong edad, first love pa ni mo siya?
1: Nga naman di ay. 23 na ko. Focus ko sa akong pag-eskwela.
0: Sa bagay, son.
1: Focus ko sa akong pag-eskwela. Tapos, focus ko sa akong trabaho para makatigom ko. Pero niabot man ako ngayong first love na ako. Gidawat ako siya. Love na ako siya. Pero gibinuangan ko niya. Di ikaduha na ka na ako. Ay kabala ka. Kung ang gugma sa first love unsa man, Mora po na akong ipatagamtam sa imo, ha?
0: Salamat, ha? Ay kabalaka. Di ka magmahay dir sa ko, ha? Di ka magmahay.
1: Pantay bito.

0: Ma?
1: Oh, Enrico.
0: Bantos ako ilan ni Rina.
1: Nakabantay na ba ako na ako inabati nga istorya nga kamo na doon ni Rina?
0: Oo, ma.
1: Yang anong wala ka magsulti sa ko, ah?
0: Walang sama.
1: Unsa man, pila na mo kabulan?
0: Ay, bulan pa mi kapin, ma.
1: Lama ko na naiuyab si Rina ko, no?
0: Oo, ma, pero nagbulag na sila kaya nanguyab uglain ang iyang uyab.
1: Maoba. Buhutan na ba ko na si Rina?
0: Buhutan gani, ma. Mawag nang ipanguyaban ako kay buhutan.
1: Maipod ang mga ginikanan ni Ana. Mga buhutan sab daw na sila nga pamilya.
0: Mao na akong ampingan, ma, na makaangkon kong asawa nga buhutan.
1: Ah. Mas maayo nga mapangasawa ni mo na si Rina kay buhutan. Ah, liwat na sayang maginikanan nga mga maayong tao.
0: Mao gani, ma, nga ampingan ako siya. Kanunin ako sa bisitahan silang balay basta gikan sa trabaho. Gikan ako sa trabaho, walay kapoy-kapoy basta kauban ako si Rina.
1: Nala, sige na, ay pagpagabi ikayo, ha?
0: Oo, ma. Inalas, papa. Matos ako ila Rina.

0: Anong mayong gabi, Inong? Mayong gabi, Isab. Enrico, dali. Atuha si Rina dito. Bag-upan niya ni hapon. Lingkod, lingkod. Tano-tano mi Drig TV.
1: Lingkod, Enrico.
0: Mayong gabi, Inang. Unsa man ni Captain Hood nga kamuna daw ni Rina. Ha? Nagsulti si Rina sa inyo?
1: Oo. Kay human niya bulag ito yung uyab nga naadulain. Muna nga. Nang uyaban daw, kaya na lang kagidawat para padayo na nga kalimtan niya ang yung uyab kani adto.
0: Maugani nang Enrico, na ako'y pangutana sa imo adong. Unsa ka na, nung? Kuntinto ka na ba sa akong anak?
1: Oo, nung.
0: Siya na ang babae akong ipangandoy ng akong pangasawon. Mao na mong gisabot-sabutan samtang na ni hapon mi. Nga andam makahana si Enrico mo pakasal na sa imo, makigbinyo sa imo ha, Rina. Ingon siya nga, wa pa siya ay siguro. Basin makita pa kuno kag lain nga labaw pa sa iya. Nung dili na mahitabo nung, nang.
1: Makatoor kami og makasal na kamo.
0: Himuon na muna nung, mga sawa ko kay Rina. Mga sawa ko sa iya.

0: Nala, sige. Kamu na'y bahala sa inyong kami yon. Kung kanus amo magpakasal, Rina, anak.
1: Ang ako lang unta para madali, bisan sa huwis lang.
0: Mountain plano ta sa mlina ni Mamag Papa. Nang, kung musugot mo. Ay nga nung dili man, maura magunagod. Kung sa abogado mo magpakasal, ligo na kayo ng papel. Unya, mas nindot yun nga makasal na kamo para dili na kamo magkabulag. Makatuo na kami nga kamo na yun ang mag-uban hantod sa hantod.
1: Ay, makabala ka nung, nang.
0: Si Rina rin ang babayang kong higugmaon, labi nagmakasal na kami. Anak, andam ka na ba?
1: Oo, pa. Andam na kong maging minyo kay Enrico.
0: Total, puros mamuna ay mga trabaho.
1: Ako gusto, nung nang.
0: Kung sa higayon nga, magsabak na si Rina, bot maging ng higayon, ako na siyang paundangon ng trabaho, ako na lang maning kamot.
1: Nakamuli magsabot-sabot. Enrico, ha? Kung sa plano ninyo, kay di man may kabuot sa inyo ha, mo suporta lang may umu-advise lang sa inyo ha, taman sa among nagian, nga among ikatabang sa inyo ha. Ha? Ikaw rin ha, dapat, kung unsay mga kasuko ni mo kay Enrico, dapat magsabot ka mo. Ay mo kabala ka ma. Mahibalo ko nga mahal ko ni Enrico, mahalon sab na ko siya.
0: Nala, pag sinabtanay mo, paguman sa inyong kasal, na mag-uba na kamuhan doon sa hantod, dili man ay malikayan nga, na yung mga bagbikil, di makasinabtanay, pero maghinaot mga dili mo abot sa panagbulag.

0: Rina, sa katapusan, nakasal na gyud kita. Matuma na gyud ako mga pangandoy nga maangkon ta naka.
1: Ako na ihatag ka nimo ang tanan, Enrico. Total nakasal na kita.
0: Ug manghinaot ko nga kung na yung mga medyo nahimon ako nga sayop nga ikasuko ni mo, sulti lang kung dili lang ta mag-away.
1: Ay kabala ka. Dili ko ni skandalosa nga pagkapapae.
0: Tinood ka?
1: Oo, mantigo yapon ko muloom. Mutago sa mga dapat itago nga mga dili ta masawayan sa mga tao nga itong mga silingan.
0: Manay gusto na ko dili ta mag-away nga magsininggitay.
1: Grabe, magsininggitay yun.
0: Oo, naiuban mga magtiayon nga magsininggitay. Manay ayo magbinugno ay magbinuklan ay naingan na nga mamagtiayon, di ba? Nakabantay ka.
1: Tinood na.
0: Nga sawab mukuhag sundang labinag na sa mga bukid-bukid nga mga magtiayon. Gukuro ng banag sundang, magkadagandagan, makita ka sa Facebook.
1: Ay, mga kontintra na, pero tinood na siya nga na yung mga ingana. Pero ay, kabalaka din na mahitabo sa to, ah.
0: Basta sabton lang ko ni mo to, talo, binuutan mo ko kanunay, ba? Dilit na kapasakitan. Ako na ang lalaki nga pinakaswerte nga nakaangkon sa imo, ha? Pero ikaw na po ang babae nga pinakaswerte nga nakaangkon sa ko, ha?
1: Pantay bitaw, ha?
0: Oo, lagi. Ay, kabalaka. Uy, ansaman, ansaman, ansaman taan eh.
1: Mabot ni mo. Tara, di. Tara.

0: Rina.
1: Oh, Enrico, dira ko.
0: Ah, pakisa ko, Bi. Noon sa maga.
1: Ay, nanghugas ko plato. Karoon pa ako nakahugas sa itong ginamit kang pamahaw ng mga plato. Sige, ra.
0: Ah.
1: Enrico, nakuisulti sa'yo mo, ha?
0: Unsa ka na?
1: Tatay na ka.
0: Oh, tatay na ko?
1: Oo, tatay na ka.
0: Tinood ka?
1: Oo, lagi.
0: Psst. Ay na panghugas ng plato, ha? Huwag ay na paglaba-laba. Kaya ato na ka ni palundre, huwag ako na yung manghugas ng plato.
1: Ah, grabe sa'yo mo ka, oo eh. Pila'y paghugas ng plato, baka bunong na dahin sa ko, ha?
0: Maugani, may basin madawat na imong kisabak. Di ka dapat mabunog. Mudako na ka na imong tiyan. Mag-walking-walking na ta. Mag-walking. O ba nanta ka mag-walking-walking?
1: Oo, hinoon ka na. Pero ka nang pagpanghugas ng plato, kaya raman ako na, oy. Ay, nang pag-uwi-uwi, di agot. Pero ka nang pagpanglaba mo, sugod ko, mundangan sana ako pagpanglaba.
0: Di na ka mo trabaho, ha? Di na ka mo trabaho.
1: Mong trabaho sa kupila kahit ngayon. Total, gamay pa man akong tiyan. Grabe sa mo ka, oy, oy.
0: Mga kumog kabalakan ba sin mong maunsa na?
1: Di, lagi ampingan ako ni.
0: Bantay bitaw ha? Di pero bayay ko nga, mahimun akong tatay. Ha? Bantay niyo ka. Gano'ng kasawa. Uy, kahumot, kahumot.
1: Hoy, humot nga, pabaya ko kaligo ha?
0: Bahala na, humot mong yapon, bisang anghit.
1: Buang ni ay.
0: Kahumot.

0: Mahinoon anak Enrico nga buntis na yung mga asawa.
1: Oo pa. Ay, salamat sa Ginoo. Matatay na yun ko pa. Makita na yun mo sa inyong apo. Ay, nahalampingan ni mo na yung asawa ni mo. Ah, buda ko na yung tiyan, ma, pa. Di na ako napatrabahoon. Ako na lang maning kamot kay dapat lalaki ko yung maning kamot. Ah, nalakam mo magsabot-sabot ni Rina.

0: Malipayo na gyud ko ani nga mahimo na akong tatay. Enrico, Enrico. Oh, nang may ka nakaabot ka na. Si Rina tuwa sa ospital.
1: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? Atos ang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon?
2: Unsa ganit yung benepisyo sa Capricorn na sa imo, ha?
3: Ang anong ganahan ko sa Capricorn?
2: Mm-hmm.
3: Ma, ang ako bunggi, kung anong guniya, kay pura mag-upya ko, anong magbatil ka, ana, dili siya layaw. Kay ako, mang kung anong ako man dito, ubay-ubayon. Kanabang dili siya tamis, ana. Ganit yun, nagaan dito kong lawas. Kanabang dili na kayo bugang lawas. Ano kan? Ay, puro buyag ang tao na kong lawas. Tabok-tabok kong idotay. Niya karong galing na, puro bang na, kuan ko na, busubong sa kontimbang. Kay layang, hindi kong mainom.
1: Okay, may gala mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. May gala, no? Ayaw ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga pharmacia na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
4: Okay sir, nakagigunay tanga plus.
5: Kuan kay kanang Orion Herbal Oil na siya.
4: Uh-huh.
5: Ako din nga si Jared. Kung ako magaduwa ako basketball ba niya, kini siya na pamatunan din ako nga maayo din siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gid nga akong gamiton. Mm-hmm. Natawaan nga ko sa akong mga kauban dito kay ako raw na ibatanon nga mga plus.
4: Mm-hmm. Orion Herbal Oil mo gamit?
5: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba sila na pwilo eh. Nga no, ako raw ang pwiway pamaol kada humaguli.
4: Mm-hmm.
5: Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, magabuntag, wa na puro na pamaol.
4: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
5: Wala problema.
4: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
5: Why, problema.
4: Oh.
5: Tested and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
1: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony mga higana, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
6: Nangita ko ang vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Naundan-undan na gid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
1: Karon napod gyapon tayong Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang gana sa pagkaon. Sama ni lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa tumar sa Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon ug makatabang pud ang Boclizen sa pagkatulog. Napod ni siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerviplex AA mo balik ang ganas pagkaon o gusto kang mo-relax, makarelax ka. Mao na siya ang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nagagwanta sa mga tusok-tusok, mao na nigitawag ang nervous neuropathy tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagis pagmintinar og inom sa B40 ang high dose nga B vitamins o kung mao nang binuhod og tusok-tusok ang problema sa inyong tail og kining kamot, e B40 na kana, ay mo pag-agwanta ato na sa inyong pharmacia. Og dili puta sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay siya 1000 mg with EPA 360 mg DHA 240 mg og vitamin A 20 ayo. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw ni hina mga nanay tatay, makalambo pod ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba yung mga higala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Pusampingan na ito atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Megacar Soft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacar Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. no? Delikado ng mga cancer-cancer, may gala. Kung gusto ito makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacarsop gel. Bisan sa usa lang kadlok o sa kapsul. O makatabang po ang Megacarsop gel nga mabawasan ang fatty liver ni atong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacarsop gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag-Megacarsop gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Megacarsop gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog. Tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumalas pagtuon. Busa ang importante consistency is the key, meaning nga imintinarog inom ang Megacarsop gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinom dumi, Megacar, dagang health problem ang itikar. Og diri punta sa atong Ferbite capsule. Ang Ferbite capsule mahigala para sa mahigala nato nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong nya tapos luspad tanahon, dry tanahon, labi na babae, pangit kay tanahon, no? Ayaw kalimti. Kung naa kaniya ang problema, magmintin og Ferbite capsule sa matag adlaw, ha? So sa kadlaw kaysa lang yapon. Aron mawala nang kadry, mawala nang lipong, luspad og mubalik ang kakondisyon. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar.
0: May kanakaabot ka na. Si Rina, tuwa sa ospital. Hospital? Kigano na? Ay, nahulog diya sa inyong hagdan-hagdan. May gani, nalabyan sa atong silingan nga si Bibet. Nanuroy og sudan ba? Nihapit sa inyo ha? Kay basin mo palit imong asawa og sudan niya nga baligya nga pinutos. Sus pag-abot sa inyong balit, si Rina wala na'y panimuot. Kiduo ko. Asa ba siya karoon? Tuwagan na sa ospital. Adula ko na!

0: Enrico.
1: Salamat nga luwas ka.
0: Ang ato lang anak.
1: Sag di lang. Sayang lang pero saon taman kinsa ko'y magtuyo.
0: Huwag ko magtuho nga maligas ko sa hagdan-hagdan ato. Mayroon pagkabundak na ako.
1: Sagdira pa sagdira ay nagkakuan kay mabugat ka. Napay mga higayo, napa. Di ta magpakawas paglaom, Marina.
0: Sayang.
1: Sayang good pero wala na kita'y mahimo. Tama na.
0: Sayang.
1: Sige na, relax na. Ay nakabala ka. Wala ni mo na tuyo, ah. Wala kay sala. Ganun na wala ang bata nga nasa imong sabakan. Kinsumay magtuyo, God. Nga mapunit ang bata.
0: Sayang.

0: Rina? Rin? Ganon karon pa ka? Rin, nag-overtime sa mong trabaho.
1: Nag-overtime? Og nang babae ka?
0: Sinang babae?
1: Karong babae manggo.
0: Ngan ako sa trabaho, nag-overtime lang. May karon na po ng asimana kay ibalo na ka. May na lang, malungang-lungangan ang inadlaw na ako nga sweldo.
1: Kabaka ako, di ba? Mahiyok mong palusot, no? Basta ang lalaki na magbino, ang daghang kay mga pasumangil. Kasi karo mag-overtime, overtime silang opisina. Sus! Kabaka ako, Nemo! Kabaka ako, Nemo! Agay, Rina! Agay! Kabaka ako, Nemo! Agay, agay, Rina! Kabaka ako, Nemo! Agay, agay!
0: Rina, talawa kong tagugo ng dugo! Ngayon mong ikambra, sugi mo kong ginapay-napay!
1: Unsa ba ka? Grabe mo ka magpasakit din sa kuha, maribayang ingana ka din sa kuha. Kulang pa na, agay, agay, kulang pa na, kulang pa. Agay, agay, rin na, agay. Kinangana na yung mga, agay, agay, agay.
0: Rina, grabe mo gibuhat din sa kuha. Nahubang akong laong sa ginamong sumbang.
1: Maripantayan ni mo. Kulang pa na. O sa madublahan ko pa na. Ha? Dublahan pa na ako na.
0: Tama na rin na. Tama na. Nasakitan ako.
1: Okay. Oh.
0: Magkuha ko guys. Ah. Sakita sa mga naong ko. Okay.

0: Oh, Enrico. Noon sa mga dagway ni mo, Enrico.
1: Wala, Charles.
0: Kasi wala nga.
1: Ay, na. Natumba ko, nabagdak na akong aping.
0: Ay, sus, nabagdak. Nabagdak, nahubang na na yung mga kinambrasan sa imong liog. Talawa, oh, klaro kayo. Imo pang giplastiran.
1: Oh.
0: Ay, imo talaw itabunan og labakara, pero nisipyat ka, kitanggal imong labakara, kaya namunas ka. Napay mong wa ito nga lahubang. Usaman, kita kag sumbagay.
1: Ha?
0: Ingon ko na kita bagag sumbagay kay atungo na to.
1: Wala.
0: Ay, inkwentro man ang klase na o. Oh, talawang dagway ni mo, black eye ng imong napit sa imong mata. Baba ni mo, nagdugo. Ay, sabi, ay sa, amigo ta, concern ko sa imo talaw na. Uy, saman ba ng whitey mo bay? Igo mas ko mo bay? Ato na to bay? Ato yung ipapulis na, pailan itong kaso ta?
1: Na akong asawa bay?
0: Oh, asawa ni mo nagbuhat na? Si Rina?
1: Oo. Oh.
0: Ah. Sa naunsa man ang tulo ka bukblak. Ay grabe man pagwalop-walop pa na. Muna maglaki na kasuntong ano ba? Si Rina ginagkwala ano ba?
1: Ako kasawa ba? Tuwag ginagduda siya ng babae ko.
0: Grabe na masam na nga pagkakulata niya mo si Taloy sa imo ha?
1: Nagpatigbabaw yung kasuko tuwag kay nasa yung unahuna nga ng babae ko. Nadugay ko na kauli kagabi eh.
0: Wala nang sudutig maayo nga nag-overtime ta?
1: Di maminaw. Mwingo lang ta ko nga manawag ka sa akong kauban. Giwalop na dahin ko.
0: Dalasag pa, kambras. Banyak ang kunistiyan. Pag-atras na ako, dumugo na sa kunihab. Eh, nalisod kayo musukol. Ako ng asawa, dapat ang babae mahalon. Pag-aon, hindi na pasakitan. Nagpasagda na lang ni mo, wala lang kamudagan.
1: Para matagbaw siya sa iyong kalagot, dili ka na ako. Ako na lang siyang ipasagdan.
0: Nung namatay ka?
1: Wano ko'y mahima?
0: Ay, grabe naman ang abunong ni mo si mong naong bay. Dali, dali. Ay, naunsa man na. Uy. Tingalaga ni mga kaoban na to nga mga babae, diri. Nga naunsa na nung imo gitabun-tabunan o dako nga labakara. Nakitaan ta kag pagkuhan mo sa labakara nga dako. Giduol ta na yung kanya. Sus! Kaya kita kag inkwentro kay ako gyud man kamot nga mapreso to sila.
1: Ayaw. Si Rina ang nagbuhat niya eh. Akong asawa.
0: Grabe naman sa mga si Rina. Uy!
1: Amot na tingala ko ba yung ano na yung ana siya.
0: Dilit maminaw. O kinag-ingan niyon sa kunya, nakita ang ganyan. Ako'y kauban nga babae. Ay dilit na pwede ba? Kinanglan imo ng istoryahan ni mong asawa.
1: Sige na. Ako na'y bahala. Asawa na ako na.
0: Maugani!

0: Nanawag si Rina. Rina?
1: 11 oras ang pole.
0: Ha? Masin ma alas 9 bihan siguro, mi.
1: Alas 9 bihan, Jot? Unsa man makikita ba sa babae mong kalipay ni mo diha?
0: Kalipay nga babae? Rina ni ako sa opisina. Gusto ka magisulti sa akong kauban?
1: Pasumangil? Nga ka mo rin magsinabtan eh din, ha? Kung magkasinabot mo nga limbungan ko ninyo, wala ko'y mahimo. Magpasumangil taraw nga naamo diha sa opisina, pero wala.
0: Anihin ako diri kung gusto ni mo.
1: Hilam!
0: Kanatawag na lang gini mo, suko ka diri sa kuha.
1: Rizal Pod, imo kong gibinuangan. Tataw kayo nga nagbinuang ka diri sa kuha. Ayaw na kong ilara, Enrico. Ingana mo nga mga lalaki basta magbinuang sa mga babae ang asawa ninyo.
0: Tinuod akong gisulti, Rina. Di ako sa opisina.
1: Hilam lagi! Ay pagpagsabang-sabang huwag ay patik-atik si mong mga kauban.
0: Unsa ako naman ka na ako?
1: Taro nga lang yun ko. Mapatay tagyog ka.
0: Rina! Kada ko ni mong kausapan? Pwede mo uban ka din sa akong trabaho para magkwaradya ka din sa kuha.
1: Ayaw ko katika. Ayaw ko katika. Palusot ka na, ha? Palusot. Pauban-ubanon ko ni mo din, ha? Para makaingon taraw. Na naargyo ka din, ha? Kahibalo ka nga, dili ko pirminti nga mauban.
0: Unsa ang lakan ako pagpasabot nga mutuo ka? Unsa man ka?
1: Pag-ambing lang yun, ganita ka masakpan. Masakpan talang ka, patyong tagyog ka.
0: Rina!

Bug nawas tubig. Bago lang yun ko nakakaligo. Mag-ilis ako. Manarapon ako. Enrico! Enrico! Oh. Rin, kanilang, nag-ilis pa ko. Namunas pa ko. Abli, nimpultan sa banyo. Abli, ba? Abli, abli, abli. Litsika, poisid ka. Unsa naman, Sam? Abli, hini! Unsa man? Nag-ilis pa ko. Poisid. Ah, oh, okay. Kinigangan niyo. Okay. Okay. Rina, unsa? Poisid ka. Poisid ka. Rina, tama. Nagay, nasakitan ako, Rina. Tsika! Di mo kong itulak. Sakitan ako, Rina. Grabe ng kaurasan mo sa kong naong sa ugliog. Di pa ka na mao. Patyon ta ka. Patyon ta ka. Patyon ko di mo. Buhi ka ng bangko. Punalan ta ka ng bangko. Buhi ka na. Buhi ka na ba?

0: pastilan bay. Naunsa naman ang ilong ni mo bay nga?
1: Oh. Enrico, naunsa naman taong kahalos na lang di naman nawad anong bunog na imong naong?
0: Oh, manager, wala may magkasinabot sa mong asawa.
1: Grabe naman ang imong asawa.
0: Bay, sobrahin na bay ba? Huwag siya maloy magtanaw sa imo bay. Nagduda siya bay nga na ako eh, babae. Amot sa una ko na.
1: Bay, namatik na ako na imong asawa si Rina. Murag na yun ay something bay ba?
0: Something nga onsa.
1: Ipatsik up na sa doktor bay nga espesyalista bay. Sadista naman ang asawa niyo bay, murag.
0: Natingala ko bay ganong. Dako kay kausaban niya. Gamay na ako nga bikil halos mapatay na ko niya.
1: Kutob sa iyong mahuhiran iyong ibunal rin sa ko ah. Tama ang giingon ni Charles Enrico. Ipatsik up ka na iyong asawa. Pugsagin nga madalang sa espesyalista nga doktor.
0: Manager?
1: Oo. Nga noon saan mo po na ibay?
0: Di ba iyong isoon si Tricia? Nagtawag ko sa iya ha?
1: Oo niya.
0: Ako ta siya i-surprise akong asawa bay nga sa among anniversary. Nga ako siyang dalon sa bis nga gimanid si asawa ni mo.
1: Oo niya bay!
0: Nagtuos siya nga babae na ko imo mangut si Tricia.
1: Wa kanya mag-gits ba nga mag-andam kong kwarto para sa among duha ni Mrs.
0: Wag diyang minaw bay. Gibunal-bunalan ko na sa bangko bay. May nakalagan ko kay murag sakitan ninyo kayo.
1: Enrico, dad anak sa doktor na imong asawa. Basta mo normal yung huna-huna, dad Asya. Pugsa, good.
0: Oo, manager.
1: Muna ibuhat na, bay. Muna ibuhat na.

Dok, unsay kwan sa asawa, Dok? Nakakwan siya depression. Depression, Dok? Nana mo'y anak. Naunta, Dok, pero napunit. Human siya nahulog sa among hagdanan. Usa tong hinungdan. Usa nga hinungdan nga unsa, Dok? Pagkapunit sa inyong anak, gidibdib niya gmayo na depresya. Nasa depression mo na murag apektahan siya sa katong pagkapunit sa inyong anak. Muna hinungdan na mura siya og kanunay adunay kasuko. Dok, unsa maayo ana, Dok? Sige lang. Ato ka na mapaiko. Mawala ka na sa hinahinay. Buutan ka na siya sa una, Dok. Kung mo itong hinungdan na depresya, Dok, human sa pagkapunit sa iyang gisabak ng among anak, nawala na iyang kabuutan. Oo, tungod sa iyang depresyon nga na angko niya. Sige lang. Ako'y rin bahala. Salamat kay Dok. Himo ang tanan, Dok, kamawala na kaniya. Mahibalag sa normal iyang panguna-una, Dok. Kaya ko ang mahimong makaluluhoy. O, tama imong gibuhat. Ayaw pagbalos. Kaya wala siya sakto sa iyang huna-huna. Depression ka nang nasaya. Salamat kay Dok. Paring kamutan na ito ka na.

0: Enrico. Ah, di ane mong tolya kaligo na ka.
1: Rina, okay ra ka? Murag, pila na kadlaw nga murag maayo ka diri ka na ako.
0: Wala lang ko abtang ka sapot.
1: Abi ni ma. Sa diyang makita na ko ni akong watch akong liog. Mubati ko og kahiyo busa sa imo ha.
0: Ah, nawala na ba imong gugmatris ako at tungo sa akong gipkihimo sa imo ha?
1: Wala. Kahiubos lang. Pero akong gugma wala. Nakasabot ko sa imo ha, nganong naingato ka.
0: Kaya nga na.
1: Wala lang. Huwag ay nakabala ka. Dili kang batik asuko diri sa kwa kay humana mong mga overtime. Importante magugko.
0: Sige lang, okay lang ako mag-overtime na ka basta tinood lang nga wala yun ka mang babae.
1: Dili ka na na ako himuon sa imo ha. Mahal ta ka. Mara pwede pa gani. Mag-uban-uban na ta dito sa opisina. Ubanan ko din mo dito sa akong lamisa sa pagtrabaho.
0: Dili na, saling ko sa imo ha. Nakatuon ako nga wala. Wala kay gihimo diri sa ko ang masakitan ko.
1: O, naramagani din ha.
0: Sorry lang kayo, God. Sa akong gihimo sa imo ha, nga maglagot yung ko. Tungod kay nasa kong naunang nga basinin mo kong gibinuangan.
1: Nasabdan ta ka. Pero salig lang diri sa ko, hantod sa hantod. Dili na mahitabo sa imo ha. Mahal ta ka. Dili ta ka ipuli sa lain. Dili na umakakitag pareha pa sa imo ha.
0: Tinawad ka?
1: Oo.
0: Mantay ha. Dili ko ni mo binuangan ha.
1: Oo, dili ko gusto nga makambra sa nasab. Mga na gani gusto na kuwa, pamantay anak.
0: Uban-uban ka dito sa opisina, pwede ka ayo. Okay din yung manager?
1: Oo.
0: Dire na lang ko. Magpaabot ako sa imo kanunay.
1: Basin pag uli na ako, imo na po kong awayon. Kulatahon na sad ko ni mo, hapit na ako ni mo mapatay.
0: Dili na lagi, dili na. Tuon ako sa imo ha.
1: Basta tanawin mo nga diskumpiyado ka ato ako sa opisina. Dito ta, pirminti. Okay na kung makauban sa trabaho nga naa ka.
0: Salamat. Sorry kayo ha. Anong mga uwat ni mo sa imong tangkogo? O sa imong dawat nga bunog sa imong naong? Magpatigbabaw lang yun akong kalagot.
1: Dili na ka na mahitabo.
0: Ako ka na himoon, di na ka na mahitabo.

Nagpasalamat ako, Kuya Arn. Nga naibalik na sa normal niyang mayong hunahuna. Nga wala na kaniyang kainit sa iyong ulo. Huwag dali lang siya masuko. Matod pa si Doktor. Napdepress de siya. Human nga, napunitan siya niya sa mong anak. Handod karon Kuya Arn, nakabato na may isa ka anak na hinoon. Malipayon ako. Kung ako na lang gihimo karon ang pag-amping. Kinabalaka gihapon ako Kuya Arn, basin mo't sugmat na usab. Matrigger kong sa higayon nga mudugay na kapag-uli mo nang nihangyo ko sa akong manager. Nga, sa oras ng ting-uli, muli na yug ko. Huwag ipasa na sa uban na akong kauban ang ipa-overtime na trabaho. Kaya basin matrigger na sa... Pero wala na mag-ininoon, Kuya Arn. Ako lang gining-share, Kuya Arn, nga kaagi kiganahan ko, naagni ako sa pagpaminaw sa imong programa. Dagan salamat ang imong magtatampo, Enrico. Salamat, Enrico, sa imong gishare nga kaagi. Muna, dilide ko kumpiyansa, no? Kanyang mapunitan, basing na yung mga depression, ano ba? Pero depende rin siguro na sa babae. Nasamtan ito yung mga higala na yung mga inspirasyon niya po niya yung mga paminawan. Ang maong kaagi ni Enrico nga lumulupyo kini sa Butuan City. Kumusta sa tanang taga Butuan? Dagan salamat sa inyo makanunay yung pagpaminaw. O kayo yung kalimtihan itong mga produkto gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Ingon man sa atong Coffee Corn Purple. Kung kapi na manggaling mga higala, sulayan po ninyo ang Coffee Corn Purple sa Matag-Adlaw. O sa atong Turbo Max Coffee, ang kapi nga makapadugang sa enerhiya para sa inyong mga gimbuhaton sa Matag-Adlaw o trabaho. O sa atong Orion Herbal Liniment Oil, kung haplas na manggaling Orion mga higala, sulayan ninyo atong Orion, no? O sa atong Supremo Herbal Oil nga kaming na mahigala. O ang luminosab no sa atong Nerviplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa mga bata nga nag-eskwela sa elementary, babae man o lalaki, in Nerviplex Syrup ninyo mahigala. O ang luminosab sa atong Nerviplex EE or Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na ito nga nawala ang ganas pagkaon, ha? Gikan sa 13 anyos, pwede mo take sa atong Nerviplex AA para mahibalik ang ganas pagkaon. Hantod sa mga tigulang nga edad. O sa atong B40, ang high-dose nga B vitamins para sa mahigala na ito nga nakafeel yag tusok-tusok. Sa ilang tiil, murag na yung mangusi o magbinhon nga kamot o tiil. B40 na kay nerves neuropathy na. Kaya ba sinadoubt ninyong mga kaugatan, gumikan sa edad, nga taas na o sa inyong diabetes. EB40, o sa atong Megacar Soft Gel Capsule nga nagang health problem ang itikar. O sa mga high blood ha, pwede mag-Megacar, diabetes, mag-Megacar, sa mga adunay depression o anxiety, ang ilang mga anak, mga ginikanan, no? Inyong mga anak, Megacar Soft Gel Capsule na. O sa mga hubakon di ha, Megacar Soft Gel Capsule. Sa mga babae nga nag-anto sa dysmenorrhea, maabot ilang binulan nga rigla, nga sakit kaayo. Pag-Megacar Soft Gel Capsule, ma'am, ha? Sa mga nanay at tatay, ng mga senior citizens, para dili daling limtanon, mag-Megacar Soft Gel Capsule. O sa atong Fervite Capsule, para sa mga higala na itong dali kapuyon kung mo trabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Tapos maglipong-lipong, muluspad mo tanaon, dry pag yun yung lawas tanaon, mga higala. Ayaw pasagni, no? Mag-Fervite Capsule. Nindot nga food supplement, kaya nga, no? Wala sa lasa nga taya, sa higayon nga mutik mo niya na, o di mag-hapdos niyong tiyan. Kay para na sa atong dugo mahigala na mahibalik sa normal. Mag-Fervite Capsule, makablooming na o mabalik inyong pagkapinkis labi na sa mga bagong nanganak nga mga inahan. Salamat kayo sa inyong makanunayong pagpaminaw. Kinis Kuya Arn ng inyong Dr. Love, inyong babae. O God bless ka na tong tanan.

0: na kabay mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan o di ba kaha kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Choi Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello mga higala o welcome na po sa atong programa Karong Adlawa. Naana po ta sa atong tulumanon, may kalabutan sa atong panglawas. Kini ang higala sa kahanginan, magkaoban ka na itong tanan, no? Dr. Choi, welcome, no? Mayang adlaw kanimo.
2: Yes, Ma'am Buttercup, mayung adlaw kanimo.
1: Yes, mga higala, no? Dili na to, malinta ng ato ang pinalangga nga Dr. Choi. Di gina siya pwedeng wala sa atong programa, no? So, permi na to siyang i-welcome para makatubag unya sa inyong mga pangutana din ha sa inyong mga gipangbati-bati sa lawas, no? Ilabi na gyud kung naamoy mga unsa kaing mostly dok manggod mangutana sila dok unsa na mga pangbinuhod sa lawas, unsay maayong i-vitamins or unsay maayong nga mga buhaton para ma-prevent na, di ba dok? So thankful kay mi nga kanunay jud kang naa nagauban kanamo, no? Okay, so atong gipasalamatan ang tanan nato mga suking tigpaminaw jud. Yan na bitang always judok na nag-suporta sa itong program. Wala
2: yes,
1: ka na sila
2: po you. Us. Thank you, kaayo, no? So, wala pa yun mo nagsawa. Hopefully, dili mo magsawa. No?
1: Asa sa
2: dili
1: magsawa?
2: Mo pulaan, dili mo pulaan.
1: Dili mo na sa magsawa, dok. Kaya sige, sa mingawon gani ni mo, dok, no? Ingon gani sila, dok. Ito itong nabasa last time nga. Maintag dili yun, mawala ang programa. Kaya mingawon yun kayo siya sa imong tingog. O,
2: char.
1: Diba? Hinumdum pa ka, anak, dok. Totally na hinumdam dyan ka. Nag-mega care yan si Dr. Choi. Yes, mga higala, no? Thank you so much sa inyong pagpaminaw din na og hinaot nga anaan mo sa maayong panglawas. Mora ganay premium na mong gusto nga madungog, dok, no? Nga maayo silang panglawas, dok.
2: Yes.
1: Pero bisan pa na nga maayo ilang panglawas, dili pa na to malikayan nga. Doon na gita medyo bation, mga mild lang nga mga sakit-sakit bitaw. So, ang inyong buhaton, i-message lang na inyong mga balatian, no? Nga medyo naamoy gibati karon nga lahi. Then, dili na mo ganahan magpa-check up. Nagapamati mo sa atong programa. So, i-message lang ninyo, no? Sa hotline na to. So, invite mo na mo nga mo message sa atong hotline number 0909-304-8924 o sa imo ang Facebook, Dr. Choi.
2: Mag-message sila sa ito ang Facebook account na Doc Choi, no? D-O-C space C-H-O-I.
1: Yes, Dr. Choi. Pero usahay daghan bitaw kaayo ang dili daw sila dyan makakita sa imo ang Facebook account. Kaya nga no, nag-itoy time, Doc, no? Nga. Ako may nag-search sa kanang Facebook ni mga Doc Choi. Daghan kayong Doc Choi po dahil sa kalibutan, Doc.
2: Maon. So, kinahanglan, ilang tagsaon, no? Tanaw nila na ba itong saying God is still the best doctor and prayer is still the best medicine. So mutoy na asa ako ang background, no?
1: Tapos ang imo ang profile picture, dok, para maklaro jud nila.
2: Nakaputi ra siya.
1: Nakaputi ka. Aha. Okay, so mura to itong hinumduman mga kahigsuuna nato din, ha, no? Nga gusto mo add sa Facebook ni Doc Choi kato lang. Wa na to giingon na doktora para dali ninyo makita. Aha, so dili ta mo basa, dok, sa imo ang kuan, Doc Choi, no? Daghang nag-message diri, dok, no, so far. Ingon siya diri si kani si Ma'am Herlita. Ingon siya, "Hello, dok, silik-click ni sa Agusan del Sur. Ako ang problema, dok, ba kay ako ang isa ka bukton magbinhod-binhod. Sige. Tapos, dok, haplasan bitaw nako basta bugnaw ang panahon magngulngul siya. Hinaot matabangan ko ninyo. Salamat."
2: So, mas maayo siguro nga magpa-test po siya, ma'am, no? Aside sa maghapla siya, okay, ma'am po na siya. Pero pwede rin po siya mag-pain reliever as needed lang, like celecoxib or enterococcib, no? And then, pwede po siya mag-take og B-complex kay base na siya neuropathic pain, no? Pero ang ako masuggest sa iya is mas better ang magpa-laboratory po siya, no? Pa-x-ray siya sa iya ang bukton, asa nang gasakit. Pa-laboratory siya, pakuha siya og uric acid, pakuha siya og sugar test to make sure nga

0: no, so tagaal po kagtambal para ng arthritis nga agi sa problema sa bukog. So hana lang siguro.
1: Nagi dok pa namdum ko dok sa imo explanation po last time nga kung bugnaw ang panahon, di ba dok ato mga crystals mo medyo manugsok mo ng sakit.
0: Ah, mo gahi ang uric acid crystals, uh-huh, no? Dayon mura siyag mga needles nga nagtusok-tusok sa imo ang joints area mo nang maghubag, magpula, magburot, maginit.
1: Mhm. O ni siya mamliklik no imong gibati no labi na nagiskot siya dok nga mabugnaw ang panahon, ngulngul na kaayo.
0: Mhm. Uh-huh.
1: Pero mo gina pa check up gid ta ani ma'am no, tanan natong balatian pa check up gyud. Kung gusto kay kita on ni mo diri si Doktora Choi, pero layo gani siya dok sa Agusan del Sur man eh.
0: Oh, naay madaghan kay maayong doktor pwede, I'm sure.
1: Aha. Pero shout out na lang ta nila dok sa ilang lugar.
0: Yes.
1: Oh, kusog kay ta din ha sa Agusan del Sur kani ato mga produkto dok.
0: Mhm.
1: Mm-hmm. So shout out sa tanan nga mga lugar din ha, no? Labi na gid sa mga kuan, mga pharmacies nga daghan dito kaayo ang ato mga stocks nila. Okay, thank you kayo Ma'am Liklik no sa imong pagpadala sa imong message dinhi kang Dr. Choi.
0: Mm-hmm.
1: Okay, dire po ta si Sir Villanueva or si Ma'am. Good afternoon, Doc. Taga Valencia City, Bukidnon ko. Siging paminaw nimo sa kada hapon. Wow, sa hapon na ito dito, Doc. Mm-hmm. Sa Valencia. Salamat kay daghan kog na learn sa imong mga message.
0: Thank you po.
1: Personally ni Villanueva si Rad.
0: Mm-hmm. Villanueva si Rad.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Thank you kayo ma'am ha sa pag-take time or sir sa pag-take time sa pag-message o pagpangita diyan sa atong Facebook account no. So anyway, once mapangita na nila, pwede naman sila maka-message balik-balik no. Makabalo naman na sila kung nabasa na ilang message, sakto yun to.
1: Mm-hmm. Salamat kaayo no. So dire na puntahan sa to agi hapon nga Facebook ni Doc Choi, si Ma'am Jens, nag-message siya, ingan siya. Hello Doc Choi, shout out from Bukidnon. Everyday ko gapaminaw sa inyo, Adok. Oh, shout out din ta, Doc.
0: Mm-hmm.
1: Oh, daghang ikag fans club dito sa Bukidnon.
0: Yes, thank you kayo sa mga taga Bukidnon, no? Shout out sa inyo, Adiha. Oh, salamat kayo sa pagduyog na mo diri sa among program. Hinaut-unta nga, daghan mig ma hatag sa inyong tips para sa inyong health.
1: Yes, most especially good nga shout out to Ma'am Jens, no?
0: Mm-hmm.
1: Mm, okay. Dari na buta sa maora gihapon nga Facebook account si Sir Glenn or si Ma'am Glenn. Ingon siya, hello Doc Choi, good noon. Manguta na lang unta ako, dili kaayo mukaon na kong anak. Unsa na vitamins na pwede sa ilaa? Ang panganay niya kay 5 years old, ang isa ka 3 years old. Dahil dili jud kay ganahan mo kaon Doc Choi, no? Mm-hmm. Atong text sender kay sa Dinagat Islands.
0: Yes, no. So, naatay vitamins kaning Nerviplex syrup. So, kompleto na ni siya, na ipaganag kaon, no? Na multivitamins appeal, na chlorella for growth, lysine, katong pagana na to nga kaon nga component, na siya taurine for brain development, no? O zinc for immunity, no? So, sulayin ang Nerviplex syrup para sa mga anak. And then, akong advice po, kung hapit na tigkaon, 1 or 2 hours before kaon, siguro ideally 2 hours before kaon, like pamahaw, panito pa ni hapon, ayaw na sila pasnaka, no? Ayaw na pakana, o mga chichirya, or even mga chocolates, no? Kay kana mo'y makapawala o gana, no? And then, encourage din mo'y mong anak, nga, mga healthy foods, imo ang ikuan kanang inunimo nga di ba? Gitudlo sa school nga kuan, fruits and vegetables are good, ana ba? So mindset lang yun po aside sa you have to avoid no feeding 2 hours before the meal no haron dili siya mawad-an og kaon kay usay mo man na busog sila isla ganahan kakaon sila tamis wala ilang gana real food na nga kanang meal yun ba ana. Then plus to ang Nerviplex syrup nga para sa bata kanang 2 years old to 12 years old. And then, capsule para sa 13 and above.
1: Okay, thank you, Doc. So, unsay maayong kanang magpainom sa Nerviplex syrup, ano yung mga bata, Doc? Padulong na ba siya matulog? Or anang buntag? Unsay imong mas ma-recommend?
0: Sa gabi, siguro, kay since naman siya ay kanang murag pagana o tulog po na pagana ang kaon, no? So, after dinner and then pagkaugma, gana ragyapon kay siya, kompleto.

0: Ito gihapong kaayo, no? Okay. Mas nindot po ng sa gabi, no? Pwede po siya maghatag og laing nga vitamin sa adlawan, like example, to mga vitamin C, inana, or ang uban na, kung hinahanglan slag iron, katong na ay iron nga syrup, inana. Mm-hmm.
1: Okay, Doc. Thank you, kaayo. So, Ma'am Glenn, maura to, no? I-try ang atong Nerveplex nga syrup para sa imo ang duha ka chikitings. Mm-hmm. Kung mahimo, before matulog mo, ipa-vitamins para ganado dyan, matulog, ganado mo kaon pagmata sa buntag. Mm-hmm. Dayon sa, para ni mo, ma'am, ikaw, basin, ganahan po ka nga, lami imong katulog sa gabi, eh, available po ng ato ang, aside sa ato ang Nerveplex nga kana ang capsule, pwede po ka mainom sa ato ang coffee corn nga malungkay, no? Diba, Doc? Kay maayo man na siya, mahatag man siya na ito, o maing pagkatulog, tapos pag matapod na ito, kay rich man siya in fiber, so dako po posibilidad nga maayo po ang imong pagpupo, no?
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Gani, ako na, Doc, kung mag-inom ko, magsiko, ihi-ihi po, do? So, nindot po siya, kay mo tabang po siya, o murag cleanse bitaw sa imo ang kidney ba, Doc? Musigit ang pangihi? Ganyan ta sige dahan tubig?
0: Mm-hmm. Kinanglan yun ta, na haron dili ta mag-dry, dayon ka ng dili ta mag-UTI, no? Kaya mo man na siya, mapungan ni mo, or dili bitaw mapagawas ang mga crystals, or mga ginagmay nga bad bacteria dahil sa imong ihi, no? Kung kulang kay ka o water intake.
1: Yes, okay. So, mo na, no? Salamat, doktora, sa imo ang mga pahimang, no? Sa ato ang mga minahal ng mga tigpaminaw. O, dali gihapon ta sa imo ang Doc Choi. Daghang nag-message kay Doc Oy. Pero naay niingon dali, Doc. O, nga, good PM, Doc Choi. Maing adlaw diha.
0: Maing adlaw po.
1: Aha. Ang nag-message kay Bort. May gani kay walay ah. Uy, may hinumdum ko, Doc ba? Kaya, ay, nag-isa to abortion. Ngayon ka ng mga buntis, Doc ba? Hindot ka eh, no? Mag-vitamins kid sila. Tugis lang i-encourage na mag-vitamins kid sa Mega Care. No? Fish oil, good. Importante ka ayo, Doc, no? Sa before and after magburos?
0: Yes, oo. Kanang, para magunin siya sa development sa baby ni mo. So, kanang nagburos, dapat naagid mo, ana, no? Kaya during development sa imong baby. Then even sa pagpatede ninyo, maayo po na nga makadede po sa imong bata ang kanang imong supplement nga omega-3, fervite, o kanang calcium. No? Importante kayo na kayo. Ang mga gimo pag-form sa milk ni mo is namin na siya calcium. No? So, kuhaon ang calcium sa imong lawas, dali na ka mag-osteoporosis, so kabantay ta sa mga lola na ito, nga daghan kayong anak, nagbako kayo, agi na nag-osteoporosis na sa kadaghan ng anak ni agi sa iyaa. Tapos, I don't know lang kung kumusta ang supplementation of calcium sa unang panahon, no? So, karon inig magburus, unig magpadede, dapat naka-calcium jug ka, no? Even if hapit na ka mag-mens, magtungtong na kag mga 45 and above, at least mag-start-start na po ka o calcium supplement.
1: Okay, so dili gyud enough ang milk lang ta, Doc?
0: I don't know.
1: Oh, okay. So, mo to, no? Dugang na po to siya nga kuan na to, kahibalo mga higala. Akong, basin magsalig lang po ta ba nga, ay, magatas-gatas ako, okay, makakuha na ko ng calcium. Dili gyud ay, naagot ay dapat mga supplements. At least dili lang siya everyday, di ba, Doc? Mm-mm. At least bahala na lang siya og i-alternate, Doc, no?
0: Yes.
1: Oh. Okay. Nahinumdum po ko, Doc, sa akong anak wa bago naman siyang nanganak. So ako siyang giingnan nga magpadedi man siya. Ingon ko nga kinahanglan jud nga magkuan ka kung walay mega care din ha. At least nga naagid kay fish oil para sa imo ang baby ug para nimo. At the same time, Doc, 'di ba kana mga bag-ong nga mga anak, moagi man na sila og postpartum depression, 'di ba? Makatabang ang fish oil, Doc. Mga depression.
0: Di ko kay kakuan, ma'am, pero though maingon siya nga makatabang siya sa health sa brain na to, no, kay kuhan man kanang makatabang siya sa sleep nimo, nindot ang perfusion sa imo ang brain, no, kay ang mga atherosclerotic plaque sa imo ang mga ugat is ma-widen siya ang imong agianan sa lumen, iyang isequester ang mga bad cholesterol na sa atherosclerotic plaque, no, sa imong mga ugat, no, so makatabang siya actually, improving blood flow pa doon sa imong brain, no? So, regarding sa depression, I don't think so. Pero, kung may yung total overall health sa brain, makatabang siya.
1: Aha. So, inana, no? Salamat kay sa explanation, Doc, no? Aron mas mas makasabot pod mi ba, no? Thank you, kaayo.
0: Ang mental health siguro, mayingong kaana sa mga buro, siguro stress sila, kaya napas sila ipatutoy, kapoy pa sila bago pa sila ng anak, tapos sila pa dyan magkuan sa panimalay. So, siguro dapat step up ang father. Mandili manggani, busy ang father, magkuha sa sila og katabang, no? Ang uban ana is, muhangyo nga ang lula, no, ang ila ang in-laws, manha diha, mutabang sa pag-alaga sa bata or sa panimalay. Kay, yana man na, syempre, kung stress ka, kapoy na kai ka sa imuang buluhato na mag-depression ka, no? Do na uban nga, nag tendency nga mag-depression nga, lahi po, nagi po na sila psychological problem, siguro sa una pa. No, pero kung ang inana nga stress ka, ma-distress ra ka na, makakuha ni mong stress, kung mutabang ang imong husband or mutabang imong in-laws or nili manggani na mo'y sinaligan, no, inyo ang helper or kauban sa balay, no, nga makatabang sa pag-alaga sa bata o ganang mga household chores.
1: So, yes, Doktora Choi, insakto ka, eh, no? So, ato pong i-advise po, katong mga makatabang, ang mga mutabang, the best po, nga naka-vitamins po sila, Dok, para makatabang gin sila insakto po sa mga nang gusto nang ginahanglan.
0: Pwede,
1: no? So, kalabanan, Dok, kung sa maayong i-vitamins na to sa mga ingon ana, nga ka na ang pang daily nga vitamins, Dok.
0: So may vitamin C mo, ma'am?
1: Na, ako? Alam mo, itong vitamin C o zinc. Tapos, tapos, Dok, buta nga lagi na ako mega care. Then, katoa pong kuan. B-complex ba? Nga kuan, B40.
0: Oh, pero kung wala na kayo sa mga sakit, na regular vitamins lang kinanglan nila, pwede lagi ng Nerveplex capsule.
1: Aha, sige. Mayo dahi, Dok, no? Wala pa po ko naka-try sa Nerveplex capsule, no? Sa ato ang kana nga vitamins. Kaya so far, okay naman ko sa ako ang duha nga ginamaintain. Tapos, inom pa siya ko coffee corn.
0: Oo, kay imuha manggod labi na sa imuha, mas pabor na siya kay naka-high blood, di ba? Tapos, taas po din mong cholesterol. So, okay yung kayo ang B-complex na to, nga B40 o Omega 3 nga Mega Care.
1: Aha. Di mo nang ubanan na lang po na ako guking mga higala, no? So, dilita magsalig lang sa supplements, ato mga vitamins, dapat nagi tayo regular nga exercise. Di ba, Dok? Check ba, Dok?
0: Yes.
1: Kana dyan, dapat approve gina ni Dr. Choi. Pero salamat kay Dok, no? Nga wala dyan minimo gisipiat diri nga mo join dyan ka sa atong programa, no? So, mapasalamaton kita sa ato ang doktor, no? Si Dr. Choi. Tapos, mapasalamaton po ta sa ato mga mamiminaw. Labi na gitong always nga naga-join sa atong programa, naga-message diha sa atong hotline, tapos naga-message po, Dok, sa imo ang Facebook nga Dok Choi, no? Thank you jud kaayo ninyong tanan. Okay, og hangto sa sunod nga higayon mga higala, no? Kini ninyong higala sa kahanginan si Buttercup sa ngalan ni Kuya Franz, nagpahinumdum ni kanatong tanan jud. Prevention is better than cure and always cheaper than cure.
0: Yes, og kani si Dok Choi, no? Doctor Frances Bandilante, muna yung ako ang tinuod nga name. O ako always nag-advocate nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: Yes. And for now,
0: bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon o diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas.

0: Okay, pa yung gabi mga ka-vibes. Kumusta, kumusta? Kumusta na muli mga ka-vibes? Mga suki na tong Tig Faminaw. Kumusta ang inyo ang mga kasing-kasing garong gabi? Una, okay ba ba? O kinahanglan ba na, o kinahanglan na ba nato ng CPR tungod kay hangtod garon
1: ta kanang higit
0: gisin ra gyapon kani. Welcome sa inyo ha, sa ato ang programa, ang inyong paboritong tabayanan sa mga single, mga tika, mga complicated o mga tao nga okay, okay ra ko kuno. Pero kada gabi magtanaw gihapon sa profile sa iyang ex. May gabi ini mo diha, magsama ka. Ako di si Kuya Toilets. Inyo ang kauban karong gabi una din sa FMR Confession. Ang lugar din na pwede kang musulti sa imuhang mga tinago, sa imuhang gugma, imuhang mga kasakit o bisan pa, mga sikreto. Nga sikreto ni mga kanang moingon ka nga kuya, na ako'y uyab, pero na ako'y crush sa muang trabahoan. Pwede kayo na ito na istoryahan rin mga ka-vibes. Pero seryoso taga may mga ka-vibes. Kaya usahay dili man gud ta. Nangita lang og kanang mutambag mga ka-vibes, diba? Nangita lang tao sa o diba kanang nangita ta og usa ka tao nga andam mamay amaminaw kana. Kanang dili man husga. Musulti. Musulti og kanang giingon nga nakasabot kunimo. Kaysa gugma mangod ka vibes. Dili tanan ato ang gihigugma mahimong ato. Og dili tanan usab atong gihulat mo balik. Usahay ang pinakasakit nga goodbye kay katong wala ka gani. Wala man gani ta kahibalo nga goodbye na di ito. Pero ayaw kabalaka mga ka-FMR kay karong gabi una. Kung bugat ang imuhang dughan, ipahulam na to na ang ato ang mga dughan mga ka-vibes. Kung gubot ang imuhang love life, ato ka ng samutan. Ayaw sa diya paghilak mga ka-vibes kay basin malubat ng imuhang cellphone tungod sa sige ni mo o tanaw kung kanos asya mag-online. So kung naa kay mga confession nito mga ka-vibes, secret love, mga forbidden love, on sa kanang one-sided love, mga one-sided love. Nga gusto nimong balikan o feelings nga dugay na nimong gitago. Ihatag diri sa to ang programa nga FMR confession mga ka-vibes, kay dinhi sa FMR with Kuya Toilets. Ang imong sikreto dili na to katauhan. Pero ang imuhang love story, basin mo itong katauan gamay. Kini si Kuya Toilets sa andam nga maminaw sa inyohang mga istorya sa kinabuhi mga ka-vibes. Kay sa Radyo Tingog Ran, ako ang inyohang madungog. Pero karong gabi una, kasing-kasing ninyo, akong paminawon mga ka-vibes. Kini ang FMR with Kuya Toilets. Kung asa ang matag-confession ay istorya, kung sa matag-istorya may kasing-kasing nga nangandoy nga masabdan. May gabi o welcome sa tuwa programa mga ka-vibes. Dinis sa kinatibuk ang probinsya sa Davao de Oro. Gabi na diha sa tuwang mga suki garon nga hangtod ning mga orasa. Mata pa. Pabili nga naminaw ka na to. Welcome mga ka-vibes ha, sa ito ang programang FMR Confession. Kaya doon na kita ipagabasahon nga o sa kasulat sugilan nun nga gibadangat din sa ito ang programa mga ka-vibes ha. Pwede sa mo mo-comment din sa ito ang live mga ka-vibes. O diba ka ha, message mo sa ko ha, Tulits Rosales. O diba ka ha, mo-text mo, pwede mo mo-text or mo-tawag sa ito ang 0985-1485-138. O diba ka ha, sa 0951-220-0478. May gabi idea kaninyo mga ka-vibes. Sa ako nang ikaingon. Ubaning ako ninyo hangtod kita alas 10 ning kagabihon mga ka-vibes. Dini sa toa programa ang FMR Confession with Kuya Toilets. Dini lang sa 96.7 FM. Ang favorite music radios Davao de Oro. Mga kapamilya. Ka-vibes.

0: number one. This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
3: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ani-ana ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Kantilan Bank ATM card pwede na pud magamit sa tanan BankNet ATM network tibuok Pilipinas. Oh, unsa pa imong gihulat? Adto na og pagkuha na og bag-ong Kantilan Bank ATM card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Kantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
5: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Rubilin Rosales, Sandra Pael. Lami na ang tulog, lami na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to siya. Kaya lang po na mo. Bili namin ang problema sa barley.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, ug Bria Pharmacy.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

Okay, maing gabi, ipagbalik mga ka-vibes. Oras sa FMR, 35 minutos na human. Milabay ang ika alas 8. Dinis ito ang pagbanag-uban FMR Confession with Kuya Tolets. Dinis sa 96.7 FM. Maing gabi, ida kaninyong tanan sa itong mga suking digbaminaw. Gabi na diha sa may barangay Ugaw. Maing gabi, diha sa kuwang mga silingan. Ang Nanay Maria Tungko, atong kanunay ng ginagrit si Nanay tungod kay wala ginibalin-balhin ang radyo. Maing gabi, diha kang Nanay Maria Tungko o kang Nanay Carmen Jess. O mingin mo diha mga nanay. O gingon man usab sa ito ang mga suki diha ng mga tigbaminaw sa barangay New Dawis kang bro Litoy Aranaydo. Mingin mo diha bro. O kang Madam Kagawad. Mingin mo diha Madam. O diha sa may barangay Gabi. Mingin diha sa Robin Ripunte. O pari Ricky Gidorio. Gidorio family diya, may gabi diya, ganiyong tanan. Shout out diya sa ato ang mga suki ng mga tigbamina. Usap diya sa Barangay Manat. Dagang Iloy Gonzaga, may gabi ni mo diya, Aloy. O, ingon man usap diya sa mga Paraguso family. Shout out diya, ganiyong tanan. Salamat sa inyo, makanunayo nga pagbaminaw din sa tanang programa sa FMR. O, mayong gabi eh. Sa ako usap nga ng inusarang asawa, ang Juliet, diya sa may purok tres barangay Ugaw, ugang Erika, amo sa mga bugtong anak. May gabi sa akong mga silinganan diya, silinganan diya sa mga Badilia family, ugang Daboy Mudlong, sa mga Rungkalis family diya, may gabi diya kaninyong taran. Oras sa FMR, 37 minutos na human milabay ang ika-alas 8. May gabi diya kaninyong taran sa to ang mga amigos, amigas, dira sa lungsod sa New Bataan. Shout out diha sa kang nanay. Kalimot mo yung kong nanay. Diha sa may Mary Mediatrix. Diha sa may Mary Mediatrix. Andap New Bataan. Ming gabi diha kaninyong tanan. Sa ito ang mga suki diha ng mga tigbaminaw. At daw gabi nga na minaw dili sa FMR. Salamat kayo sa inyong makanunayon nga suportag pagbaminaw dili sa tanang programa. Sa tanang taga Mary Mediatrix, may gabi diya kaninyo. O sa may barangay, diya sa may purok uno. Andap. Sa barangay Tagnukon. May gabi, barangay Magsaysay. O sa may barangay San Roque. At ang mga suki diya sa personal collection. May gabi diya kaninyong tanan. Diya sa Compostela, usab. Diya sa Barangay San Miguel. May gabi diya kaninyong tanan. Barangay San Jose. Kang Dingkoy Arangkon. Belated happy birthday. Sa mga nagsaulog usab diya sa ilahang mga adlaw nga natawhan karon. Happy birthday diya kaninyong tanan. Happy birthday kaninyong hurot. Happy birthday! Inautunta nga naamo sa maayong panglawas. Nga inyong gisaulog karong adlawa. Hangtod karong gabi una ang inyong adlaw nga natawhan. Inautunta nga nagbilin-bilin pa mo gamay. Gamay nga makakamang pa. Mayong pagtagay-tagay diha sa mga nagsaulog karon sa ilang natawhan. Happy birthday kaninyong tanan. Now tunta nga sa kung magigkaingon, mayong panglawas. O nga unta, mayong kahimtang diha sa pamilya, no? Nang pagsinabtanay, alagway kwarta. Importante nga kanang na ang gugma, gugma sa matag-usa. Sa ato ang mga kapikas sa kinabuhi. O sa mga nai anak na, nato sa inyuhang mga anak. Ang mga anak usab nga nagsaulog sa inyuhang adlaw nga natawhan karon. Pasalamati ang inyuhang mga giniganan mga anak, no? Tungod kay kung dili tungod nila, wala mo karon, no? Una nga ipatud-an jud mog singot sa inyuhang mga giniganan. Diha sa ilahang mga pagpaningkamot. Patud-an jug singot oy kay trabaho di lalim. Labi na karong mga panahon na nga perting inita kay mga ka-vibes. Di gid lalim sa mga trabahante na turon sa mga basaka, no? Grabe ka init jud. Sa mga kooperasiro usab na tong mga amigo. Init yapon ning kooperas oy kay bisan pag kanang nga silawom sa kalubihan pero binaghilang ang lubi, ito yung nang inita. No? Di lalim yun. Di kainit yung kaya. Muna nga, di git magpalimot-limot og balon og tubig. Sa mga trabahante, usap dahil sa sagingan. Shout out dahil sa tanan taga Dison Farm. O gingon man usap dahil sa Marshman, Drysdale. Dahil sa Santa Cruz, Barangay Ugaw.
di pud lalim ang pagpanarbaho og sagingan tungod kay agi na to na sa una mga ka-vibes. Karte yung inita. Sabi nag-harvest ka mga science. So, murag mo buto ang imuhang lawas ka init na kung nga pa kayo magguyod na saging. Ang imuhang kwarta ay nagsweldo lami kayo pala minit. Lami kayo dili gastuhon mga ka-vibes no? Pero aguanta lang kay mao po yato ang trabaho gyud. Ako duwi-duwi sa kuha ng mga ka-vibes trabaho. Nya, kay bear na maroon mga ka-vibes. Murag humot-humot ng bonus no? Humot-humot ng bonus mga adunay gipaabot nga bonus. Duha na lang kabulan, October, November, December na. Uban sayo biya kay ni mahatag og 13 month no? Salamat kay sa mga kanang kumpanya nga sayo kay mahatag og 13 month no? Ang uban pud nga mga trabahante mga ka-vibes ang ilang 13 month giprinda na nila. Ano na kayo nga mga kuya tulit? Kasulay sa deka ng prindag 13 month. Prinda na ng ubang 13 month mo na nga. Ang ubang dili na kay excited nga. Mabot ang December. Inya, bonus nung balay sa ligan. Akin yung bonus, hindi mo ginato na mapugos. Huwag pila ragay hatag, huwag ito may mo. Christmas na yun. Hapit mga ka-vibes no. Tungod kay Bear na. Itang mga Pilipino mga ka-vibes, basta mo patong na ng September 1, wa na, Pasko na yung huna-hunaon. Ingon ni Ana, oh, ingon ta ni Ana kay excited sa kanang pagsaulog sa ratawhan pagkatao sa tuang labaw makakilaw. Excited kayo mga Pilipino, no? Mo sa ulog ni Ana mga adlaw, December, ha? Kining mga asawa, ano yung murag? Dagko kayo na bikangkang sa ilang mga palad. Bikang kang kayong palad mga ka-vibes sa mga asawa karon. Kay hapit na ang bonus sa ilang mga banag 13 month. Ang uban ba yung mga ka-vibes kumpanya kay naay 14 month. Ako nakasulay kong trabaho ang kumpanya ha na naay 14 month. Pero depende na sa imong performance ha. Dili na ihatag sa kumpanya kung pwede po kang badlungo na kayo. Naay 14 month mga ka-vibes kung ang imong performance good kayo. Nang kuan. Kanang very good ka, oh, excellent, oh, kanang wala kay absent, oh, kung naman galing kay absent, kanang dako kay rason, di ba? Niya wala kay late, oh, wala kay cut off, kanang muli ka og sayo, kanang inana nga mga habit ba? Kana, naana sa ubang kumpanya, pero dili po tanan, ha? Pero kung badlungon po kay ka, sorry na lang yun, wala po ka ana. Murag ang kanang 13 month po, nagbase po na sa imong present days, no? Muna nga, kung buutan kayo ka nga trabahante, ha, bulahan ka karong Desembre. Lagang kayong amo po nga maluoy sa mga trabahante nga mga kugihan. Sayo kayo mo tambong. Napoy uban mga ka-vibes nga mga trabahante nga dugay mo abot, dugay mo tambong, pero bawion po nila. Labi ng trabaho sa gingan, dugay mo tambong, dugay mo abot, bawion sad. Kung saan pagbawi, Kuya Tulets, muli og sayo. Ay, shoutout sa tuwang mga amigos-amigos dahil mga trabante sa sagingan. Mga gabi na kaninyong tanan. Atong oras mga ka-vibes, 43 minutos na human milabay ang kaalasot. So, dinis sa tuwang pagparag-uban sa FMR Confession with Kuya Tulets. Nautunta nga, padayon mo mga maminaw mga ka-vibes, hangtod kita alas 10 ning kagabihiyon. Garon, ubanin ninyo si Kuya Tulets. Dinis sa tuwang programang FMR Confession with Kuya Tulets. Dinilang sa 96.7 FM.

0: number one.
1: This is FMR.
2: Ang lupet!
3: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, hindi tayo magkapiko. Dili na yun ko maluya kayo, makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga, maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule. Huwag ka ng product sa EXL Makabuhay kayo. Nindot na siya. Proven at tested na quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
4: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Ako si Dominador Rubio kay Senior. Sa Nusay Trail, Davao City. Tukad na kayo ng mga Magnum C, capsule o kape. Tapos di ba ito kamay, mawala yun. Kalawin sa Senior, mawala yun. Munang binting, yan ako na inom. Kadadla yung prenom. Kesa karlaw, kapag kawinom, kalima, ane. Magnum C, capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ginin kung gusto nyo. Pati lamiyag yun.
0: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
3: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
4: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: Oo kayo, mabati gyud na ako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
1: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

Oras sa FMR, 1 minuto na human milabay ang ika alas 9 sa gabi. Dili sa tawag banag-uban, FMR Confession with Kuya Tulets. Shoutout din sa to mga suking digbaminaw din sa may Monte Vista. Bina din sa may bangkiro Hansor sa mga Handayan family may gabi din kang kagawad Nestor Handayan. O ngayon masab kang Ati Iba. O sa ilang pinakagwa pa nga na. Si Honey Lynn. May gabi ini mo diha gwapa, kumusta naman ka? Rag na promote ka no. Ka nagsaba-saba no. Saba dai kay gipos mo na ito dai. May gabi, congratulations. Kang Honey Lynn Handayan. Gabi usab dai kang Ariel, kambus Ariel may gabi ini nyo diha. Bangkiruhan Sor o Bangkiruhan Norte dia sa Monte Vista Davao di Oro. Ya sa may barangay Kamantangan may gabi usab dia kaninyong tanahan. Sa to mga suking digbaminaw diha sa barangay Ganidkid diadto sa may Kamansi diadto sa Mayaon diadto usab sa Banglasan Prosperidad sa tanan nga mga suking nga tong digbaminaw tungod kay Liatin. Okay, ato ang signal dito dapita mga ka-vibes no. Aming gabi diha kaninyong tanan. Salamat sa inyo makanunayon nga pagbaminaw mga ka-vibes ha. Shout out sa tanan nga mga suki natong tigpaminaw diha usab sa Barangay Kamanlangan, New Bataan sa mga Baruwish family may gabi diha. May gabi diha kang Bubong o kang Bibi o kang kang Anabil. Anabil Baruwish, mga Baruwish family may gabi diha kaninyo. Sa to ang pagbalik mga ka-vibes, oras na to, 3 minutos na human milabay ang ikalas 9. Sa to ang pagbalik mga ka-vibes, ayaw ninyo si Piyata. Tungod kay ato ng pagabasahon ang usa ka sugilanon sa gugma. Nagipadangat din sa to ang programa. Ayaw mo pagbiya mga ka-vibes, o ba ni ako ninyo hangtod kita alas 10 ning kagabi. Dinilang sa 96.7 ang ato ang programa ang FMR Confession with Kuya Tulets. 96.7 FM Davao di Oro, kapamilya, ka-vibes.

Okay, mga gabi, pagbalik mga ka-vibes, oras na to. 10 minutos na human, milabahay ang ikaalas 9 sa gabi. Dito sa tuwang pagpanag-uban, FMR Confession with Guya Tolets. Siyempre, mga gabi, sa to ang suki kayong ating paminaw nga walay paglubad. Jepre dos pueblos. Nato kauban karon diri sa Jepre dos pueblos. Mga gabi, diya kanimo, Jepre. Salamat sa mga pag-uban. Shout out ya sa ato ang mga kahigalaa kay igsuonan nga hangtod karong mga orasa nagmata pa. Hinaot unta nga kanang inyo kong ubanan. Inyo kong ubanan hangtod unya pagkahuman no. Dili pa unta mo mga tulog mga ka-vibes nga naminaw sa inyo ang mga tag radyo. Nagigdahigda karong mga panahon. Wala na katog na kay murag lawm-lawm unyong kagabion mga ka-vibes na minatong mga edara na. Pero si Nanay Carmen ug Jess ug si Nanay Maria Tungko wala pagid sila nang natulog rong mga orasa kay linaw pagid sa tuwa. Ug ning higayo na mga ka-vibes no. Ato na pagabasahon kining usa ka sulat sugilanon sa ako nang gisaad kay niya. No? Atong pagabasahon ang usa ka sulat sugilanon nga gipadangat dinhi sa tuwang programa. Sugilanon sa usa ka gugma mga ka-vibes.

0: di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Prudensya Altirado, tapos sa Gapanapo. Ah, ikaw sa ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo, kung nagdadamit ang yung Magnum C. Yung pagkadoog na ko sa iyong radyo ka, hinana, kadadlo ko nagdadamit sa Magnum C. Bago kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palatiyan ginagmay. Masalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon niya siya. Naparapod.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy! Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
7: Good news! Davao di Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
8: Hugo Bistro! Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba! Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
11: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at

0: sabi mo.
1: Okay, may gabi, pagbalik mga ka-vibes.
0: Ako'y iyong
1: oras sa FMR. Sali. Oras sa FMR, 15 minutos na lang. Unang udangat ang ika-alas 10 sa gabi. May gabi iyo. Salamat sa ato ang mga hangtod karon nagpaminaw ka na to. Ang mga orasa. Libi na kay Sir Antonio Colliantes. Good evening, Sir Tolets. Good evening, Ma'am Ruth Rimulta, sir. Dati Ruth Rimulta niyo. May gabi daw. Gika ni Sir Antonio Colliantes. May gabi ni mo diya, Sir Antonio Colliantes, diya sa may Cebu City. Diya sa may San Remigio, Cebu City. Kang Runa Girl Manuel. Good evening, Kuya Tolets. I-greet di ay nako. Ako ang anak nga si Emerson nga natulog na og ang ako ang bana nga si Idmar Balagwa Sirilia nga nagduyan-duyan nagsigi og cellphone from Runa Girl Manuel taga Purok Nuevi Manat, request ko og song kuya. Ibang iba ka na nga. Salamat by Renz Birano. Kaya ito ipatugtog nila na. Ano sa manidiri akong computer nga di man makita na kung mga kwan. Mga na comment. Dira na cellphone. Kim Camiso. Shoutout me diri sa Anislagan Kuya Tolets. Hilda Torres Camiso. Torres. Og sa Dorothy Camiso. Gabiin ninyo diha sa tanan taga barangay Anislagan na Bunduran. Gabiin diha kang Sir Kim Camiso. Salamat kay si imuhang pagtanaw. Dagang salamat sa inyong makanunayon nga pagpaminaw no sa tuang programa. Pagpaminaw sa tanang programa din sa FMR. Gabiin diha sa mga Muga family diha sa Anislagan. May gabi diha usab kang Norabik plural di Tababa. Paayong gabi Kuya Tolets. May gabi usab nimo diha ma'am. Salamat sa imong pagtanaw. Sa imong pagtanaw sa tuang programa. Sa tanan nga mga suki natong mga tigpaminaw nga hangtod karong orasa nagmata pa. Ug padayon nga naminaw kanato daghang kay salamat mga ka-vibes no sa inyong makanunayon nga pagpaminaw. Sa mga silingan nato diha sa Barangay New Dawis. May gabi diha kaninyo sa mga Gilina family diha. May gabi ka ninyong tanan. Labi na kang Junjun Gilina. Mga ka-vibes, atong nadugog ang istorya sa gugma. Kaagi sa gugma sa ato ang sender karon nga si Dudong. Ato nadugog mga ka-vibes, no? Nga katulo siya gibiyaan ba? Hasta sa kita tayo mga ka-vibes, no? Katulo siya gibiyaan sa iyang tulo kalibin. Partner niya. Nakaanak sila og tag-isa. Ibilin sa iya ha ang ilahang mga anak niya. Giatiman in taon niya nga siyara in taon nag-inusara. Perting luuya in taon. Ano? Perting luuya in taon niya nga nagatiman in taon sa ilahang tulo ka anak niya. Ibiyaan in taon po sa iyang tulo ka na himong kalibin partner. Pero wala siya nagpawag paglaom, no? Naningkamot gihapon siya bisan pag nag-inusara o nagkauban, iha na lang in taong anak iyang kauban. Yang mga tulog ka anak, no? Nabot yun ang panahon nga na nakabot kini tao na iyang pangandoy. Ipo basta-basta mga ka-vibes ang iyang kaagi, no? Tungod kay kanang biyaan kasi imuhang partner, makaingon yun kag wa man siguro ko'y ayaw kay sa'yo nang gugaan ng biyaan, no? Pero wala gid siya nagpuhag paglaom tungod kay kanang sa unang diya kung magigit siyang pawag paglaom ngita mong isa isa ikaduhang biya huwag yan po siyang pawag paglaom ngita na po siya o ikatulo muna mga ka-vibes nga importante lang yun na mubangon yun ta pero ang nindot ano yung istorya mga ka-vibes tungod kay ni padayon siya kuskwila bisag na siya mga anak no naning kamot gihapon siya bisag na siya ay naasiyay ka ng tulo ka anak nga giatiman pero kamot na kaya ni eskwila gid siya no di po ni basta-basta iyang tirada da ni eskwila gid siya niyang to nakahuman siya Muna to nga, pagkahuman niya, pagkahuman yun niya, pagbiya sa iyang tulo ka, kwan? Tulo ka, dibiin partner, nakahuman, hinun siya kiskwila. Nahimo na siya karong, nahimo na siyang usa ka bank manager. Unya, mga kabibes, kay pagkahibalo sa tulo ka babae. Nga, mibiya niya, nga, mauna na iyang posisyon karon na ana siya dagang kwarta. Kaon ni taon nga ning chat banden sa iha o pwede ba tang magkauli pa. Ang isa nasayod ko nga no, daghan kong mga mali o sayop kagulangan pasig pwede pa na to ayuhon. Ang isa pwede pa ba kunin mo tagaan o chance. Ay ta nandito naman din. Muna mga kabibes nga, na, ilang mo pong gisayangan ang kanang atong gugma, atong sa atong sinder, no? Luwihin taong kay siya, pero karon nga, nainginana na iyang kinabuhi. Daghan na hinuawan ng kig sa mga kabibes na sa koy tanaw na kigusto na sila makigbalik kay kuan naman kanang unsan eh, kay plaster man kayo yung kinabuhi. Labon sa una, gibiyaan siya. Karon mga kabibes, ato ang tanaw tag mga tambag diri sa ato ang mga texter. Be. Ay, gikan ni 130. Kung ako ang imong pangutan-on, ang ako ang tambag ani, ayaw dayon pagdawat tungod lang kay nibalik sila. Tulo ka higayon kang gibiyaan sa panahon nga pobre ka. Ug nagsugod ka pa, o nagsugod pa lang. Karon nga nakatindog na ka. Ayaw pud kalimti nga ang mga adlaw nga ikaw ra usa ug naningkam. Pero kung dili pasabot nga kinahanglan kang magdumot. Ayaw sila dumot. Kaduhang tambag diri mga kabibes. Pasailua sila pero ayaw pugsa ang imuhang kaugalingon nga balikan sila. Ang pagpasailo para sa imong kalinaw, ang pagbalik, desisyon nga kinahanglang huna-hunaon kini pag-ayo.

siguro. Kag Mads Minda. Napaikatulo. Tanawa kung unsa gyud ilang rason sa pagbalik. Gugma ba? Pagbasol ba? O tungod kay nakita nilang niangat naka. Ito. Sahay po ning uban mga kabibes no kay ang muna gitawag og ganang conditional nga gugma ba. Igugmaon tika tungod kay naman ko'y makuha sa imo ha. Bika? Pero wa ko'y makuha ni mo. Biyaan tika. Kaya bang giingon mga kabibes nga dapat unta daw. I need you because I love you. Oh. Dili tungod kay I love you because I need you. Dapat igugmaon mo sa katao. Gikinahanglan tika tungod kay gihigugma ta ka. Dili kay gihigugma tinga tika tungod kay gikinahanglan na tika. Ginahanglan naman siya mga kabibes tungod kay naa naman siya kwarta muna. Balik na. Madali lang tambag mga kabibes. Huna-huna ang imong mga anak. Kung adunay posibilidad nga magkabalik, kinahanglan dili lang kay gusto ninyo. Kinahanglan anda mong tanan sa pagrespeto, pagsalig ug responsibilidad. Siya may but-sabot ni Moni. Kani silang tulo? Balikan niya? Kasi po bito na yung mga kabibes, no? Kay tulo man ang ihang nimbiya sa iya. Niya, ansa man, pabalikon niyang tulo. Kung panalit, ansa, pasailuon niya. Niya, pabalikon niyang tulo. Pati ngayahaya niya. So, nagi siya piliyon isa. Pero matod pa niya, diliyong nila siya makikbalik. Nabalik ko. Naman na. Ano pa dito siyumpay di ha? Kaya ang tinuod nga gugma, dili masukod kung unsa kadaghan ang imong kwarta. Masukod kini sa panahon nga wala kay kwarta, tinuod yun. Ang tinuod nga gugma, masukod yun sa panahon nga wala ka. Wala kay posisyon, wala kay kahatag, pero gipili gihapon ka. Muna'y tinuod nga gugma. Napaisa. Ayaw ikaulaw ang imong kaugalingon kay ang tao nga imong nahimong karon gitukod nimo gikan mismo sa mga adlaw nga imong gihunahuna nga dili na nimo malampasan, ha? Padayon lang dili nimo kinahanglan balikan ang imuhang nangagi aron pamatud-an nga nakadaog ka. Ito. Ayan ito sila balik. Ay, samusamo akong mas mong ginabuhay. Ay. Sirti, mag-iapong ka kayo. Naaman diya sa inyong mga anak, no? Sutiha kayo. Ay. Wala lang kayo. Ha? Wala lang kayo kay Ismiring Hoy. Ay. Kita lang po kaglain kay... Kita ang gani ka sa una nga. Pati ni mong luuya pa kayo sa una. Karoon pa ka nga. Naghana kayo kagurta. Tiya po na eh. Pero grabe sa kita gina ang ihang kaagi. Sakit kayo ang ihang kaagi. Ang pinakanindot nga panimalos sa mga tao nga mibiya ni mo mao ang pagpuyo ug malinaon. Malipayon o dungag, dungganon nga dili na kinahanglan ang ilahang pagbalik aron mahimong kumpleto ka. Ayaw na sila muna na. Pero di mo niya mahimong mga kabibes, di man niya pwede makalimutan kaya naamu sila muna. Ang iya lang nga, takaan man niya daw po doon panahon nga makikita niya sa ilaha. Makikita sila sa ilang mga anak. Pero wala na nagpasabot nga iya na silang balikan kay di mo pwede kay tulong po. Pero nindot ang iyang istorya mga kabibes. Nindot ang istorya sa iyang kinabuhi. Ikan sa kasakit, ay mga babae nga nimbiya, pasakit ka niya. Pero karon, hindi mo na siyang nagmalampuson tungod sa iyang mga pagbalik. Oras na ito mga kabibes. Dos minutos na lang yun ang nagpabilin. Man sa dili pa maabot ang ika alas 10 sa gabi. Unya kay naaman to'y nag-request. Si Rona Girl ba to? Ayun pa sa ha? Ang mutong request si Rona Girl, ibang iba ka na nga. Ato saan ipatugtugon mga kabibes?

0: Lord, we offer everything we are to you tonight. We offer our lives.
1: 4 o'clock.
2: Mapagpalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchor man. Lalo sa katulad ko, 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya, kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Caniedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi? Asa man ka, lami ka una, no?
6: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town!
7: Hugo Bistro!
8: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza! At marami pang iba! Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe pa dang akong ubo, sakit ya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po ya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend dyan ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay, kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kaayos o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
7: Emeline Dabalos, galang sa bangkeruhan. Ay, nandat ko siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Kami ay mong tulog pa lang. Ang imuhang pagpamino ganit. About sa barley, makabawas ko kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum C, mas nindot imong tulog kung makainom ka. Pwede na kadili ka pati yung nagutom ba? Epektibo, barato po.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, ug Bria Pharmacy.
9: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
10: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
11: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
12: Hugo Bistro.
13: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
14: Tara na!
13: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
14: More than good pizza.
15: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruksete Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
16: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
18: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
19: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
20: Mas klaro na ba bisan gabii?
21: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
22: Ipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
23: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi

0: Boys.
1: Kana bitong tuslokon imong kilid kung virgin pa ba ka? Ngano? Naa sa kilid ang bangag? Why? Hala no?

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
8: Jubilin Rosales, Sandra Pael, Maa. Lamin naman tulog, lamin ang bawas, wala na problema. Okay na, relax kami. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to siya. Kaya lang po naman. Bili namin ang problema sa barley.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Barley, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, og Bria Pharmacy.
10: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
11: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
12: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
13: Hugo Bistro.
14: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
15: Tara na!
14: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
16: More than good pizza.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
18: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon, ani di ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa hayag. Nay, galangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap ni ini, gisulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
20: Taan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival. MCOR Festival. Pretty Tie Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
22: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
7: Ako si Dominador Rubio kay Senyor. San Jose, Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng Bugmag Nomsi, Capsule o Kape. Tapos yung bata gamay, nawala yun. Kalo sa Ginoon, nawala yun. Munang binting, yun ako nainom. Kadadla yung penom. Kesa karlaw, kapag kawinom, kalima, ane. Mag Nomsi, Capsule o Kape. Wapo akayo ang Mag Nomsi. Ilalay ginan niyo kung gusto niyo. Pero yung lamia yun.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Legume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
9: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
10: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
11: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival. Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at nagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival. MCOR Festival. Pretty Tie Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
13: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 559.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Dolores Timaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
7: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Palata 5.
8: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayabana, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
5: Kim Pagalindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Dagala kami ng North Ganahan ko kay namang ko siya malunggay, tas maka-pan siya og sugar, maka-regulate. Nalipay siya ko kay nahiharapalingan niya, di ba? Taka kano gulay, yun nga ka nang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainom na ni mo siya. Since naga-coffee man me, kini na lang, healthy pa siya. Barato yun siya, affordable lang kayo siya, healthy pa yun.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa PassMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
7: Good news! Mga pinalanggang pensioners, nangita ba mo og mas maayong pamaagi? Aron mapalambo og mapadali ang pagdumala sa inyong pension? Ang Cantilan Bank na ay Pension Prime Savings Account para kaninyo. Sa Pension Prime Savings Account, 100 pesos lang ang initial deposit, 100 lang ang maintaining balance, na i-free ATM card, mga benepisyo nga para gid kanimo. Pag-open na og Pension Prime Savings Account karon. Bisitahan lang ang pinakadaol nga Cantilan Bank branch karon. We can bet. Together, we can.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Prudensya Altirado, tapos sa gapana po, ay kasundin ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo ko nagtatamit ang Magnum C. Yung pagkadoog na ko sa iyong radyo ka, ay nana, kadadlo ko nagtatamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa paglawas. Okay, katang natin mga palati ang ginagmay. Pasalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya, na barapurapod.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
9: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, sizzling pork riblets, back ribs, green soup, sweet and spicy deep fried tilapia, halo-halo, cheesy, tteokbokki, Korean rice bowls, bulad rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.